0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
8: Interview
7: sa mga trending na atleta.
8: Info
7: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
8: Headline Sports.
7: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
8: Headline Sports.
7: Dito sa Sports Radio 918.
9: It's 8:05, oras na para sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa AM band sa ating mga talapihitan. At syempre, kami din po ay nasa PBS receiver. Okay, so pwede nyo po kaming mapakinggan. Tayo ay magsasama hanggang alas 9 ng umaga. Dahil today is a Tuesday, tayo po ay merong PSA Sports Forum. Kaya mamaya magkikita tayo with our guests from the Philippine Aquatics Incorporated. Judith Karingal, kasama ko si Nida Eraskin. Nasa radio po tayo. Wala tayo sa Facebook. Okay, pero definitely the show must go on. Sa mga bumabanderang balita, isang tunay naman na makabuluhan, simple man yan pero napaka makabuluhan na pagbibigay ng karangalan para kay Alexandra Alex Iyala. Yan po ay ginanap kahapon sa Malacañang Homecoming Reception. Ang tema, tagumpay nating lahat sa Malacañang. Kung saan nga si Alex Iyala ay tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos, kasama po si First Lady Lisa Araneta Marcos, red carpet mula pa sa labas ng Malacañang. Ay lumakad si Alex kasama din ang kanyang mga magulang sina Michael Iyala, ganun din po si Riza Iyala. At doon nga sa reception hall ay magandang presentation. Okay, ilang table lang, hindi naman ganun karamihan ng mga guests, pero piling-pili po yung mga guests na sumaksi sa pagparangal ng ating Pangulo kay Alexandra Alex Iyala, ang Filipina tennis star na bumabandera sa world tennis, hindi man nakarating doon sa mas mataas pang stage na nakaraang Wimbledon sa England. Subalit, tunay na patuloy na gumagawa ng pangalan. Ang kanyang mga winning run, ang kanyang mga upset na naitala, katulad laban kay defending champion Iga Swiatek, ay tunay na talaga naman pong hinangaan ng buong mundo. Kaya ganun din ang pagkilala na ibinibigay ng ating bansa. At definitely, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna talaga sa pagbigay ng karapatan na parangal. So, binigyan nga po siya ng presidential citation, okay? At sa speech ni Pangulong Ferdinand Marcos, tunay naman na napaka-candid, ano? Hindi yung seryosong speech. Inamin nga niya na siya daw ay tagahanga. Fanboy ang nangyari para kay Pangulo kagabi doon sa speech nga niya sa Malacañang. Parang sabi nga niya, actually, excuse lang na invite ka namin dito dahil gusto namin magpa-picture sa'yo. Biro lang naman yun ni Pangulo, pero talagang pagbibigay parangal ng ating bansa. Parating inulit ni Pangulo na 110 million Filipinos ang tunay na sumusuporta, tunay na nagdadasal para kay Alex Iyala. Sinabi niya rin kung ano yung mga gusto ni Pangulo kay Alex Iyala, ang kanyang yung sweetness at yung kanyang a grace, ano ba? Sabi niya sweetness, okay, and grace at the court or on court sa tuwi ng siya'y malaban, may laban, ke manalo, ke matalo. Napakaganda ng attitude ni Alex Iyala at yun ay isa sa mga pinuri talaga ng ating Pangulo kay Alex. In return, si Alex naman ay tunay na tuwang-tuwa, masaya doon sa pagtanggap ng parangal nga na ito. Sabi nga niya, sa mga pagsasalita niya, hindi daw siya madalas na kinakabahan, pero kagabi kinabahan siya dahil nasa Malacañang siya, tapos kaharap nga yung mga top officials. Imagine the President of the Philippines. Sabi niya, hindi niya raw aakalain na siya ay pupunta sa Malacañang para nga bigyan ng ganon na parangal. Tapos andun yung kanyang pangako na parati niyang kumbaga taas noo at parati siyang proud na dalahin yung Pilipinas. Kasi sinabi din ni Pangulo na ang gusto din na niya at ng mga kapwa Pilipinos sa kay Alex ay hindi niya nakakalimutan ang pagiging Pilipino sa lahat ng laban niya. At kitang-kita naman talaga natin ang kay Alex, not only the way she behaves but yung she talks, di ba? At parating nagsasalita ng Tagalog. Sabi naman din ni Alex, hinding-hindi niya kakalimutan at nakakalimutan yung pagiging Pilipino dahil yun ang pinaka malaking bahagi kung asan siya talaga ngayon. Okay, so napakaganda ng mga speeches kagabi. Ano? Mamaya po sa ikalawang bahagi ng ating program, yung 9 to 10 in the morning ay aming i-replay yung RTVM coverage of Alex Ayala's visit in Malacañang, the citation, presidential citation ceremony, okay, given by President Marcos. Ang speech din po ni Pangulo, tapos syempre yung mga kung ano yung nangyayari dun talaga sa reception hall, tapos ang pinakamahalaga din yung pagtanggap, yung acceptance speech ni Alex Ayala, no? Nakakatuwa, napakasimple, ano? Sana through the years talagang ganito natin makita si Alex Ayala, and she promised to represent the Philippines to the best, ika nga, of her ability, and yun nga, to the best of being a Filipino. Napakaganda, no? Napakaraming na-inspire at patuloy na na-inspire kay Alex Ayala. Diba? Ilang kabataan ang nakakapanood nito, at syempre ngayon ay sumusunod na sa lahat ng mga matches ni Alex Ayala. Diba? Hindi man sa larangan ng sports, malaki itong statement or malaki itong pruweba na ang mga Pilipino ay tunay na magaling. Diba? Kaya nating magtagumpay sa mataas na level o sa buong mundo. Diba? At ang patunay nga niyan ay si Alex Ayala. So napakalaking bagay, napakalaking inspirasyon at motivation sa buong bayan na Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino itong patuloy na tagumpay na tinatamasan ni Alex Ayala. At sabi din ng Pangulo, she's just starting. Ano, nagsisimula pa lang si Alex. Ano, wala pa siya doon sa, sabihin natin, sa tuktok talaga ng tagumpay ng isang professional tennis. But though she's just starting, ay napakalaki ng success ang nakakamit at kanyang nasishare sa mga Pilipino. At binanggit din ni Alex na tamang-tama yung tema, no? Very ano siya, eh, very sabihin natin, yung keen observer, alam niya kung ano talagang nararapat na sabihin, nakita niya yung tema, sinang-ayunan niya yung tama, na tamang-tama yung tema dahil ang panalo, ang tagumpay ni Alex ay tunay na tagumpay nating lahat. Bago ang nasabing pagbisita sa Malacañang at pagbibigay paggawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng parangal dito nga po sa ating Filipina tennis star na si Alex, siya ay nagkaroon muna ng isang activity, okay? Sa kanyang sponsor, syempre Nike ang pinakamalaking sponsor ni Alex, at yung mga new products ba nilabas, yung kapag tumubo hindi hihinto, marami, from bags to caps to everything, even ruffled socks. Meron na ngayong ruffled socks kasi nabanggit ni Alex dun sa kanyang speech post-match interview, I mean, after that upset over Iga Swiatek at the Wimbledon, na she was just then playing with on ruffled socks and light up shoes, yung ano, umiilaw na shoes kapag tinatapak ang ganyan. Yun ang suot pa niya habang nagti-training nung batang-bata pa siya, 4 or 6 years old. Tapos syempre yung may chubby cheeks pa siya. Sabi nga niya, napakalaking bagay nung nasabing panalo na yun. So, yung malaking brand, naglabas din ng mga ruffled socks. Suot nga ni Alex kahapon sa mga interview. Syempre, kasali din yung mga ambassador din itong brand na to. At may mga exclusive lang na invited people, even media, I think ABS-CBN, ang na-invite doon. So, marami din pong mga napahayag from yung klase ng attitude na meron siya sa court, na minanay niya sa kanyang mga parents, bawal magdabog, di ba? Kahit natatalo, di ba, yung mga players ay kitang-kita natin kapag ang sama ng loob nila, ibabato yung racket, sisiraan yung racket o magdadabog. Sabi ni Alex, yun ay attitude na naituro ng kanyang mga magulang. Tapos, yung everything, marami-rami na mga na-discuss doon, ano? Na parang kung iisipin mo, ano pa bang itatanong mo kay Alex Ayala, naitanong na ng lahat, ano? So, We don't know kung ano pa yung susunod na schedule. Makakapagbakasyon ba si Alex? Gustong-gusto ni Alex nagpupunta sa beach, lalo na sa Boracay. We don't know the schedule, but I think meron din pang mga dagdag na schedule ng mga sponsors. I think Globe, definitely, just like what we announced the other day, meron siyang Fans Day. It's gonna be tomorrow. Yes, July 15 naman. But today, I don't know kung ano yung natitira sa schedule. Ang ating hinihintay ay yung announcement nga po ng Philippine Olympic Committee at PHELTA or Philippine Tennis Association kung si Alex ay kumpirmado na lalahok at kasama ng ating Team Philippines come the Asian Games in Nagoya, Japan. Remember, Alex is a two-time, is a double bronze medal winner at the last edition of the Asian Games in Hangzhou, China. Bronze in singles and bronze in mixed doubles with Francis Casey Alcantara. Okay, so after kay Alex Iala, we go naman to softball. I mean, this is the World Cup in Women's Softball na kung saan nga po ay lalaban na sa araw na ito ang number 13 Philippine Blue Girls. Magsisimula na ang kampanya ng Philippine Blue Girls para nga dito sa World Softball, okay, or World Baseball Softball Confederation Women's Softball World Cup. Yan ay sa Lima, Peru. Kahapon nakausap natin si Cheska Altamonte. Okay, mamaya pwede natin ulit iparinig si Cheska Altamonte patungkol sa kampanya nga ng Pilipinas. Number 13 in the world ang Philippines. Number 16 naman na Venezuela ang ating makakalaban. Kahit mataas ang ranking ng Pilipinas sa Venezuela, ay sabihin natin na paborito pa rin ang Venezuela. The last time the Philippines and Venezuela met, talo ang Pilipinas, 1-5 ang nalasap natin na pagkatalo laban dito sa Venezuela. Anyway, so but this is a different game, a different ball game. This is 2026. Ang sabi nga ni Altamonte at ni Coach Ana Santiago sa ating mga interviews, mas preparado yung team na ito. Handa, mas cohesive sila. Nakapaghanda sila ng 2 weeks sa Japan na hindi ginawa nila in the past. So sa tingin nila, ready yung team. Maraming bata sa rosters ng team. Pero bumalik si Cheska, ang datihang captain, datihang star ng team. Magaling na catcher, magaling ding hitter. Sabi ni Cheska, hindi na yung laro per se ang assignment niya sa pagbalik sa team. Kundi magbigay ng leadership, ng experience na kinakailangan ng mga baguhan na miyembro. And this is the World Cup. This is the stage 1, the opening stage before the World Cup finale next year na pipili ng magiging qualifier para sa Los Angeles Olympic Games. Kung bubuksan ninyo ang WBSC, okay, na makikita nyo ang lahat ng mga write up about the World Women's Softball World Cup. Okay, ang isa na din doon yung patungkol sa mga head coaches, okay? Sandali lang ha. Ang patungkol sa mga head coaches, ang sabi, head coaches set the stage for highly competitive WBSC Women's Softball World Cup group in Lima, Peru. Okay, so Women's Softball World Cup ang tawag. Okay, hindi softball women. It's women's. Okay, it's Women Softball World Cup. Okay, so Japan, Puerto Rico, Great Britain, Philippines, Venezuela, and host Peru ang magkakasama nga dito sa Lima. At kasama dun sa binanggit ng mga head coaches at humarap sa press conference ang head coach ng Philippines. Siya yung pinakamaliit, parang bata lang dito, si Coach Ana Santiago. No? How many? 1, 2, 3, 4, 5. Five coaches na babae. 5 female coaches and 1 male coach dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na mga bansa na magkakalaban. And let's share with you kung ano yung sinabi nila sa Philippines. Okay? Sabi nila sa Philippines, for the Philippines, sabi ng website, the tournament represents both an opportunity to compete and other important step in the program's development. Head coach Ana Maria Santiago highlighted the value of facing elite opposition. Sabi niya, being here, and we quote her, being here is a great opportunity for us to show that the Philippines can compete with the best teams in the world. At the same time, it is also an opportunity for us to continue learning and growing. So yun ang sabi ni Coach Ana. Samantala, ang Venezuela na mga kalaban natin, number 16 in the world, ang sabi ng kanilang coach, ang head coach nila, Maria Soto, yung resilience daw at determination after a challenging time doon sa kanyang bansa. At ang kanilang objective is to advance to the next stage. Sabi niya, yung mga players niya gusto nilang ma-overcome lahat, okay? At sa pamagitan po ng best softball, okay? Nagpasalamat din sila sa hospitality ng Peru and the hosting of this competition. So July 14, it's today, but yung time 13 hours ahead ang Peru sa Pilipinas. So ang alam ko halos alas 12 ng gabi at madaling araw na matatapos ang laban ng Philippines, 11 a.m. in Lima, Peru. So dito sa atin ang alam ko yun ay 12 midnight na yung magiging laban na yan. So Peru, not Peru, but Venezuela, Philippines. Sa Peru yung laban. Okay, so yun yung mga opening matches for today na ating susubaybayan. So bukas na natin maibabalita sa inyo, diba, ang magiging resulta. So it's Philippines against Venezuela, tapos Peru, number 18 in the world, against number 3, Puerto Rico. Number 1, Japan, against number 12, Great Britain. This is a round robin na kailangan mag-top 2 tayo para doon sa playoff, o top 3 para makasama tayo sa playoff. Only top 2 teams of this grouping will advance to the World Cup finale, final stage tomorrow. Kasama pa yung mga mag-aabante rin mula sa iba't iba pang mga grouping. So, kung tonight, Philippines against Venezuela, susunod na araw, Philippines against number 1, Japan, di ba? Then the next day, it's gonna be Philippines, Puerto Rico. Nagkaroon tayo ng scrimmage against Puerto Rico. Puerto Rico beat the Blue Girls at 2-4, okay? And then that same July 16, July 17 na sa atin, Philippines against Puerto Rico, number 3 ang Puerto Rico, and Philippines against number 12, Great Britain. So dalawang games tayo that day, July 16, July 17 na sa atin. Then by July 18, one game tayo, it's gonna be against host Peru. Okay, number 13, Philippines against number 18, Peru, in that game on July 18 na. Okay, so yan. So ngayon, 14. Diba, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So hanggang Sunday pala, malalaman natin kung ano ang kinalabasan ng ating kampanya in this World Cup. Mamaya po ha, papakinggan natin si Chesca Altomonte sa naging panayam natin the other day. Ano? Dahil tayo nga ipupunta sa ating PSA Forum. Today is a busy day for us. Bukod sa PSA Forum na dadalahuan po ng ating mga taga-Philippine Aquatics Incorporated, including Secretary General Eric Buhay, ng ating Olympian, multi-SEA Games gold medalist. At tatalakayin natin particularly yung open water swimming, Southeast Asian Open Water Swimming Championships na i-host ng Pilipinas sa Boracay sa August. Okay, so abangan niyo po yan. And then mamaya din, pagkatapos niyan, this afternoon, we'll be having ang WSL. Okay, ano ba itong WSL? Ito po yung World Surfing League. Okay, pupunta na naman sila sa Siargao. Okay, so may Siargao tayo this year. Malakihan nito at syempre ang PSC ang nagpo-promote nito. So, this is World Surf League Championship. Okay, so gaganapin yan sa Siargao. Okay, so ipopromote yan mamaya at marami tayong magiging panauhin sa isang kahiwalayhan na press conference later this afternoon around 3 p.m. Okay? So around 3 p.m. ang magiging press conference. Aha. Okay. So marami tayong matatalakay dyan. At syempre, pag sinabi mong surfing ay panauhin. Okay, panauhin natin mamaya si presidential son, okay, si Vinny Marcos dito sa magaganap po na presser. Kaya marami-rami tayo na aabangan this day, okay? This is the WSL Championship Tour, okay? 3 p.m. ang press sir mamaya. So, sino ba yung mga guests natin bukod kay Presidential Sana Sports Ambassador, okay, si Vini. Tingnan natin ha kung sino yung magiging mga panauhin pa mamaya dito sa magiging presser. Marami-rami eh, yung mga in-invite natin. Siyempre, si PSC Chairman, Pato Gregorio, ay nandiyan din. Dapat nga, kaano din natin eh, kasama din natin sa PSA kasi nga katatapos lamang nung kanyang one-year anniversary. So, this is at the PSC Media Room, yung ating paring venue ng PSA Forum. Ito ay yung WSL sa Cloud9, Siargao, sa Surigao del Norte. Ang mga guests natin, bukod kay Chairman Patrick Gregorio at si Vinnie Marcos, ay sina Andrew Stark, ang APAC President WSL, si Governor Lindon, Governor po ng Surigao del Norte, tapos si Mayor Sol Matugas sa Hulga, siya naman ang Mayor ng General Luna, at yung ding Secretary ng Secretary Dita Angara Matay mula sa Department of Tourism. So malaki-laki pala tong presser natin mamayang hapon, ano? Talagang sports and tourism in full force, ika nga, in this WSL World Surf League, okay, sa Siargao. So mamaya po magkikita tayo, magkakarinigan tayo. And I think may follow-up pa yan na early evening. So dire-diretso tayo. Kaya sa aming pagbabalik po, magre-replay tayo ng ilang mga interviews para naman magkasama tayo sa ating PSA Forum. And syempre, mag-standby lang po tayo dito mamaya si Team Tapales para sa iba pang highlights mula doon sa ibang mga resulta katulad ng volleyball, alas Pilipinas boys nanalo laban sa Bahrain 25-22, 13-25, 25-23, 25-14. At sa araw na ito, makakaharap natin ang India in a bid to reach the quarterfinals of ABC Under 18 Volleyball Championship ginaganap sa China. Samantala, sa billiards, si Faraon natalo sa semis against eventual champion na si Ko Ping Chung sa 10-ball event ng Asian Pool Championship. Samantalang sa juniors 9-ball, si Prince de los Santos, yung palarong pambansa gold medalist natin mula sa Tarlac, ay na-eliminate din sa semis. Samantalang yung men's 9-ball, sina Carlo Biado, Johan Chua, AJ Manas, and the rest including Faraon ay babalik sa action today para naman nga sa 9-ball competition. Yung natapos ay 10-ball for men, tsaka juniors for 9-ball. So ngayon, men's 9-ball event naman. And then, sa FIFA World Cup, Spain versus France, mamayang madaling araw na po yan. Showdown ito between two Titan teams. Tapos sa susunod na araw, it's gonna be defending champion Argentina na magsusuot ng kanilang lucky blue kit. Okay, yung daw blue kit na yan ay sinuot lang nila noong huli din na naglaban tong dalawang team na ito at tinalo nila. Okay, itong England. Kasi 1960s pa champion ng England. So napakalaking bagay nito at alam natin na kung lineup pag-uusapan medyo lamang ang England, ano? So holders Argentina will wear their navy blue away kit, yung dark color, ano, to face England sa semis, okay? And then England will be in their all white home kit, okay? So yung darker kit na yan ng Argentina ay naisuot nila once lang in this World Cup and that was in 3-1 win over Jordan. Okay, so while the move could be because of kit regulations, it has also been suggested na ang Argentina kasi is linked to superstition. Yung darker kit na yan associated with that iconic World Cup wins over England in 1986 and 1998 pala. Ayun, they defeated England 2-1 in 1986 quarterfinals in which Diego Maradona scored the Hand of God goal and also secured a last 16 penalty shootout victory over their old rivals at the 1998 tournament in France. Okay. Tapos yun na. Kaya pala ganun. Okay. Ang gusto ng England. Pero nagkaanan na ng Argentina. Pero nagkataon din, di ba? na sa kit regulation ay talagang darker kit ang kanilang kailangang suot. Okay? So sige po, tayo magpapatuloy dito lamang sa ating Headline Sports. Kasama ko si Nida Ireskin Soriano, ganun din si Ivy, and of course ang Malolos Transmitter. Sa ating pagbalik yung mga featured interviews, muli naming iparinig sa inyo. Babalik po kami!
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
14: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: The public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Sports Radio 918 AM.
9: So almost 1 week na o more than 1 week na ang team dyan for this WBSC World Cup. Kamusta generally, physically and mentally?
25: I think the team's doing really good. So we had a long training camp in Japan and then we came ahead early here to Peru. So I think, you know, we've got good training and sakto lang sa timing din kasi diba they closed down the Rizal Memorial Baseball Stadium. So we didn't really have a venue and it's been raining back home. So thankfully, like with the support of PSC, you know, we were able to travel and train against really good teams. And yeah, I think I'm excited for how the team's going to do.
9: Yes, and we're so excited for you especially because you're back with the Blue Girls. Cheska, what made you decide to make a comeback?
25: Paulit-ulit na lang din, no? Pero that's Coach Anna's fault. So, you know, Coach Anna and Coach Biggs and Coach Anton, Coach Riza, like, they just asked me to play again. I thought about it. It took a while also for me to agree to it. But now that I'm back and training with the team, it feels good to be back. And yeah.
9: Alang na bago, yung feeling na parang 2019 pa rin during talaga ng mga

0: In news overseas, China evacuates nearly 2 million people as powerful Typhoon Bavi made the landfall for the second time. Before reaching China, the storm lashed northern Taiwan and Japan's remote southern western islands, toppling trees and leaving tens of thousands without power. It was the second typhoon to impact China in just over a week's time. Typhoon Bavi left 17 people killed in southern Philippines, mostly due to landslides before moving away towards Taiwan. Philippine Standard Time, it's 9 o'clock in the morning. Manatiling nato to sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Malipo si Wita Palace, Arisang, magandang umaga sa inyong lahat.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Philippine Standard Time, it's 9:05 na umaga at isang magandang araw sa inyo dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Ako po si Timmy Tapales, ang inyong makakasama for today. Siyempre sa iba't ibang pag-uusapan sa larangan ng sports. At siyempre ngayong araw ito, daming nangyari kagahapon, daming nangyari kagabi and over the weekend. And ating pag-uusapan ay siyempre for tomorrow na talaga namang kapanapanabik dahil din bukas magsisimula na po yung semifinals ng FIFA World Cup dito lamang siyempre sa ating mga inaabangan na palabas.

0: Anyway, samahan niyo po ako mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga para sa iba't ibang mga kaganapan dito sa Headline Sports. At syempre, sa oras ito pag-uusapan natin yung iba't ibang mga kaganapan kung saan niya. Itong ating favorite netter, syempre, ng buong Pilipinas, ang top tennis player natin ng ating bansa na si Alexandra Alex Ayala, ay nakarating po ng kanyang career high, historic career high after her historic Wimbledon campaign kung saan po nakaabot siya ng 4th round ng nasabing competition. Ito nga, itong new milestone to ay nalampasan niya yung kanyang previous career best na number 29 last March after yung kanyang magandang showing sa Indian Wells. At ito nga, 21-year-old na si Ayala ay nakuha ito dahil nga syempre maganda yung mga naging performance after yung talunin sa first round si Renata Zarazua. So, sa round 2, si Maya Joint, kanyang tormentor sa Eastbourne Open. Tapos sa round 3, ang defending champion si Iga Swiatek. Tapos sa round 4, yumukod nga po siya kay Jasmine Paolini. But still, we're very proud of our national athlete, our top tennis player, ating kabayan na si Alex Ayala, na kagabi ay bumisita sa Malacanang at minit ng ating Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. kasama syempre ni First Lady Liza Araneta Marcos dito nga sa Malacanang. Kapon later ipapanood natin yung naging event na yon, courtesy of RTVM, kung saan ayun po yung ating inaabangan na kaganapan din kahapon. Talagang napakaganda. Ngayon kung nakita niyo, meron mga ano, may mga binigay pa si Alex na merch kay Pangulo doon, yung cap na meron dito, yung cap noon, itim na cap na yung Sampaguita, yung kay Alex na merch ng isang sporting brand. Ayan. So ayun yung mga naging kaganapan, at syempre yung kanyang mga sinabi kahapon doon sa kanyang naging pagbisita kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Siyempre, sabi nga niya, lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. Talagang kitang-kita niyo naman, talagang very passionate sa pagiging isang Pilipino. Itong ating pambansang, itong kabayan natin, ang top tennis player natin na si Alex Ayala na ngayon po ay world number 28 sa buong mundo sa larangan ng lawn tennis. At syempre, talagang tutuwa tayo dyan, and we're very proud of Alex Ayala. And syempre, kahapon daming kaganapan dahil nung umaga naman, nandun naman siya sa BGC para sa isang nasabing event doon nga sa sporting brand na ini-endorse niya. And then tomorrow naman, sa isang telecom brand naman ang kanya pupuntahan, sa Glorieta naman po yun. Starting 4 PM yung registration, and then 6 PM yung program proper. So abangan natin at tignan natin kung ano yung mga possible na mangyayari dun sa ano, may press con ba, kung may aside from meet and greet, and titignan natin yun for tomorrow. Syempre sa mga kaganapan dito sa pag-uwi ni Alex Ayala dito para sa after ng kanyang successful, masabi natin successful dahil napakaganda ng kanyang pinakita doon, umabot siya sa 4th round ng Wimbledon. At syempre, after this, lalaban siya sa Mubadala Open sa Washington, D.C. So, it will be quick. I think this will be a quick trip for our Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam itong ating kaubayan. Hopefully, may breast con or something like that na mangyari for Alex Ayala. Anyway, following Standard Time, it's 9:10 ng umaga. Kuha tayo ng short break at pagbalik natin, pag-usapan naman natin yung may iba pang mga kaganapan dito from volleyball at syempre basketball, dahil may mga basketball recap din tayo from PBA and syempre PBL on tour, and then syempre yung Alas Filipinas Boys na ating binabantayan din natin dito na nanalo nga po kontra Bahrain kahapon for their first win dito nga sa ABC Under 18 Asia, ABC Under 18 Men's Volleyball Championships na ginaganap po sa Haiku, China. Ayan. So, ayan po yung maabangan nyo after some few reminders.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Sports Radio 918 AM. PSC Hour.
6: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
2: PSC Hour.
6: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
2: PSC Hour.
6: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
2: PSC Hour.
6: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
2: PSC Hour
6: sa Sports Radio 918. Mga newsmaker sa mundo ng sports.
2: Interview
6: sa mga trending na atleta.
2: Info
6: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
2: Headline Sports.
6: Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
2: Headline Sports.
6: Dito sa Sports Radio 918.

0: Ang nanguna po para si sa Alas Pilipinas ay walang iba kundi si Martishon with 16 points on 15 attacks and a block, while si Galapin at si Guerra added 11 and 10 points respectively. Habang si Haram at si Nasrala Haram ay may tig 18 at 16 points po para sa Bahrain. So ulitin ko lang po ulit, ang Bahrain po makaharap nila ang Iran ngayon din. Then syempre yung Alas Pilipinas boys makaharap nila ang India. They're tied 1-1 and whoever wins the match will advance together with the Iran sa nasabing competition. So tingnan natin dito yung Pool B, 2-0 yung Korea, 1-0 yung Japan, and then Saudi Arabia 0-2, and then Australia 0-1 were third and fourth. So ano yan, sa Pool B, no? Pool A, China 1-0, Chinese Taipei 0-2, and then Hong Kong 0-1, tapos Indonesia 0-1. Then Pool C, Pakistan has clinched the strong position with the perfect 2-0 record. Thailand will look on the strength and their standings when they face Kazakhstan 0-1 later today, and then Kazakhstan remains at the bottom with 0-2. So yan po yung mga possible na aabante dito sa nasabing competition ito. So good luck to our Alas boys dahil nga talagang maganda yung pinakita na yung laban kahapon, and hopefully yung bounce back win na yun ay mag-replicate dun sa ano, sa magiging laban ngayong araw na magiging laban sa araw na ito mamaya kontra sa India. And speaking of volleyball pa rin po, over the weekend, nagkaroon po ng laban itong ating sinusundan ding liga, ang Premier Volleyball League on tour naman ito. Ito yung pre-season tournament po na syempre nagaganap sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At over the weekend, ang PVL po ay nangyari sa Batangas City, kung saan it was a doubleheader. Unang laro, nalo po ang Zeus Coffee kontra sa Chocomucho Flying Titans, ang favorite ni Tito Boy at saka ni Manang Rox na nasa Cagayan. And si Tito Boy naman retired na. So, and favorite teams nila yan, Chocomucho Flying Titans. Even si Gemart, ito yung favorite team mo, Gemart? Chocomucho? Ah, Creamline ka pala, kala ko Chocomucho. Pero, ito nga, Zeus Coffee po yung nanalo dito sa laban na ito over Chocomucho Flying Titans, dahil tinalo po nila itong Chocomucho in straight sets 25-14, 25-20, 25-23. So nanguna po sa Zeus Coffee. Ang dami po nakascore dito sa Zeus Coffee. There was no player who scored in double digits dito for the Zeus Coffee Thunderbells after Chini Arroyo led the squad with 9 points. Sumunod sa kanya si Jove Gonzaga, ang veteran spiker, with 8 points. Gayun din ang rookie na si Aliana Ong with 8 points. Samantala, may tig 6 points si Jolina De La Cruz at si Rachel Andakes, habang may tig 5 puntos si Kate Santiago, si Zam Nolasco, si AC Miner at si Riza Nogales. So talagang very well balanced itong scoring for Zeus Coffee. Samantala, dito naman sa Chocomucho Flying Titans, 2 players scored in double figures, with Caitlin Vanay leading the squad with 12 points, habang si Des Cheng may 10 points. Samantalang sumunod naman sa kanila na scorer ay si Ayesha Huegos with 6 points. Then may 5 points si Jewel Encarnacion for the Chocomucho Flying Titans. Grabe, yun naging laban nila dito sa sa kanilang first match nitong ng Chocomucho, itong Zeus naman second straight victory for the PVL On Tour 2026. Samantala, tingnan naman natin yung isang laban dito kung saan itong Galleries Tower High Risers. Alam nyo, itong Galleries, maganda yung pinakita contra Farm Fresh Foxes with a 4-set victory, 25-17, 24-26, 25-19, 26-24. Ang nanguna po para sa Galleries Tower High Risers ay si Erica Deloria with 24 big points built from 22 attacks and 2 service aces. Samantala, sumigunta kay Erica Deloria ay si Aiza Pontillas with 13 points, habang may tig 9 points po si Jean Assis at saka si Rosel Baliton. 7 points naman ay tinala ni Jade Gentapa. Samantala, sa Farm Fresh Foxes naman, it was Royce Tobino who scored in this top score for the Farm Fresh Foxes with 12 points, habang si Aragalang ay may 11 points, 11 markers, 8 points for Mylene Rezanova. Ayan po, sila po yung mga top scorers naman ng Farm Fresh Foxy. So titignan natin ano ba yung maging schedule dito ng standings muna tayo. Standings muna dito. So top of the standings with the 9 teams dito sa PBL ay ang Zeus Coffee Thunderbells with 2-0. Gayun din ang Galleries 1-0, ang Creamline 1-0, pangatlo, ang Next Led Chameleon 0-1, Farm Fresh 0-1, Akari 0-1, Chocomucho 0-1, and then Capital One PLDT still hasn't played a game yet dito for the PVL on tour, na abangan natin kung kailan sila maglalaro. So schedule natin for this conference. Ito, debuting na itong dalawang squads ito, ang Capital One against Next Led 4 p.m. And then PLDT against Chocomucho. Ayan, 6:30 p.m. Sa Bigan Ilocos Sur, gaganapin ito. Ayan, saktong-sakto. Let's go Chocomucho. Sabi ni Roxanda, ayan, na Ilocana. Ayan, sa Bigan gaganapin. Sabi ni Sir, saka ni Sir Boyet, ayan. Ayan. So, ayan, mga maka-Chocomucho. Si Jemmer kasi maka-creamline yan eh. Kaya, talagang, ano eh, talagang niloko-loko niya yung mga, ano, yung mga kasamahan na, dati ating kasamahan nila. Anyway, next slide po, itingin po ulit, Saturday, July 25, ang magiging next playing date nitong Premier Volleyball League on tour, nagaganapin sa Bigan City, Ilocos Sur naman. 4 p.m. Next Led Chameleons against the Capital One Solar Spikers, and then sa 6:30 Night Capital B, the PLDT High Speed Hitters against the Chocomucho Flying Titans. After naman nun, August 1 na babalik itong laban na ito, kung saan ang gaganapin naman po ito ay sa Pulumulok, South Cotabato, with Next Led Chameleons against Galleries Tower High Risers 4 p.m. and then Akari Chargers 6:30 against the Chocomucho Flying Titans. And then sa Saturday naman, August 8, City of Santiago, Zeus Coffee against PLDT 4 p.m. and then Capital One against Creamline Cool Smashers 6:30 p.m. August 8 yan sa City of Santiago. And then August 15, sa Lanao del Norte, Farm Fresh Foxes against Next Led Chameleons 4 p.m. and then PLDT High Speed Hitters versus Akari Chargers 6:30 p.m. Lanao del Norte, August 15. And then yung August 22 match to be announced pa kung saan yung maging venue, pero maglalaban po dito 4 p.m. Capital One Solar Spikers against Farm Fresh Foxes, and then Creamline Cool Smashers versus the Galleries Tower High Risers sa 6:30 p.m. match. Anyway, ayan po yung mga kaganapan natin dito sa PBL. So PBA, quick recap din tayo sa PBA. Ano ba yung mga naging kaganapan sa PBA? Ayan, wala pa sa PBA dito. Ba't wala pa yung ano dito? Walang isa website. Pero anyway, tingnan natin yung mga naging kaganapan. PBA season, Governor's Cup. Governor's Cup na po si tayo dito. Ayan, tapos din Commissioner's Cup. Governor's Cup. Ayan, titingnan natin. Tingnan natin yung ano, Governor's Cup. Ayan, PBA Governor's Cup. Nagsimula po yan noong July 10. Ayan. Kung saan, yan natin dito. Yung mga kaganapan. Ayan. So, tingnan natin yung mga scoring dito. Medyo nakakalito. Yung, kasi, ito po yung mga naging kaganapan dito July. Ang nanalo po nung nakaraan ay NLEX contra Terra Firma 101-100. Ayan. So ayan po yung naging kaganapan doon sa nung nakaraan na araw. And then syempre ang iba pang nanalo dito, Phoenix over Blackwater over Ross 131-108, Magnolia over Phoenix 86-90. Medyo nakakalito itong paano yung scoring dito. Kasi wala pa dun sa official website nila eh. Yan, titingnan natin dito. So, tingnan natin yung mga resulta ng PBA. Ayan, abangan natin yung mga resulta ng PBA. So, syempre, ang big match po kahapon, nung Sunday, ay nanalo po ang NEC NLEX kontra sa Terra Firma. Ayan, so, tingnan natin. yung ano, yung mga scores dito. Syempre kailangan din bibigyan nating score yung totoo para di tayo maano ng mga maling information, kasi talagang dapat ano puro right information ang binibigay natin. And ito, NLEX nanalo kontra Terra Firma with a 101-100 escape victory. Samantala, doon naman, sa isa naman, ang nanalo po ay ang Converge. Tinalo po nila ang Titan Ultra with a 105-74 beating dito nga sa nasabing laban kahanong linggo sa Inara Center sa Montalban. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:27 ng umaga. At bago din tayo magtapos ha, sa unang part ito, dahil in a while ipapalabas natin yung naging pagbisita ni Alex Ayala sa Malacanang together with her family. Siyempre, pupunta sila doon. Nag-courtesy call sila sa ating Pangulo na si President Ferdinand R. Marcos Jr. So, tingnan na natin yung mga schedule ng FIFA World Cup dito. Starting tomorrow. Ayan, so ang schedule po ng FIFA World Cup, tomorrow maglalaban po ang France versus Spain 3 a.m. and then England versus Argentina sa Thursday 3 a.m. It will be a classic classic matchups dito for the FIFA World Cup 2026. Philippine Standard Time, it's 9:28 ng umaga. So gubalik natin, ipakinig at ipanood natin, ipalabas rather natin yung naging homecoming courtesy call ni Alex Ayala sa Malacanang kagabi, na syempre source po ito ay ang RTVM. We'll be right back after some few reminders.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
8: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
9: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Sports Radio 918 AM.
7: Headline Sports. Headline
0: Sport. Philippine Standard Time, it's 9:33 ng umaga. At syempre, pakinggan po at panoorin natin yung naging homecoming visit ni Alex Ayala sa Malacañang, kung saan nga po welcome siya doon ng ating Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. at syempre kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. At syempre si Alex Ayala kasama ang kanyang mga magulang dito sa naging ganapan kagabi sa Malacañang. So pakinggan po at panoorin natin itong naging event.
7: Headline Sports. Headline Sports.

Mm-hmm.

0: Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre eSports Explorer na naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre, ngayon naman sa eSports Explorer, no? Samahan niyo po ako, yung host Mika Goss, sa ating mga mainit na balita at sa mga updates nga dito sa larangan ng eSports. So marami tayong iahatid ngayon dahil syempre ang isa sa mga major or international tournament na yun nga ang eSports World Cup, no? Kasi nagsimula na siya this July tapos ongoing pa rin siya hanggang ngayon, hanggang until August yan. Kaya tingnan natin mamaya kung anong mga resulta at ang mga syempre mga Filipino teams natin, no, na naglaro dyan. Pero syempre, bago natin umpisahan, no, ay i-like at i-follow muna tayo sa ating mga social media pages dito nga sa DZSR Sports Radio 918 kHz sa Facebook at Sports Radio 918 sa X. At syempre, mapapakinggan nyo rin kami sa PVS Receiver app pa nga, no, sa inyong pwede nyo i-download nga dito sa iOS, sa Apple iOS, at dito naman sa Android, dito sa Play Store. At yun nga, umpisa na nga natin, no? Ngayon na, dahil 10 to 11 a.m. talagang may init ang ibibigay natin or ihatid natin dito sa ating programa. So, without further ado, umpisa na natin itong simulan natin sa, syempre, yung medyo ano lang, alanganin na news nga, no, simula nung natapos yung ating Philippine squad or Dota 2 squad na OG eSports. So itong OG, yan nga ang full-fledged Filipino squad natin. Yan ay na-eliminate na nga dito sa eSports World Cup 2026 dito sa Dota 2 tournament. Napakasayang talaga nung kanilang ano dito. Nung kanila naging result dito sa Dota dahil nga, no, yung last match nila, itong final round ng group stage matches, ay natalo sila over dito sa Virtus Pro. So yun nga, 0-2 ang naging score nila dito. So yun nga, yun nga yung pinaka medyo na ano talaga sila, fell short talaga dito sa kanilang group stage match tsaka final round. If ever sana kung, no, na-draw pa nila dito or nanalo man sila dito ay maging iba yung resulta sana. But yun nga lang, ito ang naging final ano nila, no, final score nila dito over Virtus Pro. Ano ba to, tier 2 team ba tong Virtus Pro? O tier 1 din siya. At tier 1 well. So talagang malakas pala yung Virtus Pro, no? And yun nga, may mga syempre, yun nangyari sa game nga nila is very unfortunate din yun nga, no, sa from game 1 hanggang game 2. Syempre dun sa game 1 nila, no, kung ihimayin natin yung nangyari dun sa game 1 nila. Yung early ano nila sa early game is both teams naman, no, aggressive sa unang mga labanan nila sa game 1. But yun nga, syempre, ito na yung OG. Sa umpisa talaga, ano na talaga, ginagawa nila yung mga skirmishes nila. Tapos nag-snowball pa sila towards dun sa mid-game. But yun nga, syempre yung Virtus Pro, syempre lumalaban din yan. May great fights din sila versus OG dito. And yun nga, 3-man wipe pa nila yung OG dito sa late game. Maganda rin yung naging movements, map movements nga nitong itong Virtus Pro nga, no, sa game 1. At syempre, na-push pa nila itong gap nila dito sa OG. Kaya yung OG ay nag-play defensively nga dito pagdating sa game 1. And syempre, yun nga yung pagdating nga dito sa mid-high ground and top-high ground, yung Virtus Pro ay nag-execute ng perfect 4-man wipe nga dito sa game 1. Kaya yun, dun na nag-call ng GG talaga yung OG. Kaya nakuha ng Virtus Pro ang first game nila dito sa final round ng group stage match nila. So, kaya, yun nga, nakuha nila 29-19 yung first game. So, kaya 4 versus pro talaga yung game 1, no? Ang layo din nung naging gap nila talaga. Medyo nga masakit, no? Kasi nga, dun pa nga lang is parang alam mo na talaga. And pagdating sa game 2, dito talaga yung ano, nag-struggle pa nga sila dito sa game 2. Over Virtus Pro, yung kanilang aggressive plays nga. Tapos, syempre, maganda naman yung naging rotations din nila. Naka-manage sila makapag-kill ng two heroes ng Virtus Pro para may ano pa, no, keep the game alive talaga dito. So, after nung mga fights nila, yun nga, team fights nila, so may advantage sana sila. Pero, syempre, may mga retreat moments din sila dahil nga yung mga play great pace na naman ulit ng Virtus Pro at syempre after nun may dire mistake etong si ano si Yopage. So si Yopage nga yung gamit yung Earth Spirit niya na ano siya na sa late game no na pick off siya si Yopage dito yung Earth Spirit niya kaya etong yun nga kaya nakuha ng Virtus Pro ang chance na ma-break dito sa base nila yung ng OG at yun nga inattempt nila ma-end yung game which is yun nga yung OG ay tinry pa rin nila i-defend but sa sobrang damage nga na nakuha na nga dito sa kanilang base ay eventually na end ng Virtus Pro ang yun nga na-destroy na ang kanilang base and doon na nanalo ang VP sa kanilang laban sa game 2 with a 22-18 victory. So, yun nga, ang MVP nga dito, no, si Timado with 13 kills, 3 deaths, and 5 assists. And special mention kay Fly, support yan. Pero yun nga, yun talaga yung pinaka nangyari sa game 2 nga natin dito. Kaya yun, 0-2 ang naging score nga ng OG dito. So, ang OG ay natapos sa tournament na, no, ng 1-2-2 record. And nakakuha sila ng 4-6 din na match record din dito para makauwi ng $10,000 or about 616,000 pesos. So yun nakuha nilang price for being 17th to 28 ba yan? Tama ba ako no? Yan 17th to 28th place dito sa kanilang match or sa tournament ng EWC 2026. So, with that, eliminated na nga talaga sila dito sa kanilang laban. Sayang! Pwede pa sana yun, no? Eh, di sana kung nanalo man na sila dito is pasok sila sa survival stage. But yun nga lang, minsan talaga hindi nangyayari yun. Kaya, next tournament naman ay babawi naman sila ulit.
1: Ay, isa lang ito.
0: Grabe talaga. Babawi yan sila, babawi. But, yun nga, ang team, yung others sa group standings nga, no, meron tayong pasok na nga sa survival stage and also sa playoffs. Sa survival stage, syempre, nandyan yung sa group A, meron tayong BetBoom team, Rune Eaters, Extreme Gaming. So, sila na yung pasok. Sa Group B, andyan ang Aurora, Team Liquid, P-Time for the survival stage. And sa Group C, ang Team Spirit, Vichy Gaming, ang Moves. And sa Group D naman, yung One Win Team, LGD Gaming. And syempre yung Virtus Pro na nakatalo nga sa OG. And for the sa playoffs naman yung pasok dito from the group standings ay ang sa group A ang Team Falcons, sa group B ang Nigma Galaxy, sa group C ang Team Vision at sa group D ang Team Yandex. So yan yung bumubuo ng mga next stages nga nitong etong Dota 2 tournament natin for the EWC 2026. So abangan na natin yung mga natirang teams nga no and tingnan natin kung sino ang mananaig from starting from the survival stage kasi yun nga makita nga natin diyan ang LGD ay makakalaban ang Moves ang Vichy ay makakalaban ang P-Time, Team Liquid versus Extreme, Runeaters versus Virtus Pro. So, kung sino ang manalo dyan ay mag-advance sa round 2 ng survival stage, which is makakalaban nila ang BetBoom Team, One Win Team, ang Team Spirit, at ang Aurora Gaming. At kung sino naman syempre ang mananalo dyan ay makakapasok na sa playoffs, which is makalaban nila ang playoff holders ng ano, Nading Bagalaxy, Team Falcons, Team Yandex, at Parivision. So, tingnan natin sa mga susunod na laban nga dito sa EWC 2026 for the Dota 2 Tournament. So, in ano pa yan, no? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung laban. Mamaya na ulit yung mga labanan for the survival stage. And until ano yan? Until July 19. So, abangan natin yan. Nandyan lang sa Paris, France. So, yung iba pa nating mga updates nga, no? Since yan yung ano natin. Yun nga lang, nakakaano lang talaga na, syempre, Filipino teams and other Filipino players. So, yung nung simulan, yung Valo, ano natin, yung Valo players natin, na yun nga nalaglag din from this EWC tournament. And ngayon naman yun sa Dota 2. Next na pag-asa naman natin ay ang maglalaban din mamayang gabi dito sa MWI sa MLBB Women's Invitational 2026, or rather Women's MLBB Women's International 2026. Yan na pala yung tawag nila ngayon for the MWI tournament. So previously known as MLBB Women's Invitational, ngayon ay napalitan na siya as MLBB Women's International. So for the Esports World Cup 2026. And now, etong sa MWI 2026 natin ay ang representatives natin na Navi PH or Natus Vincere PH ay maglalaban na later, no? Ayan, later na yan versus etong Galaxy Phoenix. Ayan, at 9 PM ng gabi. So, abangan natin yung kanilang labanan. So, the champion jeans of the Empress. So, ang ating etong ating team na Natus Vincere or Navi PH, nga, no, full Filipino team yan, kung saan syempre yung nag-represent dyan nga, no, sila Ayanami, si Keishi, si Rain, si Rian, at si Mirai. So, ayan yung laban nila, no, sa kanilang MWI 2026. At syempre, itong Athena Cup Season 2 champions natin, no? Ayan, resume check nga tayo dyan kasi ang mga kalaban natin na Galaxy Phoenix nga, no? So, ang ating Navi PH, so sila yung MWI champion as Smart Omega Empress noong 2024. So, 33rd Southeast Asian Games Thailand Silver Medalist, Athena League champions din. At syempre yung Athena Cup Season 2 champions. Versus itong Galaxy Phoenix na mga kalaban nga nila, no? Which is the Queen Legend Season 3 champion. Also, oh, from Season 1 to Season 3. So, sila ay second placers from Season 1 and Season 2 sa Queen Legends and champions sa Queen Legends Season 3. Kaya sila ang mga kalaban nga nila dito, no, sa kanilang group stage. So, sila ay nasa Group B. So, ang labanan nila nga dito ay 9 PM nga mamaya. So, ang Galaxy Phoenix ay bumubuo ng Cambodian squad na si Ling, Fa, Sophia, Winnie, and Lema. So, ang team nga natin, no, makikita natin kung paano yung gameplay nga nila this time. Kasi itong Galaxy Phoenix from Cambodia ay syempre lalaban din yan for this experience. So, will it be, yun nga, will it be Navi PH or will it be Galaxy Phoenix na mag-a-advance nga dito, no, sa upper bracket semifinals ng Group B. So, meron din tayong isang message nga sila na hahatid or hinatid nga for laban nga nila nung Galaxy Phoenix. So, pakinggan natin yung kanilang message to Galaxy Phoenix sa netong Navi PH. So, ayan yung video message lang natin dyan. And, yun nga, papakinggan nga natin yan in a while. So, expected nga, no, na matitreat nga ng all teams nga nila dito sa MWI ng fair place. So, Ang ating Navy PH, no, ay napakaganda rin ng mga kanilang labanan pagdating dito sa MWI. Kaya pakinggan naman muli natin itong Navy PH for this laban nila sa Galaxy Phoenix.
1: Good luck sa amin pareho bukas, and expect nila na di namin sila tatatuhin bilang first comers. Tatatuhin namin sila kung paano namin tatatuhin lahat ng team sa MWI.
2: Good luck sa aming bukas, and aasahan din nila na gigive namin yung best sa match namin.
0: So, yan yung kanilang video message sa, ayun nga, yung Galaxy Phoenix nga, no? So, which, ang sinabi nila tomorrow, but it is today. Yesterday lang nila nilabas yung video na yan. But, syempre, treating all the games fairly, and yun nga. And, babawi nga sila from this, ano nila, no? MWI, kasi yung nangyari nga sa MWI 2025, ay natalo sila dito, nasa 5 to 8 place sila. So ngayong MWI is, so they will go for the, yun nga, for the ano muna, yung advancement sa playoffs, then after nun is yung ano na championship na nila. So kakalapag lang nila last time nga dito, no, sa Paris, France, at ready na silang lumaban for this MWI. And our MWI or Navy players natin, domination in PH, yun nga yung nakita natin. MLBB Women's Invitational 2025, 5th to 8th place. Athena League, 1st place. Battle of Gamehurst, Season 1, 2nd place sila. And Athena Cup, Season 2, 1st place sila. So, ang question dyan, ay can they turn local dominance into global glory? So, ang ating team, and hopefully nga makalaban din nila muli itong title defenders nga na Team Vitality, no? Kasi sila din isa sa mga nakatalo sa kanila dito sa MWI 2025. So, the question is, are they gonna cross paths again? Kasi nung MWI 2024 Grand Finals ay natalo nila ang Team Vitality 3-0. So, nung Smart Omega Empress pa sila. And then, syempre, yung nung 33rd Southeast Asian Games Semifinals, sila yung Team Indonesia dito. So, na 3-1 ng Philippines dito sa semifinals. Kaya, nalaglag ang Team Indonesia for the Battle of Bronze. And sila yung nag-advance for the Battle of Gold. And, yun nga, the rivalry continues for this both teams. Kaya, abangan natin kung magkikita pa muli sila dito sa mga next matches. And with that, yun nga yung hard-fought journey nga netong ating team. So, can they reset, rebuild, and lift the trophy this 2026? So, abangan nga natin yan mamayang 9 p.m. So, ang sabi nga nila, no, believe in the journey, trust the process, and write the next chapter. So, yun ang ating, ano, no, ang ating gustong makita for our Team Philippines, ang Navy PH, ang Natus Venturi PH na lalaban nga for this MWI 2026. So, hopefully nga, no, sila ay makapag-advance dito sa upper bracket semifinals and makakwalify sa knockout stage. Kasi dito lamang sa knockout stage, malaman natin kung makapag laban sila nga dito versus Team Vitality at kung makapag-advance sila through the quarters, semis, and grand finals. And syempre, ano lang to, single elimination lang talaga. So it's go for ano, the champion or go home na talaga. So ang sa knockout stage, but sa group stage we still have lower brackets dito, kaya we will see, dahil ang magka-qualify sa upper bracket ay I think is diretso na dito sa semis. And then sa lower bracket is for the quarterfinals ng knockout stage. So good luck to our Navy PH, Natus Venturi PH dito nga sa MWI 2026. Paris. So yan, sa Paris, France, that yan gagawin. And we'll see how our team will do at 9 p.m. versus Galaxy Phoenix dito lamang sa Esports World Cup 2026. At ayan muna ang updates ngayon and sa pagbabalik, more updates naman from the other games nga, no? Kasi may mga na, meron na tayong champions for the other game titles nga natin dito sa Esports World Cup 2026. So don't go away.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam mo ba na ang kulang sa tulog ay may epekto sa buong katawan? Nangangailangan ng 7 hanggang 9 oras na tulog bawat gabi ang isang tao. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang immunity at tumataas ang risk mo sa sakit, tulad ng hypertension at diabetes. Kaya iwasan ang pagpupuyat at bigyan ng halaga ang pahinga. Ang maayos na tulog ay susi sa magandang kalusugan.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Sports Radio 918 AM.

And we're back dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre, patuloy pa rin tayo dito sa ating updates for the Esports World Cup 2026. At bago tayo tumunga no, sa ating mga other results, ay yun nga, nagsimula yung opening nga, no, ng Esports World Cup. Syempre, nag-start muna lahat ng ibang games bago ito mag

esports and gaming event. At itong 7-week competition na to, na nagdaan nga simula nung start ng August until August 23 yan na all games nga no, featuring more than 2,000 players sa 200 esports clubs and representatives from over 100 countries na magko-compete across 25 tournaments or competing na nga across 25 tournaments in 24 games for a record-breaking $75 million prize pool. So, grabe, napakalaki na nga ng prize pool ngayon. Na yun nga, before nga is medyo mas lower pa dyan. But, yun nga, ngayon ay $75 million actually plus kasi mas marami ang madadagdagan at madadagdagan din kasi ang prize pool dito dahil syempre, may mga iba pa tayong ibang prizes na biglang meron palang prize dito, ganon, sa mga different game titles. At ito, 24 games nga, dumami from the previous nga na year. And syempre, mga clubs pa rin dito, 200 esports clubs nga, no, at 2,000 players, or more than 2,000 players ang nilalaman niya itong clubs na to. So, yung event na to, nag-open nga, no, with the ceremony at La Scène Musicale, combining esports music and Parisian culture through performances from Aya Nakamura, DJ Snake, Theodora, and Mossyman. So sila ang mga nag-perform nga dito sa opening ceremony nga ng event. At syempre, yung ceremony na to, no, fini-feature pa rin yung reveal ng Esports World Cup Club Championship Trophy, which is yun nga yung magiging trophy nga na i-lift pagdating ng kung sino ang number one nga na club dito sa Esports World Cup. So separately, itong trophy nila for the EWC nga, no, na championship. So meron kasi silang parang club rankings din dito kung sino ang top club na makukuha ng maraming points, sila yung makakuha ng trophy for this EWC. So eto nga, no, nag-start na ngayong race simula nung July 1st of July, and yun nga, nag-race sila among the top world's top esports organizations. So yun yung ano nila, kaya maraming clubs ang sumali at marami silang players na dinala for this event. So yung club championship remains the centerpiece of the EWC 2026 with teams competing across multiple games for the title of the world's best esports club. So total of $30 million from the prize pool na ma-award nga dito based on the club championship standing. So from those 75 million plus na prize pool, 30 million dyan ay makukuha ng club kung sino ang magiging first place dito sa rankings. At yun nga, pinakita din doon sa kanilang opening ang returning global ambassadors na ang football superstar natin na si Cristiano Ronaldo. Nandun nga siya sa kanilang opening nga, no, ng EWC 2026. And syempre yung chess grandmaster natin na si Magnus Carlsen. So dyan pinakita nga yung mga global ambassadors na nag-return for this EWC 2026. So itong EWC ay nagko-continue nga to bridge esports with traditional sports and global entertainment. At syempre, yung mga sports na to, no, featuring top esports titles including Dota 2, LoL, or League of Legends, Valorant, MLBB, PUBG Mobile, Counter-Strike 2, Tekken 8, and Chess. So yun yung mga top esports titles natin. With the teams now beginning their campaigns for championship glory. So good luck nga sa lahat ng mga lumalaban dito na teams, clubs, and players dito sa EWC 2026. So, eto na nga, since yan ang naging opening ceremony for this EWC 2026, ang naging results na nga natin ng mga natapos na games dito, lalo na umpisa natin dito sa Valorant. So, sa Valorant, ang nanalo na dito sa EWC tournament ay walang iba kundi ang North America's 100 Thieves na nanalo ng una nilang S-tier International Valorant title. After defeating World Champions NRG 3-1 sa EWC 2026 Grand Finals dito sa Paris, France. So, ang 100 Thieves nga, no, yung sa kanilang laban ay nakuha nila yung first two maps. Una ay yung Breeze with a 13-7 win and Sunset with a 13-6
victory. Before nga, no, ma

0: mag-bounce back itong NRG sa Haven at 13-3. So, yung kanilang laban, sina pa rin naman ang leading with 2-1 until nag-went yung series to overtime nga no, sa Ascent map nila. Pero yung 100 Thieves, na-complete nila ang comeback with a 14-12 win para ma-claim ang championship for this Valorant tournament. So, kaya ang 100 Thieves ay nakakuha ng $600,000 and 1,000 club championship points dito sa event na to. And, syempre, we will not forget also ang naging MVP dito sa Valorant tournament ay walang ibang kundi ang Filipino-American na si Matthew Crayo Panganiban. Siya ang naging MVP for this Valorant tournament ng EWC 2026. So, congratulations sa dito sa team na to for winning this yun nga, this EWC 2026 title. So for our other nga no, other winners nga dito sa EWC 2026, dito naman sa Apex Legends. So sa Apex Legends, ang nanalo na dito ay walang iba kundi ang Unlimited from Japan. So ang Unlimited, sila ang nakuha ng panalo for this ALGS Split 1 playoffs nga dito no, part of the EWC 2026 event na kung saan sila ang nanaig over yun nga over teams dito or rather 11 teams no ang nakalaban nila dito sa grand finals nga nitong playoffs. So sila ang nakuha ng title dito after a match point victory dito sa finals nila kaya sila na secure yung championship. So dito sa nangyari nga sa Apex Legends nga no sa EWC ay syempre yung team na Unlimited ay nakahabol pa sila from this Battle Royale competition. At yun nga sa Grand Finals nga ay ang Unlimited simula Game 1 ay medyo rough start ang nakuha nila dito. But until yun nga Game 7 na nakuha sila ng first match win nila dito over other teams. At yun nga, pagdating nga sa other games sila, sa game 9, yun na nila nakuha ang kanilang second match win. So they have 2 match wins na from until game 9. And then lastly, na-clinch pa nila ang kanilang game 10 win nga no, dito sa World's Edge. Nakuha pa nila yung final na panalo over nga dito sa other teams nga nila. So, ang humahabol kasi dyan sa other teams nga, no, behind that are Team Vision Sentinels ZI Esports. So, yun nga yung nakuha nila is na-clutch pa nila itong last game nila para makakuha nga ng 93 points. And, syempre, 3 match wins at makuha nila yung $600,000 na prize or grand prize. So, meron din silang na-earn na 1,000 club championship points and also 3,000 championship series points nga dito for the Apex Legends tournaments. And yung kanilang naging Sony MVP ay walang iba kundi si Peace na yun nga bumubuo nga dito sa Unlimited. So congratulations nga dito nga sa kanilang team na Unlimited from Japan na nanalo nga dito sa Apex Legends tournament ng EWC 2026. And for our final nga na champion nga dito no kasi ito yung huling game title na natapos nga for this week's EWC 2026 ang sa Fatal Fury City of the Wolves. Itong fighting game tournament na to ay nanalo dito ay walang iba si Natus Vinceres, Luis Guadalupe, Dark Angel Castillo Gomez ng Mexico. So siya ang naging first champion for the Fatal Fury City of the Wolves ng EWC 2026 after niyang matalo ang nakalaban niya nga si Kenta Mitsuhashi Ichihara from Japan 5-1 dito sa Grand Final. So itong Fatal Fury nga no, ang fighting game na to is syempre maraming players ang naglaro dito for EW6. So 32 players nga yung naglaro dito from this this game title. So, ang nanaig nga dito si Dark Angel. At from starting ng group stage nga, no, is marami talagang pinaglaban kasi may group AA, group BB, at group CC. Pati group DD nga dito sa kanilang group stage 1. At yung si Dark Angel ay, eto nga, ay from, nanggaling siya from the lower bracket nitong group CC. At pinaglaban niya talaga dito from starting upper bracket quarterfinals hanggang sa upper bracket semifinals. Pero nalaglag siya dito from the semis. And dito niya binawi sa upper or lower bracket semifinals para maka-qualify dito nga sa group stage 2. At pagdating sa group stage 2, sa group A siya napunta and nanalo siya from upper bracket quarters to semifinals until maka-qualify siya sa finals bracket, which is nakalaban niya sa quarterfinals dito si Reynald from USA. Very close game ang nangyari sila. Muntik pa siyang madali dito sa quarterfinals pero natalo niya itong si Reynald 5-4 until sa semifinals ay makalaban niya itong si Nemo from Japan 5-3 until nga sa grand finals, which is na 5-1 niya itong si Mitsuhashi. Kaya siya ang itinanghal na first champion nga nitong EWC Apex Legends tournament dito sa labanan nila. So, siya ay nakuha ng $250,000 na prize dito sa ALGS. Ay, rather, mali pala. Ano pala to? Fatal Fury, sorry. Fatal Fury City of the Wolves nga na tournament. 1,000 EWC Club Championship points din nakuha niya for his club nga na Nato si Vincere. At syempre, ang nakasecure din siya ng spot dito sa SNK World Championship 2026 or SWC 2026 Finals na gaganapin nga sa Stockholm, Sweden. So, congratulations nga dito kay Dark Angel kasi siya nga yung nanalo for the Fatal Fury City of the Wolves. At syempre, dyan yung mga champions pa lang muna natin for this EWC 2026 from Valorant to Apex to Fatal Fury City of the Wolves. And syempre, marami pang mga game titles na magsa-start at yung ongoing nga no, for this EWC 2026. And yun nga, sa pagbabalik natin, yung final schedules nga ng ating mga game titles for this EWC. So, don't go away.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
11: Collabs.
3: Sports Radio. 918 AM.
13: At muli nagbabalik ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918 for our final updates nga natin dito for the EWC 2026 dito sa Paris, France. So yung mga ongoing games pa nga natin syempre yung binanggit natin kanina, yung Dota 2 which is hanggang July 19 pa siya ang etong magsisimulang MWI 2026 sa MLBB ay from 14 to 18 of July naman siya. So simula bukas magsa-start naman ang Esports World Cup Free Fire tournament nga no na from July 15 tomorrow until July 18. So itong Free Fire tournament naman na to, so part na to ng Esports World Cup na yung group stage niya starting July 15 to 16 wherein 24 teams are divided into two groups of 12 and yung matches nila 12 matches each group, so yung top 4 teams dito ay magka-qualify sa finals and the 5th to 10th place teams ay mag-a-advance sa survival stage. So 2 teams lang dito sa bottom ay may eliminate from the group stage. And sa survival stage, sa July 17, nga yan, gaganapin naman 12 teams, 10 matches, top 4 teams ay qualified for the finals naman. At the rest of the other teams na hindi part ng top 4 ay may eliminate. So finals yan ay July 18 na 12 teams ang maglalaban sa isang champion rush format na ma-apply dito sa tournament. So yan ang para sa Free Fire tournament na magsisimula naman bukas with a prize pool of $1,025,000. So another game title naman natin na naabangan bukas ay ang itong League of Legends or LoL tournament dito sa Esports World Cup 2026 na mag-run until July 19 with 16 teams nga na maglalaban nga dito for the championship glory. So itong 16 teams nga natin no na maglalaban-laban dito ay syempre magsa-start muna sa group stage matches. So ang 8 teams ang magka-qualify dito sa papuntang playoffs and 8 teams na maglalaban sa single elimination playoffs ay yun nga mangyayari ay best of 3 matches nga except sa grand finals na best of 5. So with a prize pool of $2 million ang paglalabanan nila. So itong good luck naman for tomorrow ang League of Legends sa teams na 16 teams na maglalaban dito for the EWC 2026. And the other game titles na this week ay maglalaban starting sa Monday sa July 21 ay ang Teamfight Tactics nga dito sa Esports World Cup na maglalaban simula July 21 for the group stage with 16 teams nga maglalaban dito and top 4 teams mag-a-advance sa playoffs. Tapos sa playoffs naman ay 8 teams ang mag-qualify from the group stage dito with all matches are best of three except for the grand finals, which is a best of five. So itong Team Fight Tactics tournament natin ay merong 500 prize or 500,000 US dollar prize pool on the line. So good luck naman dito sa Team Fight Tactics sa July 21 na mga teams na maglaban-laban dito. And the last thing ah, for dito sa week natin for July 21 din, ang PUBG Battlegrounds naman na game title na lalaban naman dito, no? Maglalaban yung mga teams dito sa Esports World Cup 2026. Dito naman ay 24 teams maglalaban sa isang Battle Royale tournament dito. So from group stage nga, no, is top 16 teams ang mag-advance sa finals. And sa finals naman, maglalaban-laban itong 16 teams na ito para makuha yung championship. With 2,025,000 US dollar prize pool naman, ang kanilang mas-spread out among the participants dito sa PUBG Battlegrounds sa EWC 2020. So, abangan din natin yan sa Monday. And for sure, sa mga other game titles, no, mababalita naman natin yan sa next Tuesday naman muli dito sa Esports Explorer dito sa Sports Radio 918. So, yan lang muna ang ating updates for this Esports Explorer. At yun nga, next week naman muli at 10 to 11 a.m. other updates, results, syempre at mga schedules naman muli dito for Esports World Cup 2026. At syempre ay magpapasalamat na nga tayo sa ating mga nakasama dito mula sa Master Control at sa Wirecast. Nandyan si Ma'am Nida Erskine Soriano, nandyan si Engineer Gemmar Rocamora, nandyan si Sir Rodson Justiniano, si Ivy nga yung kanilang intern na galing PUP, at syempre ang ating EP na si Timothy Tapales. Muntikan ko na makalimutan yung pangalan mo. Pero, yun nga, ang syempre yung Malolos transmitter natin. So, yan nga muli ang ating programa dito for Sports Radio 918. At gusto natin i-shoutout na lang din no, yung iba nating mga kasama dito. Ay si Jess Laid nga, isang Dota 2 pro player, runner na basketball player pa. So, yan, good luck sa'yo dyan, Jess, kung saan ka man ngayon. At syempre, kay Papa Quincy, kay Papa Q nga kahilig nga, no, na good luck din sa kanyang programs for this week. Yan, loyal fan, oo. At syempre, pasama na lang sa aking mga magulang na si Jaime at Lyda Lee, at sa aking significant other na si Toby, at sa muli nga dito sa Esports Explorer next week at 10 to 11 a.m. Kaya abangan nyo ang mga results and updates dito lamang sa Sports Radio 918. So magandang araw sa inyong lahat.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Idolmen, ang mga ani, nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
22: Ito ang

ng pamahalaan Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang araw po, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang araw po, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ngayong araw para sa 3-day working visit sa Singapore. Mas matatag na relasyong bilateral isusulong ng Pangulo sa susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
1: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City. Samantala, inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 magpapalakas sa energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos.
0: Headlines. Bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. tumaas ayon sa Social Weather Stations o SWS Survey.
1: Headlines. Bagyong Josie, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Rehabilitasyon ng mga paaralang nasalanta ng Bagyong Inday at Habagat, puspusang ipinatutupad ng Department of Education.
0: Headlines. Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Samantala, price ranging ng langis, itinigil na ng Department of Energy. Specific computation sa langis, ibinalik.
1: Headlines. Komprehensibong planong pansiguridad kasado na para sa State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines. Legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea, binuo ng Department of Justice.
1: Headlines. Tamang aksyon sa hiling na buksan ng tax records ni Vice President Sara Duterte, pag-aaralan ni Pangulong Marcos.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dito sa State of the Art National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito ay gana isang magandang pangunidad na itinayo upang pagsamahin ng maganda magkakasin at world class sports para sa mga batang atleta Pilipino. Inigitan ng Pangulo ang academic or learning center para sa pag-aaral ng mga student athletes. Ganun din ang strength and conditioning room at beyond the gym, tabletop space, gymnastics at badminton facilities. Samantala, nagpapasalamat naman ng mga batang atleta sa pamahalaan sa pagkakaroon ng magandang pasilidad para lalo pang mahubog yung kanilang kasarilan sa sports, ganun din para matalan ang akademikong kaalaman. Pakinggan natin na dyan yung mga student athletes na ating nakatanya.
4: Super thankful din po sa government po kasi na-provide po nila needs po namin sa sports po namin, especially rin po sa academics din.
5: Sobrang thankful ko po sa government natin na nakatayo po sila ng ganito po. Yung opportunity po kasi na binibigay nila sa aming mga athletes para maipakita namin yung full potential po namin. Thank you po so much, President, for this opportunity that you have given us and for your support po. Thank you so much po.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo, kung saan bahagi ng biyahe ang pag-usulong ng mas matatag na bilateral relations sa Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo, ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa naturang survey, lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% ang hindi nasisihan at 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang kanyang net satisfaction rating na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon pa sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulo mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin na tumaas din ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa, kabilang ang Balanse Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Plano para sa mas maunlad na ekonomiya, inilunsa ng Department of Finance. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Inilatag ni Finance Secretary Frederick Go ang 2026 hanggang 2028 Strategic Investment Priority Plan o yung SIPP na naglalayong makahikayat ng mga pamumuhunan, lumikha ng mas maraming trabaho at palakasin ang mga industriya sa bansa. Sa paglilunsad ng Nationwide Domestic Roadshow, sinabi ni Go na nakatuon ng SIPP sa mga proyektong makatutulong sa pangmatagalang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya. Nakakapalob din sa plano niya ang mga prioridad, gawaing maaaring pagkalooban ng insentibo sa ilalim ng binagong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Target din ng pamahalaan na makabuo ng mas makabago, matatag at kompetitibong ekonomiya sa pamamagitan ng mas strategic promotion ng pamumuhunan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Pamumunahan niya ngayon sa mga doon sa Pilipinan ng mga Jr. Ito ay magulang ng Phase 1 ng M-Terra Solar Project o M-Terra. Dito sa Japan,
0: okay, Raquel, subukan nating balikan maya-maya po ang ulat ni Raquel Bayan. Meron lang tayong problema sa signal. 13 minutes after 11 po ang ating oras.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa lagay naman ng panahon, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng bansa ang bagyong Josie na pumasok sa bansa pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ayon sa PAGASA, magdadala ang tropical storm ng malalakas hanggang sa napakalakas na hangin, subalit hindi direktang makakaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiira lang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ngayon ng investment promotion agencies ng Pilipinas na maaprobahan ang 4.5 trilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa ilalim ng Revised Strategic Investment Priority Plan o SIPP. Kauna-unahan itong ilalatag sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na sumentro sa larangan ng teknolohiya at innovation o makabagong pamamaraan. Mas mataas ang bagong target ng 33.14% kumpara sa 3.3 38 trillion pesos na SIPP mula 2022 hanggang 2025 na sumentro sa manufacturing, infrastruktura at basic services. Ayon kay Trade Undersecretary at Board of Investment Head Sererino Rodolfo, katuwang nila sa programang ito ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Pangunahin aniya sa revised SIPP ang mga pamumuhunan na may kaugnayan sa tinatawag na industries of the future gaya ng artificial intelligence o AI, quantum computing at hydrogen at nuclear energy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, puspusan ang pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang na apektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang mapanatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa Situation Report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, noong July 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa para ibsan ang epekto ng kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha para maiwasan ang paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una lang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
8: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation. Yes, para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan.
0: Ang pahayag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinimok ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na gamitin ang Panahon Mobile App para sa real-time na impormasyon at forecast o pagtaya sa panahon. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na tampok sa application ang 5 araw na magiging lagay ng panahon, mga uulaning lugar at direksyon ng hangin. Mula sa 5 araw, sinisikap ng DOST na palawakin pa sa 14 days ang weather forecast gamit ang Panahon Mobile App.
9: Meron din time prayer. So, sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST PAGASA ang forecast. 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
1: Si DOST Secretary Renato Solidum.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, balikan natin ang ulat ni Raquel Bayan. Inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1, makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, John, magandang umaga. Pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng Meratotero and Terra Solar Project dito sa Gapan, Nueva Ecija ngayong umaga. Ang proyektong ito nakikita magiging pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo. Malaking may tutulong ng proyektong ito sa effort ng Marcos administration na palawigin ang renewable energy at upang patatabi ng power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan dyan, noong 2024, nang unang in-groundbreak itong proyektong ito. Ayon kay Pangulo Marcos, sumasalamin din ito sa tumitinag ng pamahalaan na gawing kumpleto ng energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resources nito upang mapababa rin ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa epekto ng supply at presyo ng pag-ibig ng krudo. Ngayong umaga, magkakasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maya-maya lamang si First Lady Lydia Araneta Marcos at iba pang kinatawa ng Atera dito sa Gapan, Nueva Ecija. Babalik tayo para sa iyo pang update. Ito mo yung pinakamulain mula Nueva Ecija, Rakalpan, Radyo Pilipinas, Radyo TV po.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy ang pag-init ng temperatura sa mga karagatan sa bansa kaya nagkakaroon ng enhanced habagat. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis na hindi direkta nakakaapekto ang bagyong Inday, ngunit pinalakas naman ang habagat na kaugnay ng epekto ng El Nino. Samantala, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay maranasan na ang dry spell sa ilang lugar pagkatapos ng habagat.
11: Around 29 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga bird dahil nag-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum.
1: Si DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paiiktingin ng Pilipinas at Germany ang pagtutulungan laban sa epekto ng climate change at pangangalaga ng biodiversity sa pamamagitan nito ng Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development o Transcend Project sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Dito, palalakasin ng dalawang bansa ang mga hakbang para maipatupad sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa para sa climate resilience at proteksyon ng kapaligiran. Saklaw ng programang ito ang mga proyekto sa biodiversity conservation, energy efficiency, sustainable transport at mga programang makakatulong sa mga pamayanan na apektado ng climate change. Iginiit ng Climate Change Commission na mahalagang magkaroon ng mga konkretong hakbang ang mga plano ng pamahalaan para sa klima at kalikasan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:22 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, ikinokonsidera ng Malacañang ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa ilegal na pagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat para maibsan ang pagbaha, kabilang ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pero nahulian niya sa CCTV ang ilang pasaway na nagtatapon ng basura sa mga creek o labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan.
14: Sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Naitala ng state volcanologist ang mas energetic strombolian activity sa Bulkang Mayon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang Mayon ng malalaking nagbabagang bato at patuloy na umaagos ang lava sa Mi-Easy Gully sa Daraga at Bonga Gully sa Legazpi Albay. Mananatili naman ang Alert Level 3 sa naturang bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, pinayuhan ni Albay Governor Noel Rosal ang mga residente na sumunod sa mga paalala para matiyak ang zero casualties.
15: Sumunod po tayo sa ating mga pinapasunod para hindi po tayo maksidente o magkaroon tayo ng mga casualty, kasi yan po ang minimaintain natin, zero casualty sa Albay.
1: Si Albay Governor Noel Rosal.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: DSWD mangunguna sa ASEAN High Level Conference sa Social Protection. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakatakdang pangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang isang ASEAN High Level Conference sa Social Protection sa susunod na linggo mula July 21 to 22. Pangungunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian, na kasalukuyang chair ng ASEAN Sociocultural Community, na inaasahang dadaluhan din ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states at iba pang development partners. Ayon sa DSWD, layo ng conference na palakasin ang mga social protection system sa rehiyon para maging mas inklusibo, mas angkop sa nagbabagong sitwasyon at mas matatag sa harap ng iba't ibang hamon. Kabilang sa tatalakayin ang digital transformation sa paghahatid ng serbisyong panlipunan, pagpapahusay ng integrated beneficiary database at digital payment systems, sustainable financing, community-based approaches at pagpapalakas sa regional cooperation. Ipapakita rin ng Pilipinas sa mga programa nito gaya ng social service workforce at ang kapit-bisig glaban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Inaasahang magbubunga naman ang conference sa mga rekomendasyon para sa susunod na ASEAN Social Protection Agenda at susuporta sa pagpapatibay ng ASEAN Declaration on Advancing Social Protection towards a People-Centered Community. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ambastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inanunsyo na ng Department of Energy o DOE na balik na muli ang paglalabas nila ng specific computation sa presyuhan ng mga produktong petrolyo simula sa susunod na linggo, July 21. Ito ang naging pahayag ni Energy.
18: We will be adjusting the announcement on the price adjustment next week, na wala na muna siyang, you won't have any ranges anymore.
1: Itong maabuso, bunsod ng tumataas na namang presyo sa produktong petrolyo. Hakbang din ito ng DOE upang protektahan ang interes sa mga consumer at mapanatiling matatag ang energy security at inventory ng bansa.
18: We will be adjusting the announcement on the on the price adjustment next week, na wala na muna siyang, you won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce, because this is in protection of the consumers, kasi ayaw natin na affected, na kailangan ma-monitor ng maayos mga consumers natin at ng DOE, na lahat po ng mga presyo natin are reflective of what is the adjustment internationally.
1: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate inquiry tungkol sa mataas na singil at mali-maling billing ng kuryente isinulong ng dalawang senador. Balita mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naghain sina Senadora Rizon Tiveros at Senador Ping Lacso na magkahiwalay na resolusyon na naglalayong imbestigahan ng Senado ang hindi patas sa polisiya sa proteksyon ng mga consumer at ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Sa Senate Resolution 509, hinihiling ni Ontiveros ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa mga patakaran ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng maling meter readings at questionable mga bayarin sa kuryente. Binanggit ni Ontiveros sa mga reklamo ng mga kabahayan na nakatanggap ng labis na mataas na singil dahil sa maling pagbabasa ng metro. Lasa ilalim umano ng advisory ng ERC, pinapayuhan ang mga consumer na bayaran muna ang questionable bill para maiwasan ang posibleng pagkaputol ng serbisyo habang dinidinig ang kanilang reklamo. reklamo. Ginito ang Deveros, kailangang repasuhin at amyendahan ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers para matiyak na hindi mapipilitang magbayad ang mga consumer ng maling singil para lang maiwasan ang abala o disconnection. Samantala, sa Senate Resolution 511, hinihiling naman ni Lacson ang isang Senate inquiry in aid of legislation kaugnay ng patuloy na pagtaas sa singil ng kuryente, mga reklamo ng bill shock at ang mga isyo ng system loss charges o umano'y pinapasa sa mga regular na nagbabayad na consumer. Ayon kay Lacson, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rates sa Southeast Asia na pumapangalawa lang sa Singapore sa halaga ng kuryente kada kilowatt hour. Binanggit din ng senador ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco sa nakalipas na buwan. Gayun din ang pag-aproba ng ERC sa pagbawi ng mahigit 31 billion pesos na gastos ng Meralco at ilang power generation companies dahil sa iba't ibang pagbabago sa kanilang operasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kapapasok na balita, humina na sa isang tropical depression ang bagyong Josie. Ayon sa pag-asa, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Samantala, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin itong mapangalagaan ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan nitong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na magisilbing legal repository ng DOJ na nakapokus patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Iginit ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo tayo sa Arbitral Tribunal, ay dapat nating ipagtanggol ang ating karapatan.
20: To maintain, di ba? And to sustain, actually, the gains from the arbitral award, the DOJ has a dedicated now unit, no? Sa legal services natin, to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no? Parang maritime law center, no? Na tayo ginoo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on this topic.
1: Si Justice Secretary Frederick Vida.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang araw ng pag-awad ng 2016 Arbitral Award para lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Pero giit ni Teodoro na dapat mas malawak ang scope o saklaw nito para ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang niya na mabigyang pugay ang itinuturing ni Teodoro bilang isang legal victory na hindi lang nagbigay ng kaktatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
21: Kung ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana isko sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito legal victory. We should put that front and center. But it should be, because it should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
0: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bilang ng mga barko na namataan sa West Philippine Sea bumaba ayon sa AFP, si J. Mark Dagala sa ulat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Bumaba nga sa 24 mula sa dating 6 na po na mga barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea nitong Hulyo 7 hanggang 13. Ito ang inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea sa punong balitaan dito sa Capo Aguinaldo. Sinabi ni Trinidad na sa 24 na ito ay 4 ang namataan sa Ayungin Shoal na mga Chinese Coast Guard vessel, habang sa Baho de Basinloc naman ay namataan ang 13 Chinese Coast Guard vessels. 2 Chinese Coast Guard vessels at 1 PLA Navy ship naman na namataan sa Escoda Shoal, habang sa Pag-asa Island ay may namomonitor na 2 Chinese Coast Guard at PLA Navy ships. Patuloy naman ang pagtitiyak ng AFP sa pagbabantay sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa, alisunod na rin sa umiiral na international law at sa pagpapanatili na kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa ibang balita, Ched at John, alas 11:15 ng umaga na makalabas sa PNP General Hospital si Senador Ronante Marcoleta para sumalang ito sa medical examination ng UP Philippine General Hospital sa Maynila. Sinunod ni Marcoleta o sinundo si Marcoleta ang mga tauhan ng CIDG bago isakay sa isang coaster at nakasuot ito ng t-shirt ng detainee at siya ay nakaposas at nakasakay sa wheelchair. Paliwanag naman ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, protection ang best sa anumang posibleng pangyayari habang binibiyahe ang senador. Ayaw kasi nilang may mangyari masama habang nasa kanilang kustodiya ang senador. Inasa naman babalik sa PNP General Hospital ngayon ding araw nito ang senador matapos ang kanyang pagsusuri sa UP PGH. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sinumang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Herbosa kaugnay ng ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Herbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal lang inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiw ni Herbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na dating chief ng Philippine Orthopedic Center.
3: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
0: Abalos.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Welcome kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Pujalte ay maaayos sa pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
4: Looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments, ilang taon na lang no. So kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck Dr. Briggs Pujalte. We believe in you and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong serbisyo. Naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
1: Si House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa umano'y pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang italaga si Pangandaman bilang Chair at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines at na isang GOCC. Sakali man aniya na may ebidensya laban sa dating kalihim, ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestigahan ang tungkol dito. November 2025 nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
14: Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo, o inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kasado na ang latag ng Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police o PNP para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, sinabi niya na tuloy-tuloy rin ang kanilang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Ko, wala pa silang namomonitor na anumang banta sa ngayon. Samantala, ilang militanteng grupo ang nagpahayag na magsasagawa ng kanilang mga pagtitipon kasabay ng SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan.

0: Office Chief Police Colonel Allen Ray Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 200 polis nakabantay sa labas ng Senado para sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Mahigit 200 polis ang nagbabantay sa mga oras na ito sa labas ng Senado ngayong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, dadagdagan nila ang police deployment kung kinakailangan. Wala pang kilos protesta sa mga oras na ito pero nananatili sa lugar ang ilang mga Duterte supporters na ilang buwan nang nagkakampo rito. Patuloy naman ang paghahanda ng NCRPO sa anumang hamon o banta sa seguridad sa labas ng Senado. Wala pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manases Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ang Malacanang na wala pa natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
4: Wala pa po kasing naibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilipat ng Senate Impeachment Court sa July 20 ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag bago siya bumiyahe patungong Thailand para sa opisyal na gawain. Hiniling ng House Prosecution na maunang makapagtestigo si Matibag matapos humiling ang NBI Chief ng mas maagang pagharap dahil sa dadaluhang regional summit sa July 21 at 22. Tinutulan naman ng depensa ang pagbabago sa schedule ng mga saksi habang nagpahayag din ng pangamba ang ilang senador. Kalaunan, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isabpina si Matibag para humarap sa July 20 at sinabing magbibigay ng karagdagang oras ang bagong schedule para repasuhin ng mga senador ang ebidensya at makaalis si Matibag patungong Thailand.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itutuloy ngayong Martes ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination sa ikalawang witness ng House Prosecution Panel. Bandang alas 8 kagabi ay nasa kalagitnaan pa kasi ng cross-examination si Attorney Mark Binluan kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. Kinilala naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang masusing pagtatanong ng depensa, subalit hiniling na itigil muna ang trial dahil sa gabi na at ipagpatuloy na lang ngayong Martes. Nilinaw naman ni Escudero na hindi nila nililimitahan ang oras ng depensa, kundi tinatanong lang kung itutuloy pa ang pagtatanong o ipagpapatuloy ito kinabukasan. Kapwa naman pumayag si Binluan at defense panel na ituloy ang trial ngayong Martes. Samantala, nakatakdang humarap si Office of the Vice President Chief of Staff, Soleika Lopez, bilang ikatlong state witness ng prosecution panel laban sa Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi dapat daanin sa technicalities ayon sa House Impeachment Manager at Spokesperson. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan din ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat mag-focus ang publiko sa mga matitibay na ebidensyang inihaharap sa impeachment court sa halip na magpaabala sa mga umano'y maliliit na pagkakamali sa pag-type ng mga dokumento. Ayon kay Barbers, ang takbo ng magiging desisyon sa paglilitis ay nakadepende sa mga katotohanan at sa konstitusyon at hindi sa mga isyu lang typo o maling baybay sa mga papeles at investigasyon. Ipinaliwanag ng mambabatas na bagamat may karapatan ang depensa na busisiin ang bawat dokumento at iakyat ang anumang legal na usapin bilang bahagi ng due process, hindi dapat mailihis ang atensyon ng publiko mula sa pinakamatinding usapin. Ito ay kung nabago ba ang katotohanan sa mga lumalabas na clerical errors. Binigyan din ni Barbers na ang impeachment case ay pagdedesisyonan hindi ng

0: Epos, kundi ng lakas na ebidensya iyahain sa harap ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Reyes Cup at Philippines Open Pool Championship muling isasagawa sa bansa. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
3: Muling magtatagpo sa Pilipinas ang pinakamagagaling na billiards player sa buong mundo sa pagpapatuloy ng World 9 Ball Tour. Isasagawa ang ikalawang edisyon ng Philippines Open Championship mula October 20 hanggang 24 sa Gateway Mall 2, kung saan susubukan ni defending champion David Alcaide ng Spain na mapanatili ang kanyang titulo laban sa 128Q Masters. Pero bago ito ay magaganap muna ang inaabangang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18, kung saan muling magaharap sa ikatlong pagkakataon ng Team Asia at Team Rest of the World. Muling pamumunuan ni Filipino pool legend Django Bustamante ang Team Asia na nagwagi noong 2025 kasama ang Pinoy players na sina AJ Manas, Carlo Biado, Yohan Chua at Aloysius Yap ng Singapore. Samantala ang German great na si Ralph Soquet naman ang magiging team captain ng Team Rest of the World. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:49 ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Baguio City nakapagtala ng 41 COVID-19 cases. Publiko, pinag-iingat si John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga residente at bisita sa lungsod na maging alerto, mapanuri at mag-ingat. Bakaran ang naitalang muling pagdami ng COVID-19 cases sa summer capital ng bansa. Pinayuan ni Mayor Magalong ang publiko na magsuot ng face mask sa mga kumpulan ng mga tao. Iwasan ang pag-ipagkamay at mag-fist bump na lamang at pagtibayin ang kanilang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin C. Batay sa tala ng Baguio City Health Services Office, nakapagtalang syudad ng 41 COVID-19 cases mula Enero hanggang sa kasalukuyan, kung saan 38 kasong napaulat sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ayon sa alkalde, 78% ng mga kaso ay kinabilangan ng mga healthcare workers sa mga ospital, kung saan itinuturing ito bilang occupational in nature. Anya, agarang nagsagawa ang lokal na gobyerno ng koordinasyon sa mga ospital sa layuning mapagtibay ang surveillance case investigation at contact tracing. Sa kabila ng pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases, binigyan na diin ni Mayor Magalong na nananatiling manageable ang sitwasyon kalinsabay ng pagbibigay kasiguruhan sa mga turista at residente na walang dapat ikalarma. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa punto na ito, meron tayong kilos gampaning pangpanguluhan, pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Phase 1 ng M-Terra Solar Phase sa Gapan, Nueva Ecija. Nakatutok doon si Raquel Bayan.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Raquel? Raquel? Raquel? Parang mahina ang iyong signal. Subukan mo kayang pumaling sa kabilang side para makakuha tayo ng o baka makakuha tayo ng magandang signal. Go ahead.
11: Ayan, it's okay. Laban po yung mga dito sa Pato. Ay sila sa Pato. Ito yung binizara na sa market para mamunahan itong inauguration ng Yatero Solar. Phase 1, ito na sa matapos lamang yung pag-unveil ng marker ni Oliver na lang ang Pato. Yung dito sa official na pagpapasinaya dito sa Phase 1 ng Merang Kotera Solar Project dito sa Pato. Proyekto na ito, Chen, nakikita ito magiging una na malaking integrated solar
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Maraming salamat, Raquel Bayan. Balita pa rin dito sa Luzon Agriculture Student Intern. Sumailalim sa on-the-job training hinggil sa oyster mushroom harvesting. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Myra Revilla.
7: Radyo Pilipinas. Report.
12: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibaning Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas. Sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsid. Kadiwan ng Pangulo, isasagawa sa San Gabriel, La Union.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling isasagawa ang kadiwan ng Pangulo sa Plaza Auditorium ng San Gabriel, La Union sa Hulyo 15 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros, na maliban sa pagbebenta ng mga sariwang ani at produktong pang-agrikultura ng mga lokal na magsasaka, ay makakabili rin ng halagang 20 pesos bawat kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isasabay rin anya ang payout para sa mga may claims sa Philippine Crop Insurance Corporation at pamamahagi ng binhi ng palay para sa mga magsasakang hindi pa nakatanggap. Samantala, inanyayahan ni Quiros ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka na katuwang sa pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at pagtaguyod sa mga lokal na produkto ng nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Tungo na tayo sa Cebu, 24 na driver sa Central Visayas binawian ng driver's license dahil sa paglabag sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Inaigting pa ng Land Transportation Office dito sa Central Visayas ang kanilang kampanya laban sa mga lasing na mga driver sa ilalim ng RA10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Ayon kay LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan, sa ilalim ng kanyang pamumuno, umabot na sa 24 na mga driver ng motor vehicles ang nahatulan dahil sa paglabag sa nabanggit na batas. Pinakahuling na huli ng LTO 7 ay ang motorcycle driver na nakasagasa sa isang 67 taong gulang na lola na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay nang isinailalim sa alcohol breath analyzer test ang driver na pag-alaman na lasing ito. Maliban sa pagkakakulong, ang mga nahatulang drivers ay binawian na rin ng kanilang driver's license at hindi na maaaring magmaneho ng mga motor vehicles habang buhay. Ayon kay Attorney Dinglasan na nagpapatuloy ang kanilang agresibong kampanya laban sa mga lasing na mga driver upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mismong mga driver, pasahero at mga pedestrian na gumagamit rin ng daanan. Pinasalamatan naman ni Dinglasan ang mga naging katuwang ng kanilang tanggapan sa kanilang kampanya sa road safety katulad ng PNP at Local Traffic Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
10: Sa Mindanao naman, 3 arestado at higit 20 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa isinagawang checkpoint sa Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingog ang may dala ng balita.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
17: Nasa higit 20 milyong piso na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng PNP habang 3 individual ang aresto matapos umanong suwayin ang isang border control checkpoint sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng 1,000 First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station at Regional Intelligence Division 10. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng mga operatiba, pinara nila ang isang cargo truck para sa inspeksyon. Sa halip na huminto, umano'y nilabag ng driver ang checkpoint at tinangkang tumakas dahilan upang agad itong habulin at maharang ng mga otoridad. Sa isinagawang inspeksyon na discovery ang 520 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na itinago sa ilalim ng mga bungkos ng hibla ng abaka, tinatayang umabot sa 20.8 million ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Dinala ang 3 na arestong individual kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Magsaysay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
8: Samantala, 150 million pesos na halaga ng DTI Shared Service Facility Packaging and Labeling Hub sa Butuan City, target na makatulong sa mga MSMEs. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas, Report.
18: Opisyal lang inilunsad sa Butuan City ang SSF o Shared Service Facility on Packaging and Labeling Hub na itinuring na pinakauna sa buong Pilipinas. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga kasabay ng pagdiriwang ng 2026 MSME Development Week sa Caraga, July 13. Umabot sa halagang 150 million pesos ang itinayong hub sa ilalim ng programang SSF. Ang FSUU o Padre Saturnino Urius University na siyang recipient ang nag-provide ng lote at gusali. Layunin ng naturang SSF project ng DTI na ma-equip ang mga MSME o micro, small and medium entrepreneurs sa modernong teknolohiya at innovation-driven na support services. Inaasahang magsisilbi itong one-stop printing hub sa buong rehiyon na makatutulong sa MSMEs na maka-access sa mas abot kayang gasto sa pagpa-imprinta, packaging, labeling, prototype productions at technical assistance para ma-improve ang branding at packaging. Ayon kay DTI Caraga Regional Director Gate Hidalgo, 5 taon nilang pinag-aralan at pinaghandaan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng FSUU. Ayon naman kay FSUU President Father Randy Ochige, makatutulong din ito sa mga entrepreneurship and marketing students. Aktwal nilang matututunan ang graphics and design at makapagbibigay din ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
8: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 14, 2026. Ang ating oras, 1 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
15: News Nationwide.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you Pilipinas One. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyo yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Ilan na po naaprubahan at ilan ng kasalukuyang sinusuri po?
32: Actually po, Joshua, ang mga aplika sa total ng 16,207, ang na-approve ni Presidente, 20. 20 lang talaga.
31: Okay.
32: Because ang mahaba po yung proseso ng verification. Kasi dapat ma-certify siya ng military tsaka ng police na talaga ay siya ay rebelde. At ma-certify siya ng kanyang grupo na siya ay kasapi nila. So, kung tapos pupunta pa kami sa court for our court records, kung ano ang mga crimes committed, pupunta din kami sa fiscal's office. So, yung mahaba, yun yung pag-verify ng kanilang mga sinasabi doon sa kanilang application. So far, ang pinaprocess natin ngayon is 16,187. 4,325 na yan ay nabigyan ng safe conduct pass. Ibig sabihin, yung warrant of arrest na na-issue sa kanila ng court is held in abeyance. Hindi siya siniserve.
0: Okay, pero ma'am, bukod po sa pagbibigay ng amnestia, no, paano nyo ba sinusukat ang tagumpay ng programa pagdating sa tunay na pagbabalik ng mga dating rebelde sa normal po na pamumuhay nila?
32: Meron po tayo USEC March na tinatawag natin na balik karapatan, na after kamag-grant ni Presidente ng amnesty, pumapasok doon yung HLURB for housing, tapos yung DepEd for the scholarship of their children, and then yung DILG, DSWD, tsaka DOLE for the livelihood and other benefits. So, kami naman, tinutulungan namin silang pumunta sa courts, sa NBI, sa police, para makakuha sila ng clearance. At pinapadismiss namin yung mga kaso nila sa court. So, bumabalik na sila sa mainstream ng community natin at namumuhay na sila na bilang ordinaryong Pilipino na walang kinakatakutan na ma-aresto.
1: Okay. Ito, linawin natin, speaking of dismissal ng kaso, ilan po sa ating mga kababayan siguro na nag-aalinlangan na mag-apply ng amnesty is baka maungkat yung mga dati nilang kaso bago pa man sila maging rebelde. So, paano po ang proseso noon?
32: Ganito, di. Pag-apply ho nila sa amin, sasabihin nila sa amin kung may mga kaso sila.
1: Okay.
32: So, kami mismo, pag may sinabi silang mga kaso, kahit nga walang sinasabi na may kaso sila, pupunta kami sa NBI, pupunta kami sa police, hihingi kami kung ito may records.
0: Clearance.
32: Tapos pupunta, hihingi kami ng clearance, hihingi din kami ng tinatawag nila na joint AFP-PNP Intelligence Committee Certification. Ito yung intelligence record ng ating security sector to make sure na if ever mag-grant sila ng amnesty, lahat ng kaso nila mabigyan ng amnesty ng presidente.
0: Okay. And hindi lang limited to one case.
32: Okay.
0: Pero ma'am, ano naman po yung naging papel ng iba't ibang local amnesty boards sa pagpapabilis ng mga implementation po ng programa sa iba't ibang rehiyon?
32: Malaking bagay ho ang role ng ating local amnesty board. Kasi pag file nila ng application, tutulungan sila ng ating local amnesty board para i-verify sa lahat ng ahensya ng gobyerno kung anong mga kaso meron sila. Tapos na doon nakaupo yung ating local amnesty board member, si governor or si mayor. The next is na doon din si prosecutor, yung regional state prosecutor, and then or city or provincial prosecutor, mga head of offices. So ito, so and then yung brigadier, head of the brigade of the AFP, and then usually regional director or provincial director ng PNP, tsaka usually we have the integrated bar of the Philippines.
1: Okay.
32: So ito ho sila lahat, napapabilis nila yung pagproseso kasi nagkakaroon ng coordination yung government agencies natin.
1: Okay. And attorney, marami rin po nagsasabi na ang amnesty ay hindi lamang legal na proseso, kundi proseso din ng pagkakasundo. Paano po ninyo tinitiyak na nagiging matagumpay ang reintegration ng mga dating rebelde sa kanilang mga komunidad? Kagaya nga po nung nabanggit nito, itong balik karapatan.
32: Ang ginagawa po natin din, kung saan ang family nila, di ba? Nagkakaroon tayo ng coordination kung saan ang kanilang community to make sure na there is a community preparation. So actually, ang tumutulong sa atin dyan yung OPAPRU tsaka DILG to make sure na tanggap sila ng kanilang komunidad. Kasi kung minsan, di ba, they'll rebelde sila, nakakommit din sila ng crime sa kanilang community, may hostility. So kailangan magkaroon ng preparation doon. So nagkakaroon sila ng mga yung discussion, yes, may mga meetings sila. So, pero trabaho po yun ng OPAPRU.
1: Okay. Pero din namin natin, attorney, paano kung hindi sila matanggap ng komunidad? Dahil nga may mga nagawa silang krimen doon sa kanilang community, paano po kung talagang mataas yung retention at ayaw silang tanggapin?
32: Choice bali ng rebelde.
1: Apo.
32: Saan niya gustong lumipat? Tutulungan naman siya ng gobyerno.
1: Okay.
0: At least may say naman siya.
32: Oo. Kasi siya paano naman kung talaga may final say.
0: Okay. Ah, okay. Pero yun nga, dapat magkaroon muna po ng dialogue with the community. Okay. Kasi baka nga hindi pa siya tanggap po ng lugar na yun. Okay, ma'am, no, kanina pinag-uusapan po natin yung balik karapatan na programa. Ano pa po ba yung mga pangunahing benepisyo na natatanggap ng isang dating rebelde kapag nabigyan siya ng amnesty, bukod pa po dun sa makukuha niya po sa balik karapatan program?
32: Ma'am, kasi di, kung ikaw ay nabigyan ng amnesty, erase, parang na-erase ang crime committed. So, wala kang na-commit na crime. Hmm. So, pwede kang kumuha ng passport, pwede kang mag-apply ng trabaho abroad, and then the government through the yung ano natin yung DOLE tsaka yung ano yun yung
1: DMW.
32: DMW.
1: Yes.
32: Yun yung tutulong naman sa iyo for your placement sa whole of government approach ang ginagawa ng pamahalaan ngayon.
1: Okay. Now, aside po sa paglabas sa bansa na maaaring one of their options, paano naman po nakikipag-ugnayan National Amnesty Commission sa mga LGU para pumatiyak naman na kung sakasakaling dito nila gusto mamuhay pa rin sa ating bansa, eh mayroong suporta para sa mga katulad nilang beneficiary?
32: Ang LGU po, member ng ating local amnesty board. Okay. So sila po nagpa-facilitate ng settlement ng ating amnesty grantee. Hmm. Even na applicant pa lang sila, Yusek Marcha, tinutulungan na sila.
0: Actually, mabilis naman talaga ang DALG kasi mandato talaga nila. Sila in charge talaga sa coordination with the LGUs. Mas on the ground sila dahil kilala nila lahat ng mga executive officials. So with that, parang mas madali ang coordination ng mga ganitong programa. Okay, attorney, isa sa mga naging malaking pagbabago ay ang pagpapabilis po ng pagproseso ng mga application gaya po ng nabanggit nyo kanina po. No? Ano po ba ang mga reformang isinagawa ng National Amnesty Commission upang po maisakatuparan po ito?
32: Actually, ho, ang nagpabilis talaga ng aming proseso, nag-issue si Presidente ng authority sa amin to issue a safe conduct pass. Dahil po doon, Yusek Marge, for the past years, 1 year and 2 months, ang applicant namin for amnesty is only 3,000. Nung nag-issue si Presidente ng safe conduct pass, of course, we advocated for that, biglang nagkaroon ng surge, ng increase, biglang from from 3,000 sa 2 months over a year, naging 7,000 from one Dumoble. For 1 year
0: more
32: and
0: than double.
32: 1 year and 1 month na pala.
1: Okay. So, pakipaliwanag po para mas marami pa maingganyo. Ito pong safe conduct pass na pinag-uusapan natin, paano po ito nakatulong sa mga dating rebelde?
32: Ganito po yun. Pag nag-apply ka for amnesty, ang ginagawa namin, mag-issue muna kami ng provisional safe conduct pass. Yung provisional safe conduct pass, 15 days lang yon.
0: Okay.
32: Pero habang nakapending ang 15 days na yon, sa national office, mag-i-issue ng safe conduct pass. Nakakatulong po dahil nagiging, ano na sila, wala na silang warrant of arrest. So nakakalabas na sila, napaprocess na, kocomply na sila sa mga requirements, nakakapagtrabaho na sila. Actually, ito napaka, parang nakakatuwa na statement ng isang nakatanggap ng safe conduct pass. Sabi niya, dati daw kasi, nung wala siyang safe conduct pass, alam niya may warrant of arrest siya.
0: Nagtatago siya,
32: uwi siya kagad. Sabi niya, ngayon may safe conduct pass na ako, makakasama na ako sa mga anak ko, mag-mauling na kami.
0: Nakabasyal. Yung peace of mind, ma'am, yun eh. Diba, bilang abogado tayo, di ba yun lagi yung in-explain natin dati sa mga kliyente o yung mga lumalapit sa atin ng tulong ng legal. Di ba sinasabi natin yung peace of mind? Napakalaking bagay ho kasi yun
32: ay,
0: eh.
32: Totoo.
0: Lalo na kung alam mo may warrant of arrest na pending, parang anytime pwede ka maservan, di ba? Okay, ma'am, pero yun po, pag kunyari binigyan ka ng provisional, so ito yung provisional safe conduct pass, so valid for 15 days. Pag nag-lapse po yung 15 days, do they apply again? Or within 50 days po, nabibigay na po talaga yung mas permanent po na safe conduct pass?
32: Hindi na po namin napapaabot doon sa pag-expire ng 15 days. Pag-issue sa'yo ng, ano mo, ng iyong provisional, dahil upon application yun eh, without anything, walang ipuprove, basta nag-apply ka. So, we issue safe conduct pass, the provisional. Then, within that period, mag-issue ho kami ng safe conduct pass, which is effective until the president has acted on your application.
1: Okay.
0: So, regardless how long it may take, yes, I'm assuming it won't take long, they will always have...
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Gandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa Nueva Ecija kung saan naroon po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng M. Terra Solar Phase 1 sa Gapan City. Ang kanyang talumpati narito.

0: Oras po natin, meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa punto pong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para po sa bagong Pilipinas ngayon. At yan din at yan po, no, natunghayan niyo po ang inauguration po ng M Terra Solar Phase 1 sa Gapan City, Nueva Ecija. Nay natin po ni Raquel Bayan.
1: Sa ASEAN, lahat ng mga usapin, lahat ng activities na pang Coast Guard lamang ay napag-uusapan dito. Ano yung direct na impact sa taong bayan? Kung may mga sakuna, mabilis po ang ating koordinasyon sa ating mga karatig Coast Guard sa Asia.
2: Alright. Well, Admiral, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang ASEAN Coast Guard Forum sa mas mabilis sa pagtugon sa mga insidente tulad ng search and rescue operations, oil spills, at iba pang maritime emergencies?
1: Unang-una, dahil magkakasama tayo sa isang forum, mayroon na tayong na-establish na mga protocol o mga arrangement sa kapwa Coast Guard natin na kung may mga sakuna, direkta tayo nagtatawagan, hindi na tayo dumadaan sa yung usual na napakahirap na proseso ng koordinasyon ng mga bansa. At kung mayroong oil spill, agaran sila na pagpadala din ng kanilang suporta. Parang isa lang tayong community dahil magkakasama tayo sa isang organisasyon.
3: Okay, Admiral, no, isa sa mga naging mahalagang hakbang ng Philippine Coast Guard ngayong taon ay ang pagpapalakas ng presence nito sa West Philippine Sea. Paano po nito higit na napapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ng ating sovereign at masuportahan ng ating mga mangingisda?
1: Yung pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea ay hindi lamang gawain ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay nakikipagtulungan sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea, kasama ang Bureau of Fisheries, kasama ang Philippine Navy, at kasama na rin pati yung mga local government units. Tayo ay nagpapadala ng barko at hindi tayo umaalis sa mga critical na areas sa Pilipinas, lalo na yung may mga fishing grounds, nandun yung ating mga barko. Sa katunayan, mayroon din tayong mga barkong pangisda na talagang tumutulong sa ating mga mangingisda. Binibili natin yung kanilang mga fish catch at tumutulong sa kanilang madala yun sa mga pamigihan.
2: Ang naginawa ng Coast Guard, paligtas sila makapangingisda sa loob po ng ating
1: establish tayo ng mga radio communications network sa kanila upang kung mayroong sakuna, madali silang makapag-hingi ng tulong sa ating mga barko na nasa laut na. Pangalawa, mayroon tayo yung KBBM, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda. Tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itunutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
3: Admiral, isang makasaysayang hakbang ang pagpapasinayan ng Coast Guard District Command Center sa Pag-asa Island ngayong taon. Kamusta na po ito at paano po nito napalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime patrols, search and rescue at pagpapatupad ng batas sa West Philippines?
1: Una-una, dahil ito ay isang Coast Guard district na yung leadership ay nag-improve, ito na ay mayroong isang general o isang commodore as their commander. Lahat ng mga functional commands ng Coast Guard, yung sa maritime safety, environmental protection, maritime security, pati na rin yung ating public affairs, actually lumakas na rin. At ang ating logistics system sa area ay lumakas na rin. Kaya yung ang sabi nga natin, dahil mayroon na tayong district, hindi na isang frontier yung Pag-asa Island, kundi ito na ang maritime heartland. Ito na ang pinagsisimulan ng operations ng Coast Guard. Kaya mas lalo nating nasusustain yung patrolya natin doon. Dahil doon na mismo nagagaling yung support system sa isla.
2: Okay. Admiral, ito po. Balikan ko po yung inyong suporta sa ating mga mangingisda. Sa tingin niyo po, gaano kalaki yung naitutulong pagdating sa moral ng ating mga mangingisda na nananatili ang inyong presensya, lalo na yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pangingisda ay dito sa may West Philippine Sea.
1: Mapapanood po natin sa mga interviews na yung mga mangingisda, yung galing ng Zambales, galing ng Pangasinan, nararamdaman nila na mas protektado sila pag nakikita nila na mayroong barko ng Coast Guard doon sa laut. So siguro yung psychological effect nito malaki sa kanila. Kaya pag napapansin natin, mas dumadami yung mga mangingisdang pumapalaut ngayon.
2: Okay. At sa panahon naman po ng kalamidad, isa ang Coast Guard lagi sa mga unang tumutugon. Kumusta naman po ang disaster response capability ng PCG sa kasalukuyan at ano-ano mga bagong kagamitan po o sistema ang naidagdag para po mas mabilis ang rescue operations natin?
1: Una-una, siguro pinagkaiba namin sa Philippine Coast Guard dahil first responder tayo. Yung golden hour, lagi naming hinahabol yan. Yung first 3 hours, yung first 24 hours, lagi naming hinahabol yan na dapat nandun na tayo on site. Kaya ang ginagawa natin, ito ay isang innovation, tayo ay naku-forward deploy ng units doon sa mga dadaanan ng bagyo upang pag nagkaroon na ng sakuna, nagkaroon na ng mga insidente, nandun na yung mga tauhan natin, kaya mas mabilis. Bago makarating yung main na support o main effort ng gobyerno, nandun na yung Coast Guard na nakapagbigay na ng initial na public service sa tao na, sa taong bayan. Ano yung mga bagong kagamitan? Tayo ay bibili ng airboats, yung walang propeller, yung parang may malaking electric fan. Bibili tayo nun para yung mga shallow waters ay mapupuntahan natin. Nagdagdag tayo ng mga rubber boats, ng mga rigid hull inflatable boats. May mga fast response boats din tayong binili. Maganda kasi ang suporta sa atin ng ating Pangulo. Maganda yung suporta ng Kongreso, ng Senado. Kaya mayroon tayong sapat na pondo na pambili ng mga bagong kagamitan. Ngunit higit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve mula nung mayroon na tayo nito.
3: Wow. Oh, and it means of...
1: ito pala ibigay sa atin ng United States.
2: Okay.
3: When you say po success rate po, how do you qualify po the success rate po?
1: There has not been or there were few incidents na may na-report sa atin na missing ay hindi natin nahahanap. Most likely na hahanap natin.
3: Okay. Admiral, sa pagdami po ng epekto ng climate change, no, paano po ba inaangkop ng Philippine Coast Guard ang mga programa nito upang maging masanda sa mga calamities at iba pang maritime emergencies?
1: Yung Office of Civil Defense ay nag-improve na rin yung kanilang risk assessment. Nagka-come up na sila ng modeling. Ang ginagawa natin sa Coast Guard, sinusundan po natin yon. Kung saan po yung mga high-risk areas, doon po tayo nagde-develop ng mga capabilities. At yun din po ang nag-assist sa atin na i-determine kung anong klaseng capabilities yung ating i-acquire upang mag-match po yung tools natin doon sa demand during disasters.
2: Okay. And Admiral, ito po, isa rin sa mga pangunahing programa ng PCG ay itong ICARE o Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement. Ano po ang pinakamahalagang naging epekto ng programang ito sa mga coastal communities mula nang ito po ay patupad?
1: Yes. Unang-una yung ICARE dinevelop natin upang isabuhay yung hangarin ng ating Pangulo sa bagong Pilipinas na dapat mabilis at tama yung serbisyong maibigay natin sa taong bayan. So yung ICARE, yung C ay community assistance. Sa ginagawa natin, mas pinapadami natin ang ating mga stations and substations. Lahat ng 834 coastal municipalities hanggat maaari nilalagyan natin ng Coast Guard units upang nandun na tayo mismo. At ginagamit din po natin ito na paraan upang yung coastal community mismo ay magiging kasama natin. Meron tayo yung Barangay Maritime On-Scene Responders Program. Tinitrain natin yung taong bayan sa basic water search and rescue, pati sa basic life support, upang sila na mismo yung magbibigay ng serbisyo kung wala pong Coast Guard doon. Yung sa awareness naman, nagiging katuwang natin yung taong bayan sa pamamagitan ng pagre-report nila ng directly sa Coast Guards kung ano pong nangyayari sa kanilang mga coastal communities upang mapagserbisyuhan po natin kagad. Nakatulong din to sa ating transparency initiative. Mas agarang nare-report sa atin kung ano po yung nangyayari doon. Yung response, yung R, meron tayong Doctrine 1030. Meaning, kung ikaw ay small boat, ikaw ay ambulance, ikaw ay rescue truck, meron ka lang

0: personnel ng ating mga districts upang yung nag-apprehend na barko, kung sila ay na-deploy, pag na-file yung kaso sa korte, sigurado tayong mayroong apprehending personnel na mag-appear sa korte para yung conviction rate natin ay mas mataas.
1: Okay. Admiral, paano po ba hinihikayat ng iCare program ang mas aktibong pakikilahok ng mga mangingisda, ng kabataan, of course, at mga lokal na pamahalan sa pagpapanatili ng maritime safety at pangangalaga sa ating karagatan?
0: Mayroon tayong Philippine Coast Guard Auxiliary. Ito ay community-based na volunteer organization. Sa pamamagitan ng PCGA, yung iCare program ay na-introduce natin sa taong bayan. Nagiging miyembro sila ng PCGA at dahil miyembro sila na ng Philippine Coast Guard, sila na rin mismo ang tumutulong sa atin na ma-implement yung iCare.
2: Okay. And Admiral, tuwing holiday season naman at mga panahon ng pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan, mas pinahihigting po ng PCG ang seguridad dito. Ano po yung mga bagong hakbang na pinatutupad ninyo para matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero?
0: Na recognize natin yung value ng support ng mga pasahero mismo upang masigurado nating ligtas yung barko. Kaya tayo ngayon ay naglagay na ng mga karatula sa loob ng barko kung ano yung mga contact details, telepono, Facebook account, o kung ano man yung impormasyon na kailangan nila para makapag-report kagad kung may nakita silang mga hindi kanais-nais sa barko o kung may mga hindi compliant na practices yung barko, upang bago pa man maglayag ang barko ay makorekt na natin ito. At tayo rin ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa maritime sector. Alam natin na yung maritime transportation security ay mayroong limang elemento, yung port facility, yung barko mismo, yung kanyang crew, yung officers, yung cargo, pati kasama na yung pasahero, pati na yung navigational sea lanes. So lahat ng involved doon ay atin na nag-reach out tayo sa kanila upang sama-sama tayong ikampanan yung ating kanya-kanyang responsibilidad.
1: Okay. Admiral, no, pagdating naman sa modernization efforts ng PCG, ano-ano po yung mga bagong kagamitan at modernized programs ang may pagmamalaki ninyo ngayong taon at paano ito makakatulong sa pagpapalakas pa ng maritime law enforcement, search and rescue, of course, at border security ng bansa?
0: Yes, I am very, very grateful to say na sa panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung pinakamalaking acquisition program ng Coast Guard, yung pag-acquire ng 40 na fast response craft from France ay mangyayari. Ito po ay 40 units na 35 meters na fast response craft. Ito ang pinaka-game changer. Dahil dito, magkakaroon na ng barko lahat ng distrito natin at magkakaroon na tayo ng minimum capability na magiging mas present tayo offshore. Mayroon din tayong lima na malalaking barko, yung 97 meters na bibilihin natin sa Japan. Ito rin ay sa administrasyon ni Presidente Marcos. May mga aeroplano din tayong parating. First quarter next year, simula na nating matatanggap yung mga King Air aircraft upang magamit natin sa maritime domain awareness o yung sa surveillance operations natin. Yung Coast Guard ay magkakaroon na ng national headquarters. Sa aming history, wala kaming matinong national headquarters. Ang nakikita niyong headquarters ngayon ay binuo para sa isang organisasyong 3,000 lang yung personnel. Sa ngayon, 37,000 na tayo. In the next 5 years, magiging 47,000 na tayo. So, napaka-skip na. Tayo ay mag-construct na ng ating makabagong national headquarters dun din po sa port area. Ang ating mga port facilities, mayroon tayong gagawin sa mga frontier areas. Ito ay sa tulong na rin ng ating mga kaalyadong bansa. So, maraming modernization programs na pinapatupad ngayon. Ang masasabi nga natin sa ngayon yung Philippine Coast Guard dahil sa suporta ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napakalaki po ng tsansa na tayo ang magiging pinakamalakas na Coast Guard sa Southeast Asia in the next 5 years.
2: Okay. At sa dami nga po ng responsibilidad ng PCG mula sa West Philippine Sea, disaster response, port security hanggang sa environmental protection. Sa inyo pong pananaw, Admiral, ano po man ang sabi ninyo, yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ng PCG sa kasalukuyan?

0: at paano niyo po ito hinarap?
1: Siguro, of course, yung ating issue sa West Philippine Sea, dahil ito po ay existential, ito po ay nangangahulugan ng ating teritoryo at ng ating sovereignty. Yan po ang aming talagang tinututukan, pinagbubuhusan ng atensyon sa ngayon.
2: Okay. Admiral, no, kamakailan ay matagumpay na lumahok ang Philippine Coast Guard sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR exercise sa ilalim ng RIMPAC 2026. Kano po kalagang ganitong uri ng multinational exercises sa pagpapalakas ng kahandaan ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at maritime emergencies dito po sa Pilipinas?
1: Unang-una yung tyranny of geography natin. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Tayo rin ay nadadaanan ng mga bagyo, around 23 typhoons every year. So tayo ang isa sa pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. At tayo ay isang maritime na bansa. So yung pag-responde o pag-manage ng mga disasters na ito ay hindi natin kakayanin kung tayo lang. So kailangan natin ng suporta ng lahat. So sa pagsali natin sa RIMPAC, tayo ay una na expose sa mga bagong pamamaraan, bagong technology kung paano mag-responde sa disaster. Kasama na dito yung paano yung joint and combined planning, paano natin magamit yung resources ng mga ibang bansa sa mga pangangailangan natin. At pangalawa, nakapag-develop tayo ng network. Now, nagkaroon tayo ng mga person-to-person engagement sa mga kasamahan natin. So nagkaroon ng kumpiyansa na tayo ay pwedeng magsama-sama during disaster response. At pangatlo, naipakita din natin na ang Pilipinas ay isang responsabling bansa. Alam natin kung anong pangangailangan natin at willing tayo bilang isang bansa na gawin ang ating responsibilidad na ayusin din natin na tayo rin ay mag-improve sa ating mga kakayahan para hindi lang tayo ang tinutulungan, tayo rin po ay kaya ring tumulong sa ating mga karatig bansa kung kinakailangan.
0: Okay. Now, Admiral, bago po makalimutan itong tanong na ito, 37,000 in the next 5 years, sabi niyo po, we're expecting na 47,000. Kumusta po ang moral ng PCG ngayon?
1: Sa ngayon, dahil napakataas po ng ating public trust rating, nag-hover po sa 75 hanggang 81, wow, minsan 85%. Yung ating mga kasamahan sa Coast Guard ay nakadevelop din po ng pride na yung aming ginagawa araw-araw ay mayroong direktang epekto sa buhay ng bawat mamamayan. Wala pong higit na mas powerful na source ng inspiration, kundi yung affirmation, yes, ng taong bayan na tama po ang ating ginagawa. Kaya sa aking mga kasamahan sa Coast Guard, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng tama at patuloy nating i-improve yung ating capacity upang mas lalo pa nating mapaigting ang serbisyo sa taong bayan.
0: Ito po. Okay. So, Admiral, sa ibang usapin naman po tayo, isa po sa mga tampok na pagsasanay ang simulated medical evacuation operation gamit ang helicopter ng Peruvian Navy. Ano po ang mga mahalagang aral at kakayahan na natutunan ng ating Coast Guard personnel mula sa pagsasanay na ito?
1: Yes. Dahil dyan sa experience na yan, yung ating mga medical personnel ay namulat natin sa konsepto ng surface, air and sea interface, no, yung paano kukunin at mag-train pa uli upang ma-acquire natin yung ganung klaseng level ng skill.
2: Admiral, no, bahagi rin daw ng pagsasanay ang paggamit ng rotary aircraft ng Mexican Navy bilang paghahanda sa sea phase ng RIMPAC 2026. Ano po ang mga bagong tactical skills, operational procedures, at best practices na natutunan ng ating mga tauhan mula sa pagsasanay na maaari nilang magamit sa actual na maritime security operations sa Pilipinas kabilang na sa West Philippine Sea?
1: Dahil sa experience na yan, na realize natin na mayroon palang sinusunod na international standard sa pag-handle ng mga pasyente. May tamang altitude, may tamang paano ilagay sa stretcher, yung mga practical na bagay. May mga coordinations din pala ang kailangan gawin bago tayo mag-operate. Actually, yung bridge team, kung paano siya, yung nasa bridge ng barko, yung saan yung kapitan ng barko, ano yung role niya? Ano ang role ng nasa surface, yung mag-rescue? Ano yung role ng air crew? Mm-hmm. So yung mga ganong klaseng komplikadong elemento na expose yung mga tauhan natin.
0: Mm-hmm. Well, Admiral, ito lagi ko nakakaligtahan. Ako po ay isa sa mga natulungan ng PCG nung ako ay bago pang reporter, nagsisimula pa lang sa media. Isa po ako sa nailigtas ng PCG. Mm-hmm. PCG po ang nag-rescue sa akin sa Taal Volcano nung ako po ay gumagawa ng storya nung ito'y Alert Level 2. At naligaw po ako sa loob ng crater ng Taal Volcano. So, PCG po ang tumulong sa akin para makaligtas. After 5 hours of searching, PCG po ang hindi sumuko para mailigtas ako dun sa search and rescue operations nila. And this was back in 2000.
1: Ikaw ang isa sa mga pinaka malakas na simbolo.
0: Yes.
1: Patunay na kailangan pala talaga nating...
2: Kaya kung kailangan niyo po ng testimonial, eh, ibigay po sa inyo.
1: Pwede ba kaba namin maimbitahan?
0: Opo, wala po. Pero
2: Joshua, napansin ko talaga mataas ang interest ngayon ng mga gustong sumali, yes, sa PCG. In fact, yung sa DOJ nga lang, karamihan yata ng colleagues ko po sa yung mga executives na iba, puro PCG. Yes. And I've been hearing nga po raw yung ating GM po daw dito sa PTBI. Interesado rin, yes, po yung mag-PCG. At si Yusik Aboy po. Pero hintayin niyo na lang, yes, po, sir, na lumapit.
1: Yan yung mga inspirasyon.
0: Yes.
2: Diba po?
1: Sabi nga nila, we are only as strong as the support of the people that we get.
2: But also, okay, they see that the good job with the PCG.
1: Thank you. Thank you very much, ma'am.
2: Kaya, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino tungkol sa direksyon po ng PCG ngayong 2026. At ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod na buwan mula sa PCG?
1: Sa aking mga kababayan, makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard ay patuloy na magsisikap upang mas lalo pa naming maisaayos ang aming kakayahan upang kayo ay mapagservisyuhan ng tama at mabilis, ng naaayon sa aspiration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ganun pa man, kami rin po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na it takes two to tango. Kumbaga, mayroong responsibilidad ang gobyerno, kayo rin po o tayo rin po bilang mamamayan ay mayroon din pong responsibilidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na atin pong pinapatupad.
2: Alright, Admiral, maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Hill. Bye-bye.
1: Thank you very much, ma'am.
2: Thank you po, sir.
1: And by the way,
0: thank you, Admiral. Bayan Manatili, nakatutong magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: That's great, John. Thanks so much. And thanks, yeah, I think we will need to go and have a little lie down, don't we?
5: I think so. Yeah.

0: 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayon pong araw ng Martes, July 14, 2026. Magandang hapon po, Pilipinas. Postgame tayo dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Live sa 918 AM sa inyong mga radyo. Ganun din online sa ating Facebook page, SR 918. Now, in just a few minutes, mag-uumpisa ang unang laro ngayong araw ng PBA Governor's Cup. Ika-apat na play date ito. Nagsimula ang season-ending conference last Friday, July 10. And then nasundan pa yan ng mga laro in Saturday and Sunday. So far, nakaka-anim na laro na dito sa PBA Governor's Cup. And after the first three play dates netong conference na to, NLEX ang pinakamainit na koponan. Nakakadalawa panalo na itong NLEX. So far, so good. Para sa head coaching debut sa PBA ni Coach Jimmy Alapag. Noong Biyernes, tinambakan ng NLEX ang Macau 114-75. Pinangunahan ni Daquan Jones. Ito pong Road Warriors with 23 points, 11 rebounds, and 3 assists. Katulong niya off the bench si Kevin Alas with 19 points, 3 rebounds, and 2 steals. At si LJ Gonzalez with 13 points. Now, dalawang players pa ng NLEX ang umiscore in double figures. Pagkatapos, meron namang pitong iba pa na merong at least 3 points apiece. It was a total team effort para dito sa NLEX. Steady yung laro nila against Macau. They outscored itong Giant Pandas in each of the 4 quarters in the game. Pagdating ng halftime, 45-36 yung kalamangan ng NLEX, tapos naging 81-58 after the third quarter. So yung third period na yon, yun ang pinakamalaking scoring quarter para sa NLEX. Nagbagsak sila doon ng 36 puntos. NLEX opened the third quarter with a 9-0 run. Nagtapos doon sa slam dunk ni Daquan Jones. Abante sila 54-36. Ito namang Macau, in the first, lalo na in the first 4 minutes ng third quarter, parang may takip yung ring nila eh. They only made one field goal sa mahigit 4 na minuto. Balik sa NLEX, 4 straight free throws extended the lead to 20 points, 64-44, 5 minutes and 56 seconds on the clock sa third quarter. Damian Chongqi led Macau in that loss with 35 points. And then, ang naging sunod na biktima ng NLEX, itong Terra Firma, 101-100. Daquan Jones again, top scoring para sa Road Warriors, 30 puntos plus 7 rebounds, 4 assists, and 3 blocks. Samantala, Shawnee Winston, 13 points, 6 assists, at si Robert Bolick with 12.7 assists and 4 rebounds. Ang kwento naman ito, lamang na sila ng 23, ito pong NLEX, 90-67 after the third quarter. Pero nung final period, parang sinapian, ito pong Terra Firma. Sipin mo, 23 points yung binura nila. Sinimula ng Terra Firma yung fourth period with a 9-0 run. A jumper ni Justin Strings, yung kanilang import, made it 76-90, so mas manageable, 14-point disadvantage. Later on, CJ Katapusan with a 3-pointer, single digits na lang, hinahabol nila, 86-94. Although maya-maya, rumes back itong si Robert Bolick ng isang 4-point shot to make it 101-91. Sumagot naman itong Terra Firma with a 9-0 counterattack sa pangunguna ni Wami Chongson. And with 42 seconds left in the ball game, 1 point na lang ang bentahe ng NLEX, 101-100. Nagkaroon pa ng pag-asa ito pong Terra Firma after magmintis ni Cyrus Torres at saka ni Robert Bolick. Dalawang magkadugtong na possession yun. And with about 9 seconds to work with itong Terra Firma, they tried to go to Wami Chongson pero maganda yung depensa sa kanya. He had to kick the ball out kay Justin Strings who opted for a 3-pointer, yun nga lang, sablay yung kanyang tira. And that allowed NLEX to escape with the win and record a 2-0 record so far dito sa Governor's Cup. Maverick Hanmisi, 19.6 rebounds at 6 assists para sa Terra Firma in that loss. Although they already won their first game against Titan Ultra, 113-100, kaya meron silang 1-1 record. Panalo rin in the last few days. Ito pong Converge. 105-74 laban sa Titan Ultra. Jalen Hudson ang nanguna sa kanila with 20 points, 8 rebounds, 4 steals at 4 assists. Meanwhile, Archie Concepcion, 16 points. And the big man, Justin Arana, with 14 points, 5 rebounds and 3 assists. First half pa lang, dito na bumangko etong Converge. In the opening quarter, nagkaroon agad sila ng 9-1 lead. And then after dumikit nitong Titan Ultra to within 4, etong Converge finished the opening period with a 6-0 run. Kasama dyan yung 3-point play ni Archie Concepcion. It's a 10-point lead, 19-9. Second quarter, merong layup and 3-point shot etong si Concepcion. Tapos dalawang 3-point play ang dinagdag ni Justin Arana. And it's now a 20-point lead, 36-16, lagpas kalahati sa second quarter. Jalen Hudson added 2 free throws and a slam dunk. Bahagi yun ng 8-0 run neto pong Converge to end the first half. Baon nila ang 24 puntos na kalamangan, 50-26. First half pa lang yun ha. Almost isang buwan na ang tambak netong Converge sa Titan Ultra, who played without an import for the second straight game. Fran Yu and Brian Sahonia tig 14 points para sa Titan Ultra. Now dito rin sa larong to between Converge and Titan Ultra, etong si Pau Havilionar ng Titan Ultra, pinalabas dun sa laro kasi tinawagan to ng, I think that was a flagrant 2. Binatukan kasi yung import ng Converge si Jalen Hudson. At naging resulta niyan, minultahan pa siya ng 20,000 pesos. Ito lang ha, kung alam mo naman na hindi kalakihan yung sweldo mo, dapat mas nagtitimpi ka sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Diba, hindi ka naman sumusweldo ng 100,000 pesos kada buwan. Magpapamulta ka pa ng 20,000. Ano na lang natira sa sweldo mo, Brad? Pag-isipan nyo, pag-isipan sana naman. Ang pangit kasi makita yung mga ganyang klaseng unnecessary play sa isang laro, di ba? Hindi nakakatuwa, hindi nakakaganda. Isipin mo, na-eject ka na sa laro, natalo na kayo, pinagmulta ka pa. O, triple black eye ang nangyari. Panalo rin so far in the first 3 play dates ang Phoenix 96-86 laban sa Magnolia. Ito yung laban na binuran ng Phoenix, yung 16-point lead sa second quarter ng Magnolia. And nakapanalo na rin ang Blackwater 131-108 laban sa Rain or Shine. Naka-triple-double agad yung kanilang import si Kentrell Barkley, 29 points, 15 rebounds, and 10 assists. So, 5:20 na eh. 5:15 yung simula ng laban. First game, NLEX. Katapat ang Titan Ultra. So, NLEX looking to go 3-0. And itong Titan naman looking to break a 2-game spell. Pero sa ngayon, 9-0 lead agad para dito sa NLEX. Nakakalimang puntos na kagad si Daquan Jones. And then, second ball game ngayong araw at 7:30 in the evening. San Miguel Beer will make their debut dito sa Governor's Cup. Jeric Ahanmisi will make his debut with the Beermen. Napitas este na i-trade na. Trade pala yung tamang salita. Diba? Wami Chongson to Terra Firma. Jeric Ahanmisi to San Miguel. So that's going to be at 7:30 in the evening. 5:21 ang ating oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Balikan lang natin ito pong mga nangyaring laban last Saturday sa second play date ng PVL on tour. Zeus Coffee with a 3-set sweep ng Choco Mucho, 25-14, 25-20, and 25-23. Nakakadalawang panalo na po ang Zeus Coffee dito sa PVL on tour. Chini Arroyo 9 points, Jovelyn Gonzaga Aliana Ong with 8 points, and then tig-anim na puntos sina Julina De La Cruz and Rachel Andaki. So they got the win kahit ang walang nakascore sa kanila in double figures. Si Caitlin Viray, 12 puntos para sa Choco Mucho. Panalo rin itong nagdaang weekend ang Galleries Tower laban sa Farm Fresh, 25-17, 26-24, 19-25, and 26-24. Pinangunahan ni Erica Deloria ang Galleries Tower with 24 points plus 13 receptions and 10 digs. Meron namang 13 puntos si Aiza Puntillas and 9 points each mula kay Jean Assis and Rosel Baliton. Royce Tubino led Farm Fresh with 12 points. So ibig sabihin yan, dahil ang Zeus Coffee ay nakakadalawang panalo na 2-0, ibig sabihin meron na silang 200,000 pesos, di ba? Remember, 100,000 pesos para dun sa winning team, 50,000 naman para dun sa losing team. So Galleries Tower, meron ng 100,000 pesos ang Farm Fresh, saka Choco Mucho Tig, 50,000 pesos after with their losses nitong nagdaang weekend. So medyo matagal-tagal pa ang paghihintay po ng volleyball fans kasi July 25 pa. Ano sa susunod na Sabado pa po, so susunod na weekend pa, ang sunod na play date nitong PVL on tour. Dadayo po sila, babalik sila sa Norte, sa Vigan. Next leg, kalaban ng Capital One and then PLDT. Makakatapat ang Choco Mucho. 5:24 Philippine Standard Time. Mababalik tayo dito po sa postgame after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman, eh.
6: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Alahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Nagpapatuloy tayo dito po sa postgame sa Sports Radio 918, alas 5:26 ang ating oras. Bukas ng madaling araw, magpapatuloy po ang aksyon sa FIFA Men's World Cup. It's now the semi-final round, the last 4 teams remaining. Nag-umpisa ito, 48 teams, nalagas na yung 44 teams. At apat na koponan na lang po ang nagtitirang magbabakbakan. 3 a.m. bukas, it's going to be Spain contra sa France. And then 3 a.m. on Thursday, oras natin dito sa Pilipinas yan, ha? Argentina, the defending champion, kalaban ang England. Ito pong apat na koponan na to, lahat ito pareho nang nanalo ng FIFA Men's World Cup. Sila ang kasalukuyang top 4 countries in the world rankings ng FIFA. Out of these 4 teams, merong 6 na players dyan nakasama sa top 10 scoring so far dito sa ongoing na FIFA Men's World Cup. So isa-isayin natin paano nakarating ng semifinal round itong apat na bansang ito. Let's go first with Spain in the group stage, 2 panalo at 1 draw. And then sa knockout stage, tinalo na lang Austria 3-0. Portugal sa round of 16, 1-0, and then Belgium 2-1 sa quarterfinals. So far, sila ang may sa apat na semifinalists, ha, ito pong Spain ang may pinaka-konting goals na na-score out of sa in 6 matches. So far dito sa FIFA Men's World Cup na to, 11 with 11 goals so far. Ang pinakamaraming na naka-score sa kanila si Mikel Oyarzabal with 4 goals. And dun sa top sa mga listahan ng top scorers, siya yung nasa number 10. Ang kanilang kalaban, France. So far wala pang talo itong France. Wala rin silang draw kasi tatlong panalo ang naitala nila sa group stage. And then sa knockout round, 3-0 laban sa Sweden sa round of 32, Paraguay 1-0 sa round of 16, and Morocco 2-0 sa semifinals. So, 6 matches, 6 wins para sa Les Blues. And meron silang 16 na goals sa kanilang 6 na laro. Pinakamaraming na-score na sa kanila si Kylian Mbappe with 8 goals at si Ousmane Dembele with 5 goals. And then on the other matchup naman, the defending champion Argentina. Kapareho to ng France, 6 na laro, 6 na panalo, 3 sa group stage. And then sa round of 32, 3-2 laban sa Cabo Verde, 3-2 laban sa Egypt sa round of 16, and 3-1 sa quarterfinal. 17 goals. So sila yung may pinakamaraming na score na goals sa apat na semifinalists with 17 in 6 matches. And katabla ni Kylian Mbappe for the Golden Boot Award si Lionel Messi also with 8 goals. And the last one, we have England, 2 panalo, 1 draw sa group stage. So kapareho naman ito ng Spain. Tinalo nila ang DR Congo 2-1 sa round of 32, Mexico 3-2 sa round of 16, and Norway 2-1 sa quarterfinals. All in all, they have scored 13 goals, tig-anim etong si Jude Bellingham at si Harry Kane. So they only have one player scoring yung 13th goal nila. Kasi dun pa lang sa dalawa, kotang-kota na etong England. So these are the top 4 nations na maglalaban in the semifinals. Spain laban sa France, Argentina laban sa England. Sino sa tingin mo ang magiging finalists this year? Feeling ko, it's going to be France and England. France and England. Pero siyempre, I could be wrong. Diba? Ang hirap lang manood dito, alas stress ng madaling araw. Diba? Talagang magpagpupuyatan mo ito eh. Kahapon, nagtapos na po ang 2 linggong aksyon sa 3rd Grand Slam event sa calendar ng tennis, ang Wimbledon. Ito po yung mga nagsipanalo rito. In the men's singles, Yannick Sinner panalo over Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Siya po ang 10th player na matagumpay na nadepensahan yung kanyang Wimbledon men's singles title, and the 3rd straight player to go back-to-back. Before siya, si Carlos Alcaraz, 2 sunod, and I think, hindi ko matandaan kung 4 na sunod ba o 5 sunod, si Novak Djokovic. But yan yung 3 players na yan, the last 3 na nag at least back-to-back dito sa Wimbledon. Overall, nakakalimang Grand Slam championships na etong si Yannick Sinner ng Italy. Meanwhile, sa women's singles, si Linda Noskova ng Czech Republic ang nagkampiyon dito after defeating yung kanyang kababayan, si Karolina Mukova, 6-2, 5-7, and 6-3. The first Grand Slam title para dito kay Linda Noskova. At sa edad niya na 21 years old, siya po ang pinakabatang Wimbledon champion in 15 years. Sa men's doubles, panalo sina Henry Patten and Harry Helyovara. Women's doubles, champion si Guo Han Yu at si Kristina Miladinovic. At sa mixed doubles, si Yelena Ostapenko tsaka Marcelo Arevalo. Now, susunod na po ang hard court season. So, iikot na ulit sa hard court season. Yung men sa men's tour magsisimula next week pa sa Mubadala DC Open. Sa ngayon, Merong tatlong ongoing na ATP 250 events na nilalaro sa clay court. Tapos meron pang dalawang clay court event before yung Mubadala DC Open na hard court. Pero sa women's tour, nag-start na. Yung WTA 250 Athens Open sa Greece hardcourt tournament yan. Pero meron ding ongoing na clay tournament, yung IASI Open. And of course, ang atin pong pambatong si Alex Ayala will be competing sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington DC. Simula sa, ano na ba ngayon? Hindi. Two weeks from now. Ayan. July 27 pa simula nun eh. This week, meron pang meet and greet activity si Alex Ayala sa Makati. Samantala, mamayang gabi naman, magpapatuloy na po ang 2026 Tour de France. Bandang alas 7 ng gabi, magsisimula ang Stage 10. Kasi kahapon, rest day yan eh. After the first 9 stages, eto, tuloy-tuloy na to hanggang Stage 21. Now, speaking of Stage 9, ang nanalo rito si Matthew Van Der Poel ng Alpecin Premier Tech. His first stage win ngayong 2026 edition. Umatake siya dun sa huling akyat nung stage 9, yung category 4 Mont Ventoux. Kasama niya sina Tobias Johannessen, Tom Pidcock at Alex Bodan dun sa four-man lead group sa last 20 kilometers nitong stage 9. Tapos nasa likuran nila, nasa chasing group, sa peloton sina Quinn Simmons at Derek G. West. Hinihintay nilang makapag-set up ng bunch sprint para kay Mads Pedersen, who has already won. I think one stage kasi si Tim Merlier yata yung nag-back-to-back, diba? So, anyway, Van Der Poel, Johannessen, Pidcock, and Alex Bodan, sila yung nagtrabaho dun sa lead group hanggang sa final kilometer. Nasa unahan nun si Matthew Van Der Poel. So, kinontrol niya yung distansya na dun sa mga humahabol sa kanya at syempre dun sa malaking grupo. And dun sa dulo ng karera, ayun, nakiinunahan niya itong si Tobias Johannessen and Tom Pidcock. Patawid ng finish line. Si Tadej Pogacar ng Team UAE Emirates XRG finished 11th sa Stage 9. Kaya hindi nabawasan yung kalamangan niya sa general classification na sa kanya pa rin, yung yellow jersey. 2 minutes, 42 seconds pa rin ang advantage niya laban kay Jonas Vingegaard ng Team Jumbo Visma. And pangatlo pa rin yung kanyang teammate si Isaac Del Toro. Nasa 4th place si Remco Evenepoel and Juan Ayuso in 5th place. So let's find out kung magkakaroon ba ng at least mababawasan kaya ni Jonas Vingegaard yung advantage sa kanya nitong si Tadej Pogacar para naman mas maging exciting pa itong last 12 stages ng Tour de France. Dahil yung stage 10, mountain stage ito, the third mountain stage of this year's tour, 166.6 kilometers. So far, ito yung pinakamaikli na mountain stage out of the 3 pa lang ha, na meron dito sa 2026 Tour de France. It's now 5:36. And Lex now up by 9 laban dito sa Titan Ultra. So kahit pa paano naman, nakascore na yung Titan Ultra. By the way, naglalaro na pala ha, yung import ng Titan. Etong si Terrell Brown II. Ang nangyari pala rito, nasunugan pala ito ng bahay. Ano? So, kaya hindi kaagad nakalaro dun sa first two games ng Titan Ultra. But, NLEX ahead by 9 laban sa Titan Ultra with about 2.5 minutes left sa first quarter ng kanilang bakbakan. 5:36 ang atin pong oras. Postgame will continue matapos po ang ilang paalala.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Checker time, it's now 5:38 PM. Isa uling mabilis na silip dito sa ongoing game between NLEX and Titan Ultra. 7-point lead para sa NLEX. Meron ng 12 points si Robert Bolick para sa Road Warriors. And this is proving to be his best game so far dito sa Governor's Cup. Kasi I think he only had 9 points dun sa opening win nila against Macau. And then meron siyang 12 points dun sa panalo nila over Terra Firma. Pero yung 12 points na yon, buong laro na yun, ha? But so far, dito sa laban against Titan Ultra, first quarter pa lang, meron ng 12 puntos at 4 na rebounds etong si Robert Bolick. Kahapon po mga kababayan, nagkaroon ng courtesy call si Alex Ayala sa Malacanang kung saan siya mainit na sinulubong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos. At dun sa ceremony sa Malacanang, ginawaran po ng presidential citation ang ating Filipina rising star in tennis na si Alex Ayala, a well-deserved award para sa kanya after ng kanyang makasaysayang campaign sa Wimbledon. Sabi ni Alex, hindi niya inakala na yung kanyang mga achievements will bring her to Malacanang kung saan makakatanggap siya ng mainit na pagtanggap at mabibigyan ng ganung klaseng pangkilala. At dagdag pa niya na etong kanyang mga achievements, hindi lang to sa kanya, hindi lang para sa kanya, hindi niya sinosolo. Ito rin ay tagumpay, achievement din ito ng mga Pilipino. Dahil buhat dala-dala niya talaga, winawagay niya yung bandila ng Pilipinas on the international tennis stage. Now, bago pa yung pagdating ni Alex dito sa Pilipinas and bago pa yung naging pagpunta niya kahapon sa Malacanang, nakapanayam ng Sports Radio 918 yung kanyang dating coach, Coach Carl Santa Maria. Para naman kay Coach Carl, etong naging campaign ni Alex, yung kanyang mga narating na sa mundo ng tennis bilang isang pwede nating sabihin, pwede bang sabihin pioneer in women's tennis? Hindi naman, ano, but yung achievements kasi niya has never been done before by any other Filipino tennis player. So, pwede nating sabihin trailblazer. Ano, but for Coach Carl, ito'y simula pa lang. The rest is, the best is yet to come. Marami pa tayong aabangang magandang bagay pagdating kay Alex Ayala. So, ano pa ba yung mga sinabi ni Coach Carl about Alex and paano yung naging observations niya sa naging laban ni Alex sa Wimbledon? Ito po, pakinggan natin yung panayam ng Sports Radio 918 kay Coach Carl Santa Maria.
13: Good morning to all the listeners of Sports Radio.
14: Yes, Coach.
13: At sa inyo, Miss Judith. Good morning.
14: Yes. Welcome back. We are happy to see you. Nandito ka pala ngayon sa Pilipinas. Kumusta na?
13: Yes po.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
18: Magandang gabi Pilipinas, ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Inyo po makakasama hanggang alas 8 ng gabi sa ating balitaan na talakayan. Patungkol po sa mundo ng palakasan dito sa Sports 918. Today is a Tuesday. So today is July 14, 2026. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga nakikinig sa 918 kHz, sa AM band ng inyong mga radyo at yung mga nakatutok din sa pamamagitan ng ating PBS receiver app. So pwede nyo po yung i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para kahit saan, kahit kailan, pwede nyo po mapakinggan ang ating mga programa dito sa Sports Radio. Basta meron kayong internet connection. So, aside from Sports Radio, pwede nyo rin pong i-check out yung iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service sa pamamagitan ng PBS Receiver App. And tayo po ay pwede nyo rin panoorin sa ating Facebook, facebook.com/SR918. So yan po yung paraan para maging connected kayo sa amin sa pamamagitan ng ating mga social media. So aside from Facebook, meron din tayong X account. Hanapin lamang po Sports Radio 918. So pwede nyo pong tingnan at i-share yung mga balita, mga developments sa larangan ng palakasan na aming ibinabahagi, mga interviews with your sports heroes, mga sports officials natin, and syempre pa yung mga broadcast nga natin dito. Iba't iba mga programa sa ating himpilang DZSR Sports Radio 918. So, pwede nyo pong balik-balikan at pwede rin kayo mag-send or mag-post ng inyong mga kuro-kuro patungkol sa mga balita po na aming binabahagi. Okay, so yan po yung paraan para maging connected kayo sa ating mga social media accounts. 18 minutes after 6 p.m. So ngayong gabi, ating pong pag-usapan, mga developments pa rin sa larangan ng palakasan. At Syempre pa, kanina po nagkaroon ng press conference sa, aside from the PSA forum, this morning, meron pong press conference din na ginanap sa PSC Media Conference Room, no, kung saan patungkol po ito sa World Surfing League. So, mamaya atin pong pag-usapan din yan. And if ever, no, si Miss Judith Caringal kasi ang tumutok sa developments nga po nitong WSL Asia Pacific. Naroon po ang mga officials, no, ng ating sports officials ng ating bansa, si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio and Sports Ambassador William Vincent Araneta Marcos. So, ang Pangulo ng WSL Asia Pacific na si Mr. Andrew Stark and ang ating Philippine professional surfer na si Mark Tokong. Sila po ang mga naging panelist para sa naganap na press conference ng World Surf League Championship Tour. So, tayo po kasi ay mag-host ng isang event or isang stop, no, yung stop number 11 dito nga sa sa Cloud 9 Siargao. Uy, saktong-sakto, eh napakagandang lugar niyan para po sa surfing. So, mamaya atin pong talakayin din yan. And yung ilan sa mga nakalap na panayam ni Miss Judith Caringal, ating pong ibabahagi. Aside from that, mga developments pa sa kampanya ng ating mga Pilipinong atleta, kasalukuyan po nagaganap ngayon yung FIBA 3x3 Nations League Under 21 tournament ito, kung saan patuloy yung kampanya ng ating Gilas 3x3 Men and Women. So, ito yung mga under 23 teams natin. So, later on, pag-usapan natin yung kanilang campaign for today's stop. So, nasa ano na tayo, second day of action. And then, yung ating Alas Pilipinas Boys na nasa, ano naman po, kumakampanya para sa AVC Boys Under 18 World Championships. Kaya lang, malungkot na balita. Natalo sila sa laban kanina. Yung detalye po ng balitang yan, ating ibabahagi sa inyo. And more volleyball news dahil ang ating Alas Pilipinas men ay lalahok naman po sa Southeast Asian Volleyball Cup sa Quezon City. So, ating talakayin yung mga detalye pa ng balitang yan. Pati na rin yung mga aabangan natin, no, sa larangan po ng sports, sa billiards, yung mga mahilig sa billiards. And then, of course, sa softball, yung ating Philippine team. Malaking tournament ang kanilang lalahukan. At tayo po ay nakatakdang lumahok dito sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage. So, ngayong gabi na yung pagsisimula ng kanilang campaign. And mamaya po ating pag-usapan din yan, talakayin. Pati na rin, ako, napakarami ng mga sports, multi-sports competitions na aabangan ang Asian Games, of course, later this year. No, sa September na po yan, magsisimula. Uy, yung pa-countdown natin. Less than ano na lang. Siguro mga 60 plus days to go na lang to eh. Kung di ako nagkakamali, tansyay natin ah. Kasi nung isang araw, 70 days to go. Siguro mga 69 days or 68 days to go na lang. Mamaya yung Asian Games, ating talakayin dahil inilabas na po ng organizing committee ng Nagoya Asian Games yung draw or yung brackets, groupings, no, para po sa baseball. Baseball competition, yun yung unang-una yatang nilabas na, ni-reveal na ng organizing committee yung groupings para sa baseball competition for men ng 20th Asian Games. And kung malapit na ang pagsisimula ng Asian Games, pagdaraos, ng Asian Games. Next year naman ay aabangan natin ang 2027 Southeast Asian Games. At kahapon, nagkaroon na po ng launching para sa 2027 SEA Games sa Malaysia. So, apat na mga clusters din pala ang pagdarausan po ng mga laban sa 2027 edition ng Asian Games. Para kailan lang Malaysia ang nag-host, no? 2017, the last time nag-host sa Malaysia, Malaysia uli ang punong abala for next year's sa biennial competition. So, atin pong ibabahagi sa inyo yung detalye, no? Ano ba ang tema ng 2027 SEA Games, kailan, saan, at syempre yung mascot, isa rin yan sa mga inaabangan. So, mamaya po ating pag-uusapan yan dito sa Sports 918.
19: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
18: Number 1. 24 minutes after 6 p.m. at bago tayo dumako sa ating mga balita, syempre balikan lang natin ng konti yung naging homecoming reception para po sa ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Kahapon ay tinanggap nga ng Malacanang, of course, sa panguna ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang ating heroine, of course, ang ating tennis ace na si Alexandra Ayala, at meron siyang citation, presidential citation na tinanggap mula po sa ating Pangulo. So, yan yung ilang mga photos, no, from the Philippine Sports Commission sa naganap na reception, homecoming reception for our tennis icon, Alexandra Ayala, na talaga namang binanggit niya na kanya pong, kumbaga, pinagmamalaki, diba? Lubos niyang pinagmamalaki ang pagiging Pilipino. At tuwing sasampa siya o lalahok siya sa competition, diba? She will try to make the country proud on and off the court. Ibang klase talaga yung impact nitong si Alex Ayala. So, nakakatuwa dahil source of national pride natin, ang ating mga sports heroes, no? At ito nga po, ang pinaka-recent ay si Alex Ayala. So, nagpapatuloy ang kanyang bakasyon slash pag-attenda ng mga commitments. I think nagkaroon din ng mga umbaga ng mga press conferences, no, na organized ng kanyang mga major sponsors, private sponsors nito mga nakaraang araw. And nung Lunes, I think Nike, and then kanina yung BPI, yan yung mga private companies na syempre ang laki rin ng suporta nila sa ating atleta, no, sa ating top netter ng bansa na si Alexandra Ayala. Napakahalaga niyan, hindi lang syempre yung government, pati yung private sector, no, napakalaking bagay ng kanilang tulong sa ating mga atleta. And tomorrow naman, yung isa pa sa mga private private sponsor, yung sponsor niya sa private sector na Globe Telecom naman po, ang nag-organize ng meet and greet para kay Alex. So, the Alex Ayala Experience sa Glorieta sa Makati City. So, sa mga fans, baka hindi nyo pa alam, ha? 4 p.m. registration, and then alas 6 ng gabi ang pagsisimula ng event. So, punta na kayo doon dahil talaga namang magkakaroon kayo ng chance to see in the flesh ang ating Pinay netter na si Alex Ayala. Maraming nakapansin sa height ni Alex. Hindi nila ina-expect matangkad, no? Although, naka-heels din siya kahapon, pero matangkad talaga si Alex. Mga 5'9 yung height niya. Kasi in the past, nung na-encounter natin siya, medyo nakatingala na akong gano'n habang ini-interview siya. So, at napaka-humble, no? Napaka-simple lang ni Alex. At naway magpatuloy yung ganitong, ano niya, di ba? attitude niya dahil syempre pinagmamalaki siya ng bansa at mga susunod nga niyang tournament. Sa July 27 pa yung susunod niyang torneo sa Mubadala DC Open sa Washington po yun. So habang nandito siya sa Pilipinas, yan na, syempre yung kanyang pagdalaw naman sa iba't ibang mga, diba, mga engagements and dapat magkaroon din siya ng time for family. I'm sure magkakaroon yan kapag na-set na, no, yung kanilang apong, kumbaga, bakasyon din niya eh, para makapag-rest siya and recuperate. Dahil ang susunod na tournament for Alex is yung hard court season na, starting July 27. And world number 28 na si Alex, ha, sa mga hindi pa nakakalam. Ito pa ang pinakamaganda niyang ranking, pinakamataas niyang ranking sa Women's Tennis Association. Okay? So, yun lang, nabanggit lang natin dahil kahapon during our program ay kasabay po nung naganap na reception, no? Homecoming reception for our Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala.
19: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: We have 30 minutes after 6 p.m. So simulan na natin ang ating mga balita dito sa Sports 918. And speaking of our president, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ininspeksyon ang National Academy of Sports na nasa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. So ngayong araw pong ito ay dumalaw doon ang ating Pangulo kasama sina DepEd Secretary Sonny Angara at nakita nga nila, no, na kumpleto na yung phase 1 facilities ng Academy and matatapos na yung phase 2. So kabilang po dito sa phase 2 yung additional sports and residential buildings. So inobserbahan din ng Pangulo yung training ng ating mga student athletes. Nakakatuwa kasi talagang nung huling panayam natin si PSC Chairman Pato Gregorio during the Philippine Athletics Championships, nung dumalaw siya doon, na talakay nga rin niya na ito nga pong New Clark City Sports Complex ay magiging sports hub na, no, at future training facility for our athletes. Lalo pa na yung National Academy of Sports ay nandun lang din sa vicinity. May June. Parang last month lang, okay? Nung June, nakita natin yung naitayo na yung malaking gymnasium, no? Para sa mga gymnasts. So may gymnastics facility na doon. And meron pa mga susunod nga raw po na itatay yung facility doon. Tennis, isa rin sa mga aabangan natin kasi nagbigay ng lupa eh, di ba? For the building of tennis facilities, baseball, yun yung mga nabanggit ni Chairman Gregorio, and marami pang ibang pasilidad. Kaya naman siguro ito na tinitingnan din ni Pangulo yung development nga po ng mga proyektong yan. And ang NAS or National Academy of Sports ay in-establish po under Republic Act number 1147. So dito ini-integrate yung academic education and nagbibigay din ng specialized sports training para po sa ating mga young Filipino athletes. So for the school year 2026 to 2027, ang NAS ay magka-cater sa 246 na mga student athletes. So, mga student athletes. And parang siguro katulad ng Rafael Nadal Academy, di ba? Doon specialized sa training for tennis. Dito naman sa NAS, sports. No? Depende siguro kung anong mga sports din ng mga student athletes. Pero napakagandang opportunity ito para sa ating mga young student athletes dahil scholar po sila no, ng academy, makakatanggap sila ng libreng accommodation, 'di ba? Pagkain, sports science support, and monthly allowance. So meron din silang syempre student care, no, kasi mga ano, karamihan dito mga menor de edad. So talagang sila po ay gagabayan at susuportahan ng mga officials and mga kasama nila doon sa National Academy of Sports. At isa sa, 'di ba, sa palarong pambansa, isa sa mga teams na kasama sa bukod doon sa iba't ibang mga regions, 'di ba, all over the country, isang buong team din yung National Academy of Sports. And ilan pa sa mga atleta natin lumalahok din po sa iba pang mga competitions. So, nakalikom na ng 1,029 medals sa national and international competitions noong 2025 ang mga student athletes nga po na sinusuportahan ng NAS, and 26 medals including 10 ginto sa nakaraang palarong pambansa sa Agusan del Sur. So, who knows? Nandito pala sa estudyante pala ng National Academy of Sports sa mga susunod nating mga medalist, 'di ba? Sa Olympics or sa Asian Games.
20: Sports 918.
18: 35 minutes after 6 p.m. So, we will take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin itong kampanya ng ating Gilas 3x3 Men and Women sa FIBA 3x3 Nations League. And syempre pa yung patungkol nga po dito sa World Surf League Asia Pacific na mag-host ng isang kumbaga stop. No, ang tawag dun sa parang leg or edition stop, no, yung stop number 11 ng World Surf League Championship Tour na gaganapin po sa Oktubre ay i-host ng ating bansa. So more details on that sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
24: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
23: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
24: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
23: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
25: Dito kaya... Kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
26: Ay, aircon ba ako?
25: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
26: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
25: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Sports 918.
18: Nagbabalik ang Sports 918. We have 38 minutes after 6 p.m. So, dumako naman tayo sa iba pa nating mga balita. At kanina nga po ay nagkaroon ng press conference para po sa magaganap na hosting ng ating bansa for the 2026 World Surfing League Champions Tour. So, ito po ang highest level of competition pagdating sa surfing, and ang Cloud 9 Siargao ang magiging venue para po sa huling stop or yung stop number 11 nitong tournament. So, kanina sa Philippine Sports Commission conference room ay naroon po yung mga officials ng tournament. At ilan din sa mga top officials natin, led by Sports Ambassador Vinnie Marcos, WSL Asia Pacific President Andrew Stark, and Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. So kanila pong sama-samang inanunsyo sa pamagitan ng isang press conference itong magandang balita para sa ating mga surfing enthusiasts. So si Mark Tokong, ang ating top surfer ng bansa, ay nabigyan ng wild card entry para sa World Surfing League, no? Upang may representative ang Pilipinas, ang host Philippines, at makikipaglabanan itong si Tokong against the world's top 24 athletes. Ang Philippine Sports Commission at ang local government ng Siargao ay nasa final phase na po ng preparasyon para dito sa tournament na nakatakda from October 31 to November 10. Matagal din, ha? So, 11 days of competition din yan. Final stop ng 2026 World Surfing League Champions Tour. So, ilan po mga panayam ang nakalap ni Miss Judith Caringal patungkol dito. Alamin pa natin yung salawbin ng ating mga top officials. Of course, this is a big hosting, no, for the Philippines. So, siguro una nating ibahagi sa inyo yung naging panayam kay Sports Ambassador, yan, Vinnie Marcos. So, narito po ang interview.
3: Okay, so we have here Vinnie Marcos. Okay, one of the surfers. Kaya lang hindi siya magko-compete at the WSL. Nice seeing you here, sir. And this is really one big event. WSL Champions Tour. Reaction muna for the Philippines hosting this one.
4: Sobrang stoked. I mean, tagal na, we've been waiting for this type of competition. So yeah, masaya talaga ako.
3: Yes, masaya ka. Kasi alam natin na you've been promoting surfing the past years. But this is the biggest, eh. Paano naging posible ito?
4: Alam mo, you know, we've been working on it for the past 4 years with, you know, from Siargao nuns. Even like yung sa Baler and La Union. Honestly, like the event is held in Siargao, but if La Union or Baler didn't put their part in, none of this would be possible. So it's really because of all of them talaga.
3: Yes. Ito'y patunay, ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng mga waves natin, yung ating WSL Asia Pacific President, diba? Iba

0: Tama ba yung napakita nyo? Okay, nanalo tayo contra Malaysia, 21-8. So, one win, one loss. Eh, top team in each group yung aabante sa finals. So, mabilis lang kasi dahil every day, new stop. So, unfortunately, hindi tayo nakatungtong sa finals today. Kasi kahapon, we made it to the finals, but unfortunately, tinalo tayo ng Belarus. Mamaya, pag-usapan natin yan. Unahin ko lang yung recent results. So, for the Gilas 3x3 men, we fell short of making it to the finals tonight after 1-1 win-loss record sa men's division. Samantala, yung women's side naman natin na binubuo ni na Kristan Yumul, Eliza Rodriguez, Elaine Patio, and Margaret Villanueva ay nagtala rin po ng 1-win-1-loss na kartada. So we won against New Zealand 16-9, and then after that natalo tayo uli ng Malaysia 13-21 yung naging score. Kaya isang panalo, isang talo, yun ang lasap ng ating koponan. And we also didn't make it to the finals ng women's competition. But at least, nakatikim na ng panalo yung ating Gilas 3x3 women. Because yesterday, winless sila sa kanilang naging performance sa stop one. So, speaking of stop one, kahapon po yung ating team ay pumasok sa finals, no? Na kalaban natin yung Belarus. But hindi natin napigilan yung Belarus. Natalo po tayo by 1 point, 19-20 yung final score. And itong ating Gilas 3x3 men settled for the second place or silver medal dito sa stop one ng Nations League. Ang ating team, si Daa, Cabonillas, Medina, and Buenaflor. So, sila yung magkakasama. Kasi lima talaga yung mga players natin. Every stop, pwedeng mag-change ng lineup. O magdagdag, magbawas. So, ito yung mga players natin yesterday. They fought back from a 4-point deficit. No, I think ano yun? 11-15 yung score. No, mga 2 minutes remaining, under 3 minutes yan, under 3 minutes remaining sa game clock, hinabol natin yon, naka 15 all. Kaya lang yung mga players naman ng Belarus, sunod-sunod na mga baskets din po ang naitala, kaya muli sila nakalamang. And from there, no, lagi na lang tayong nakakahabol pero hindi na tayo nakatabla pa hanggang sa natapos na nga po yung ball game with Belarus on top by 1 point, 20-19. So, nanguna para sa Pilipinas. Sa second place finish natin sa stop 1, si Medina, Earl Medina with 7 points. Buenaflor and Cabonillas nag-ambag ng tig 5 puntos. Habang si Daa naman ay merong 2 puntos. Okay? So, ang ating team, pareho ha, yung Gilas 3x3 women and men, muli po silang sasabak sa action tomorrow naman. So, para sa stop 3 nitong tournament. So, hanggang ano po kasi to, July 19. So, every day, separate competition, no? Stop. Ibig sabihin parang leg, 'di ba? And tomorrow para sa stop 3 ang pairings, not pairings, pool. Okay, ito yung pool for women. Ang ating Gilas 3x3 women ay makakagrupo sa pool A ang Japan. Top seed pala yung Japan dito. Top seed Japan and third seed Singapore. So, yan yung mga kagrupo ng Pilipinas sa Pool A sa women's competition. Sa Pool B, nandun yung New Zealand, Malaysia, and Belarus. So, again, sa women's, pools for tomorrow's stop. And then, sa men's naman, ang ating Gilas 3x3 men will be again in Pool A. So, ang kanilang mga kagrupo naman, ang New Zealand na top seed sa men, and then third seed Singapore. So, yan po yung mga kagrupo ng Gilas Men sa Pool A, and then Pool B teams, Japan, Malaysia, Belarus. So, pagkakataon natin ito na makabawi after today's performance na hindi walang team natin ang umabante sa finals. No, every stop po kasi magkakaroon yan ng points. Okay, so may points yan. May conference standings na tinatawag. Kahapon, ang ating Gilas Men, syempre, nasa second place sila kasi isa pa lang naman yung stop, di ba, yesterday. So, nasa second place sila with 80 points no, after their silver finish. And then, sa women's naman, okay, sa women's standings, teka lang, sa women's standings, ang Pilipinas ay nasa third place with 50 points. So, nakaka 50 points ang Pilipinas sa women's side. Today, meron silang 60 points na na-earn after finishing fourth overall. So, pang-apat na pwesto pala ang ating Gilas Women for today. Okay? Yung men's team naman natin, fourth place din sila ngayong araw pong ito. So, meron silang 60 points. So, total natin is 144 men. Second overall tayo. After two stops, behind Belarus na merong 170 points earned na. Sa women's side naman, third overall ang Pilipinas. Okay, third overall ang Pilipinas because meron na tayong total of 110 points earned after two stops. Ang nasa first ay Japan, second place New Zealand. So, iipunin yan. Bawat finish may ano yun, kaakibat na puntos. Tapos, after six stops, ito total lahat ng points. And yung team na merong pinakamaraming points, yun ang magcha-champion. Okay, yun ang makakakuha ng ticket patungong FIBA 3x3 World Cup, Under 23 World Cup. So, yan po, yung magiging ano to eh, magiging, ito kasi yung qualifying tournament para po sa 2026 FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, good luck sa ating mga Gilas 3x3 teams.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 4 minutes to go before 7 PM, and idugtong na rin kagad natin ito naman pong balita patungkol sa ating Alas Pilipinas Boys. Nako, unfortunately, talo rin tayo dito sa ABC Boys Under 18 competition, no, tournament sa Haiku, China. Sayang! Kasi tayo po yung leading, but unfortunately, nakabawi tong India. So, hindi napigilan ng Alas Pilipinas Boys yung matinding hamon kontra India. And lumasap tayo ng reverse sweep na pagkatalo. 25-16, 25-20, 20-25, 23-25, and 4-15. So, yan po yung naging score ng laban in favor of India. And dahil dito, out of contention na po ang ating Alas Pilipinas Boys. No, nakataya pa naman dito chance sa makapasok sa quarterfinals ng ABC Boys Under 18 World Championships. But because of this loss, no, pumangatlong pwesto po sa Pool B ang Alas with 1-2 win-loss record. We only won a match over Bahrain. Straight sets na pagkatalo yon. And then, we won against Iran. Okay. Sorry. We only won a match over Bahrain. Okay. So, isa lang yung panalo natin Tinalo po tayo ng Iran na may 3-0 win-loss record and India yung kanina. 2-1 ang kartada ng India. So, because of that, they will head into the quarterfinals dahil top 2 teams in each pool. Yun lang ang aabante sa next round. So, sa apat na pools, yung lahat ng top 2 teams, so, kukompleto dun sa quarterfinalist. Kasi round of 8 yun, yung quarterfinals. So, unfortunately, we lost dito nga po sa ating pagharap kontra India. No, we were so close, we were already there, but we fell short. We did not hold on until the end. There are situations where we could take that set and win, but maybe this match is not for us. Yan po naging statement ni head coach Oliver Bolse. But he added, I'm still happy with how they performed because I can really see the skills, but the maturity is something that we really need to work on, according to Coach Bolse. So, nanguna po para sa team Alas Pilipinas, itong si Martishon, no, with 16 points on 14 attacks and 2 aces, habang si Galapin and Dais ay nagtala po ng tig 14 markers. Okay? So, for the Philippines pa rin, si Gamotea and De La Cruz added 9 points each for the Philippines. So, kahit na natalo nga sila, according to Martishon, sabi niya, we are thankful since we gave our best. No one was injured and we will do our best in the classification round. So, we still keep our heads high and this serves as a hard-learned lesson for us. Still, we are inspired to do better in our own leagues in the Philippines. Okay, so ganun talaga, sayang. Konting-konti na lang, historic quarterfinal stint na, no? Only to be defeated in the end ng India. So, ganun talaga sa sports. At yun nga, lessons learned to for our Alas Pilipinas boys. Okay, pero hindi pa tapos ang laban kasi meron pang classification matches. So, yan po ang naging resulta ng laban natin today, no, sa ABC Boys Under 18 World Championships.
1: Sports 918.
0: Okay, we will take a break to give way sa ating news at magbabalik pa tayo sa second hour ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Headlines ngayon.
6: Philippine Standard Time, it is now 7:02 in the evening. And here are our news. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inspected the facilities of the National Academy of Sports at the New Clark City Sports Complex in Capas, Tarlac. Marcos was joined by Education Secretary Sonny Angara during the visit, where they toured the academy's academic, training, and residential facilities and met with student athletes. Angara said that under the leadership of President Marcos, we will continue to enhance these spaces to produce champions who will proudly represent the Philippines on the global stage. National Academy of Sports Executive Director Francis Carlos Diaz said that the students were honored by the president's visit. Meanwhile, in Cebu, authorities seized 36 container vans loaded with alleged smuggled cigarettes worth an estimated 3.5 billion pesos during an operation at a private port in Mandaue City, Cebu. The National Bureau of Investigation Special Action Unit said the shipment was confiscated during a two-week follow-up operation following the interception of 23 container vans carrying allegedly smuggled cigarettes at the Port of Manila in June. Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno said that is a massive amount, not less than 3 billion pesos. These were manufactured in China and seized in various parts of Mandaue City. In our news abroad, South Korea's Unification Ministry is seeking North Korea's help to find a missing seaman near the two countries' border on the East Coast. The request was sent via text message to reporters because there is no active communication line with the North directed to Pyongyang. On July 12, a Navy seaman went missing while on a Coast Guard duty on the East Sea, and there is a possibility of being drifted north across the northern limit line, referring to the coastal border with North Korea. As our Navy is currently searching for the missing person, we request for cooperation with the search and return from a humanitarian perspective, the message said. Meanwhile, in our sports news, Navy PH will begin its campaign tonight in the MLBB Women's International 2026 at the Esportes World Cup in Paris, France. Navy will face Cambodia's Galaxy Phoenix in the Group B upper bracket quarterfinals at 9 p.m. The winner will advance to the semifinals while the loser will drop to the lower bracket quarterfinals. The group stage runs until July 16 and will use a best-of-three double elimination format. The top four teams from each group will advance to the knockout stage. The tournament, which concludes on July 18, offers a $525,000 prize pool and 1,000 club championship points. That's our news. It is now 7:05 in the evening. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanin na.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
3: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: Sports 918.
14: Kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go, team!
14: Sports 918.
0: We have 8 minutes after 7 p.m. Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Martes, July 14, 2026. So, simulan naman natin ang ating second hour with another news patungkol sa volleyball. Okay, so sa mga mahilig sa volleyball, ay, eto, marami kayo mga aantabayanan. Although, masamang balita, malungkot na balita, no, yung kanina. Dahil ang ating Alas Pilipinas boys, out of contention na po dun sa under 18 na AVC boys championships. So, dito naman tayo bumaling sa magiging campaign ng ating Alas Pilipinas Men. Okay, dahil sa Candon City Arena sa Ilocos Sur po, isasagawa ang Southeast Asian Volleyball Cup or CV Cup na magsisimula bukas. Again, sa Candon City, Ilocos Sur. So, nais po ng Alas Pilipinas na masundan yung kanilang strong showing sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. And ang Pilipinas ay kabilang po sa anim na mga teams na kalahok. So, narito ang Cambodia, Indonesia, Myanmar, Vietnam, and Thailand. So, kasama ng Pilipinas na makikipaglabanan para sa titulo ng 6th Southeast Asia V Cup. So, ang Pilipinas na nasa Group B, makakaharap po natin ang Cambodia at 5:30 PM tomorrow. So, itong tournament na ito will offer FIVB World Ranking Points. So, mauna po sa labanan na naka-schedule for tomorrow sa first day of action ay ang 2 PM match between defending first leg champion Thailand and Vietnam. So, Thailand versus Vietnam muna, 2 PM, and then at 5 PM, laban ng Pilipinas and Cambodia. So, ang Myanmar will make their tournament debut against Thailand on Thursday. Samantala, ang Alas Pilipinas will battle 2025 Southeast Asia V-League second leg champion Indonesia on Friday. So, yan po yung mga schedule. The top two teams from each group aabante sa semifinals na nakatakda sa Sabado with the championship and bronze medal matches scheduled for Sunday. So, yan po yung maikli lang naman na ano yan na schedule ng aksyon dito sa Southeast Asia Volleyball Cup. And fourth edition na ito ng CV Cup na nagfi-feature ng top men's volleyball teams in the region. Okay? So, for Alas Pilipinas Men, pangungunahan po ng FIVB Volleyball Men's World Championship veterans na sina Josh Ibanez, Lloyd Josafat, Louis Ramirez, and Vince Lorenzo ang ating team na nasa ilalim pa rin ng paggabay ni Italian coach Angelino Frigoni. So, kabilang din po sa lineup sina Jude Garcia and ilan pa sa mga mainstays ng ating Alas Pilipinas men. So, ang tournament is hosted by Candon City with the support of Philippine Sports Commission and Philippine Olympic Committee. So, yan ang ating aantabayanan sa men's volleyball naman. Ang Southeast Asia V Cup Tournament sa Candon, Ilocos Sur. Kung swerte naman ng mga kababayan natin sa Candon, Ilocos Sur, laging nasa kanila ha, yung mga tournaments sa larangan ng volleyball.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: 13 minutes after 7 p.m. Samantala, ngayong araw naman pong ito ay magpapatuloy ang PBA Governors Cup ng Season 50. So, meron tayong games ngayong araw ng Martes. At mauna pong sumalang itong NLEX Road Warriors na, by the way, nasa ibabaw ng standings. Ha? Maagang na rumaratsyada ang NLEX Road Warriors. They are gunning for their third straight win. Wala pang talo. Dito nga po sa aksyon ng Governor's Cup and kalaban na nila right now ang Titan Ultra Giant Risers. So, unang laro po yan na nagsimula kaninang 5:15 p.m. Group A teams muli yung mga maglalaban-laban ngayong araw pong ito. So, ikatlong sunod na panalo ang target ni na Coach Jimmy Alapag at ng kanyang koponan dahil nauna na nilang nabiktima itong Macau Giant Pandas and Terra Firma Jeep. So, susunod kaya dyan ang Titan Ultra sa listahan ng mga so far na biktima na nitong NLEX. Nako, mukhang ganun nang mangyayari ha dahil although meron pa namang oras. So, under 5 minutes remaining sa first match natin for tonight sa Inara Center sa Antipolo. So, NLEX is leading against Titan Ultra 124-96. Aba, ibang klaseng pag-ratsyada to para sa NLEX Road Warriors. So, under 5 minutes remaining, malaki po ang kalamangan ng NLEX 124-96. Okay, samantala sa second game naman natin, tournament debut ng San Miguel Beermen. So, unang laro po ng San Miguel Beermen and they will face Macau Giant Pandas. So, ang Giant Pandas will try to bounce back mula po dun sa kanilang pagkatalo against NLEX Road Warriors. So, yun lang. Parang konti lang players ng Giant Pandas sa previous games nila. And for San Miguel Beermen, ipaparada nilang muli ang kanilang balik import na si George King. So, yan ang ating aabangan sa mga laro natin sa PBA tonight. And since magsisimula po ng kanilang kampanya, ang San Miguel Beer, tingnan natin yung lineup ng San Miguel. Diba? So, for San Miguel, may mga changes din kasi no, sa lineup ng mga teams natin for this third conference. Diba? Yung mga nagkaroon ng trade deal. Yan, kaya may mga pagbabago sa lineup. For the San Miguel Beermen na nasa Group A ng pagkakasalansal ng mga teams, nandiyan po sina Chris Rosales, Don Trolliano, Mo Tautua, Chris Ross, Jeric Ahanmisi, Andreas Kahilig, Marshall Lassiter, Junmar Fajardo, Paulo Hernandez, ayun na, sa San Miguel na si Paulo Hernandez. Si Jerome Teng, ayan, nasa SMB pa rin. JM Calma, Royce Mantua, Jericho Cruz, CJ Perez, Rodney Brondial, and their import is George King. So, yan po ang lineup ng San Miguel Beermen na gagabayan ni Coach Leo Austria. So, yun ang ating, di ba, aabangan. Debut ito ni Jeric Ahanmisi with SMB. Parang kailan lang, nasa Terra Firma si Jeric Ahanmisi, nagpapasiklab. Di ba? So, ngayon, nang ibang team na siya. Na-i-trade eh. So, anyway, yan po yung lineup ng SMB for this third conference. Okay, balikan natin yung lineup naman ng Giant Pandas. For Macau, Giant Pandas, mga players nila, import is Devondre Perry, and then si Chaoxing Zhao, Zhu Zhaojing, Damian Chongqi, Ramon Cao, Liu Shucheng, Jenning Leung, si Jeffrey Mai, Sun Yang Song, Kobe Lam, so yung mga familiar names na yung iba, si Li Ching Shang, Lu Shiji, Zhang Zhengxin, Zhang Yongpeng, Zhao Junfeng. Okay, so head coach is Marcus Elliott. And team representative nila, si Mr. Jock Ruby. Okay, yan ang Macau Giant Pandas. And dito naman sa NLEX sa Titan Ultra, kamisado nyo naman na yung lineup niya. Anyway, so update tayo ha. Under 3 minutes remaining na lang dito sa ball game. Ay, mukhang formality na lang to. Malaki ang angat ng NLEX kontra Titan Ultra. Sa ngayon, they are leading 31 points. No? They are leading by 31 points, 129 to 98 ang score. So, Titan Ultra, another loss ito para sa Giant Risers. Parang hindi sila nagre-rise. No? Parang pababa sila. So, abangan natin. Malakas yung NLEX eh. Coach pa lang, di ba? Jimmy Alapag. Tapos, nandiyan pa sina Robert Bolick. O Kevin Alas. At marami pang iba. Kaya, ayun, nananalasa ang Road Warriors. Although, maaga pa naman ang tournament, no? But we will see sa mga susunod na laban pa nila dito sa PBA.
16: Sports 918.
0: And speaking of the PBA, tinanghal naman po na PBA Press Corps Player of the Week si RK Ilagan ng Blackwater Bossing. Matapos ang rousing start ng Blackwater sa kanilang kampanya dito sa PBA Governor's Cup. Abay, ginulantang po nila ang Rain or Shine na Lasso Painters sa score na 131-108. Noong ano yan, July 11, araw po ng Sabado sa Inares Center, Montalban. So, si RK Ilaga nagbabalik from an injury. So, first game niya to since April nung nagkaroon po siya ng injury, knee injury. Kaya naman talagang ganadong-ganado siya. Nagtala ng 22 points, 5 rebounds, 3 assists, and 2 steals. At nabigyan nga siya ng, kumbaga, parang confidence ni Coach Patrick Aquino. No, dahil nilagay kagad siya sa starting lineup at nag-deliver naman itong si RK Ilagan. So, at least nakabawi na kahit papano ang Blackwater ha, dun sa embarrassing 56-point loss nila sa kamay ng Elasso Painters din nung Commissioner's Cup. So, magandang panimula para sa Blackwater Bossing dito sa kanilang campaign sa season-ending conference. And of course, aside from Ilagan, collective effort naman yan para sa Blackwater. No? Yung kanilang import na si Kentrell Barkley, maganda rin ang performance. At katuwang itong si Cedric Bearfield na nag-stay, ha? Nananatili pong nasa Blackwater. So, nag-combine for 53 points yung import at yung mala-importan laro. Okay, yung Filipino-American na si Bearfield. So, yan ang naging resulta nung unang laban nila And for RK Ilagan, magandang pagbabalik dito sa PBA after suffering an injury. So, tinalo ni Ilagan for the citation sina Kevin Alas ng NLEX and Jason Perkins ng Phoenix.
17: Sports 918. Kasama si Rhea Arevalo. Let's go team! Sports 918.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 23 minutes after 7 p.m. and katatapos lamang po ng labanan sa pagitan ng NLEX Road Warriors and itong Titan Ultra Giant Risers. So, wagi ang NLEX kontra Titan Ultra at ang final score ay... Okay, teka lang. Ano nga ba final score? Maya-maya, basta malaki. 135. Ayun, 135-100. Okay, hindi na dinagdagan ng NLEX. Ang laki na ng lamang nila eh. So, 35-point winning margin para sa Road Warriors against the Giant Risers. Again, 135-100 ang final score in favor of the NLEX Road Warriors. Itinanghal po na player of the ball game, Robert Bolick. So, si Robert Bolick ang top performer para sa NLEX Road Warriors. So, nung unang laro nila, di ba si Kevin Alas? Ngayon, si Robert Bolick ang best player of the game. 29 points, 7 rebounds, 4 assists, 11 of 16 ang shooting from the field. So, yan po ang naging resulta ng unang laro natin sa PBA Governor's Cup. And maya-maya, magsisimula na yung tunggalian sa pagitan ng San Miguel Beermen and Macau Giant Pandas.
18: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
17: Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
17: Sports Radio 918 AM.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
27: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
28: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
27: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
28: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
27: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine sports broadcast.
7: Sports 918.
8: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
10: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918. 29 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Samantala, ang National Bureau of Investigation po ay nagrekomenda na sa Department of Justice ng pagpapataw ng criminal charges laban po kay former Ateneo coach Tab Baldwin and 11 mga individual pa, no, dahil sa naging pagkamatay po ni Rene Baterbonia and Divine Adili. So aside from coach Tab Baldwin, ang mga assistant coaches na sina John Jacinto, Dean Castano, Sandro Soriano at Buboy Domingo, strength and conditioning coaches na sina CJ Elumba at Grant Derns, and kasama rin ang kanilang physical therapist na si Jeric Rueca, sila po'y nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Ayon po sa NBI, no, itong mga individual na ito ay nagplano at nagsagawa nung water resistance run na naging sanhi naman ng tragic incident na pagkalunod nga po at pagkamatay ni na Baterbonia at Adili. So nirekomenda rin ng NBI ang pagsusumite ng kaso na simple negligence resulting in 2 counts of homicide laban kina Ateneo Athletic Director M. Fernandez, Hermanos Resort Operating Manager Francisco Zubia III at co-managers ng resort na sina Frederick Zubia and Yeda Marie Rubio. So ayon po sa statement naman na inilabas ng Ateneo, no, patuloy po nila nirerespeto yung proseso and sila'y makikipag-ugnayan. No? They will fully cooperate with all lawful investigations. So, yan po ang development naman, no, patungkol nga dito sa inaabangan natin na kumbaga resulta ng investigasyon ng NBI. Yun nga, they are recommending sa Department of Justice na mag-file ng criminal charges kontra dito kina former Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang mga individual. So, nakakalungkot, no? Malapit na mag 40 days, 'di ba? Since June 8 kung saan yun po yung araw na naganap tong insidenteng ito, no? At kung saan binawian ng buhay itong sina Rene Baterbonia and Divine Adili. Sa ano na yan? Sa July 18, this Saturday na yung 40 days mula po nang sila'y pumanaw.
6: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio.
1: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: 32 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Again, sa mga late tuners natin, natapos na po yung unang laro dito sa PBA Governor's Cup. Okay, PBA Governor's Cup. Baka mamali ako, Commissioner's Cup, masabi ko. So, natapos po ang laban with NLEX winning over dito nga sa Titan Ultra Giant Risers. 135-100 ang final score. With Robert Bolick Jr., ang best player of the ball game. 29 points ang ginawa nitong si Robert Bolick para pangunahan ang kanyang koponan. Meron din siyang 7 rebounds and 4 assists. So, second game naman between San Miguel Beermen and Macau Giant Pandas. So, about to start na para sa Tuesday matches natin sa PBA. Okay? And for tomorrow, ito yung schedule naman natin sa PBA Governor's Cup action. Araw-araw ngayon laro ng PBA. Okay, ito yung schedule natin for tomorrow. Araw po na Miyerkules, July 15. So, alas 5:15 ng hapon, Converge will go up against Terra Firma Jeep. So, sa Araneta Coliseum po, mga laban natin bukas, araw ng Miyerkules. After the first match between Converge and Terra Firma, susunda naman ito ng bakbakan sa pagitan ng Meralco Bolts and Phoenix Fuel Masters. Okay, 7:30 p.m. naman po yung labanan ng Meralco and Phoenix. So, yan yung doubleheader natin for tomorrow sa PBA.
3: Sports 918.
0: Mula basketball, dumako naman tayo sa billiards. O, yung mga mahilig sa bilyar. Aba, ang mga mauhusay na billiards players from around the world. Muli pong magsasama-sama, magpapasik laban para sa continuation ng World 9 Ball Tour dito sa Pilipinas. Siyempre, unang-una na dyan ang Reyes Cup na muli po nating matutunghayan dito sa ating bansa. October 15 to 18 yung schedule nila for this year. Ikatlong installment na po ito between Team Asia and Team Rest of the World. For the second straight year, dinodominate ng Team Asia ang labanan. Ano ba? Pagalawin nyo naman ng baso, Team Rest of the World. Kaya sa October, titingnan natin kung makakabawi ba at kaya ba nilang talunin itong Team Asia. Na nung nakaraang edisyon, ang mga naglaro ay sina Filipino pool legend Django Bustamante. Actually, siya yung parang team captain. Yan. Hindi na talaga lumalaban sa mismong game, mismong match eh. Pero nandun si Django Bustamante. Ang mga players na talaga sumalang, ito si AJ Manas, ahusay din ito. Si Carlo Biado, ayan, si Johan Chua, tatlong mga Pinoy kagad yon. And si Aloysius Yap, no, ng Singapore. So, nakamit natin yung back-to-back titles, no, from the first edition and then last year, second edition. Sa kabilang banda naman, yung Team Rest of the World, nandyan po yung mga mahusay din ang mga Q Masters, no, with the German great Rolf Soke, ang team captain ng Team Rest of the World. Sino kaya ang mga maglalaro naman pagdating ng October? Kasi ina-announce din yan ng World 9 Ball Tour. Depende sa ano nila. Sa ranking. No, minsan, wildcard berth. Parang katulad nung kay Manas, nabigyan siya ng ano, ng wildcard spot. No, dito sa Reyes Cup. So, after the Reyes Cup, another billiards competition, second edition naman po ng Philippines Open Championship. So, October 20 to 24 naman ito sa Gateway Mall 2 sa Cubao, Quezon City. Ito yung ano, free to the public, 'di ba? Magmamoling ka lang dapat, biglang napapanood ka doon sa labanan ng bilyar. Naglalaban ba naman sina Django Bustamante at saka si Ralph Soke? Ay, manonood talaga ako noon. So, nandiyan din sina David Alcaide ng Spain na tinanghal po na kampiyon, no, nung nakaraang taon. So, maraming mga Q masters diyan, pati yung mga up and coming, 'di ba? Muntik-muntikan na maka-upset na mga bigating billiards sa Q Masters. So, napakagandang opportunity para makakita po ng world-class billiards action ng mga Pilipino. So, abangan nyo po yan. Sa Oktubre pa naman, pwede nyo pang, di ba, paghandaan. At yan, ang muling pagbabalik na mga pinakamahuhusay na billiards players ng mundo, no, dito po sa mga tournaments na ihahatid ng World 9 Ball Tour.
3: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
0: Number 1. 38 minutes after 7 p.m. we will take a break and then magbabalik pa tayo sa iba pa mga balitang sports dito sa Sports 918.
5: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: Sports 918.
14: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
14: Sports 918.
0: We have 41 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918. Mamayang madaling araw, okay, para sa mga nag-aabang ng FIFA World Cup. Naku, magkakaalaman na dahil nasa semifinals na po tayo. So, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, kompleto na po ang Final Four na FIFA World Cup 2026 semifinals. Mamaya madaling araw, gumising kayo ng alas 3 ng umaga. Mga fans ng France and Spain. Yung mga fans ng, ano ba moniker nila? Le Bleu contra La Roja ng Spain. Alas 3 ng umaga ang kanilang pagkaharap. Eh, nakong gandang laban yan. Yung Spain, ang lakas ha. Yung France ay finalist nung nakaraang edition ng World Cup. Eh, naon siya misila ng Argentina. So, gusto uli ng France na Kylian Mbappe na makabalik sa finals dahil meron silang unfinished business. So, 3 a.m. Okay, 3 a.m. Wow, ang aga naman. meron ba mga watch party ng alas 3 sa madaling araw? No, at according to France, hindi sila takot sa Spain. Pero nire-recognize nila, ina-acknowledge nila yung quality and near perfect backline ng Team Espanya. O biruin nyo, isang goal lang na concede ng Spain sa buong tournament para po makatungtong sila sa Final Four ng World Cup. And we will see after tomorrow's action, no, dito sa kanila nga pong semi-final

0: niya sabay nga sa halo tuig-tuig na mga paggamit sang niya mangin maayos di hapon ng amon kanon.
1: Oh,

sa 6 sa sampa. Salamat. Good sa inyo, Tahan.

0: malaki po yung naitutulong ko nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalikit po ng gastos. So, pagka po naayos po ito nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka. Kasi po, malilesen po kami sa mga gastusin, magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong DDM, sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion, no? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong balog-balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandun na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure, no? Lahat po ng component, para may bigay din po natin yung para sa mga katutubo na mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento na gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa Kay Santa Clara, amounting to 7.67 billion. No? Ito po, 42% ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pag natapos natin ito, no, mag-irrigate na yung balog-balog high dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong DBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
2: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tignan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Yun na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Kaya kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa...
3: Ito po ay aking paon na rin, aking pagyamanin para makatabang sa aking pamilya, sa aking mga anak. Pagdating ng panahon, ay pamamana ko ito sa kanila. At hindi na sila maghirap kasi meron na silang pagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ginoong Conrado Sibilia, ating mahal na sekretary, at sa ating mahal na Pangulo, Ginoong Bongbong Marcos. Maraming salamat, sir.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Siyam na minuto na kapitbahay. Makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon. Ika-15 sa panahon ng Hulyo 2026. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga imbagi ng Kabuluan, Apuluson, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay na napapainggan ho at ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Biminda po yan. Siyempre, nandiyan po naman ang Radyo Television. Ang 104.3 Capital FM, nandiyan po naman ang DWCI sa MPD Ilocos Norte, EWCJ sa may parte naman ng Cagayan. Ano, sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan po tayo pansamantala. Wala muna po tayo sa 738 Killers sa AM, ano. At huli po yung mga pagkukumpunit pagkasayos. Pero sa muling pagbabalik po ay mas mahusay at mas pinaigting at higit pong mas malinaw ang aming serbisyo publiko sa ating tambayan. Ay kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado. Anyo po kami dito po sa Usapang Agrikultura. Muli po magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating banging isda at nagusuyang kila nanay, tatay sa mga lolo at lola ho natin. Yan. At sa mga motorista naman, ingat po lamang sa ating pagmamaneho. Pakihusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kansada. Kaya si mamang chopper, pag malasakitan na lamang ho natin, ano ba, ikalabit lang. Kigising, mas disgrasya, iwas ako na po tayo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po lamang sa mga report manggagaling sa labas ng ating himpilan, patikulat po sa mga lalawigan. Sa lagay muna ng ating panahon, ano ho, ayon po sa DOST Pag-asa, patuloy na mihirap po naman ang Southwest Monsoon ng Habagat. Ang malaking bahagi po naman ng ating bansa. Samantala, yung bagyong si Josie ngayon ay LPA na lamang. Tuloy na pong humina at inaasa pong lalabas na po ito ng ating par ngayong araw. Ang panahon po dito sa may parte ng Luzon, sinasabing makararanasan ng maulap hanggang sa mga ulap na kalangitan ay mga kalat-kalat na pagbulan at thunderstorms ng Ilocos Region. Ang Abra, ang Apayao, Zambales, Bataan, Batanes, Babuyan Islands, dahil po naman sa Habagat. Ang Metro Manila, ang natitirang bahagi po naman ng Luzon, ay magkakaroon ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Ay chance po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorm dulot po naman ng localized thunderstorms. At Visayas at Mindanao, din po naman ang mga isolated rain showers and thunderstorm niyan dahil po sa Habagat at localized thunderstorm pa rin po. May mga babala po ay sa hangin at daluyong. May inaasang malalakas na hangin sa Ilocos Region. Ang po sa parte ho ng Abra, Apayao, Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapayuhan po yung mga mangisda at mga malitong bangka na mag-ingat at po sa katamtaman hanggang sa maalong kargataan sa mga nabanggit po nating lugar. Ano ho? Ano pong sinasabing posibilidad ng flash floods? Landslide po naman sa mga lugar na makararanasan ng matagal at malalakas naman na mga pag-ulan pa rin. Ang lagay ng panahon, dyan po naman sa may parte ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, holiday ngayon ha, ang pasok sa CAR ngayon, kanilang magdiriwang na kanilang lugar. Tama po ang Baguio City, ang Atok, ang Benguet, at pangkalahat ng lagay po dyan panahon dyan sa CAR, sinasabing magiging bahagyang maulap. Hanggang sa maulap ang kalangitan sa buong rehiyon, ay po dahil po naman sa patuloy na epekto po ng Southwest Monsoon, yan pa rin po yung Habagat. At mga localized thunderstorms at mataas ang chance na biglang pagulan, pagkiloga, pagkidlad, particular po yan sa hapon po naman at sa gabi. Ang Atok, Benguet, inasang malamig pa rin po ang panahon, temperatura nasa 16 degrees Celsius po, hanggang 23, ano ho, magiging maulap pa sa umaga, at may 60% namang chance ng katamtaman hanggang sa malalakas at thunderstorm sa pag-ulan pagdating po ng hapon. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Baguio City, maglalaro po ang temperatura dyan sa pagitan po ng 20 hanggang 26 degrees Celsius. Ano ho? Meron po mataas na chance ng heavy thunderstorm sa mga biglang buhos po ng ulan pagsabit po ng hapon. Yan po sinasabing mga alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang bahagi ng Benguet at CAR, kaya po dyan sa La Trinidad, Atublay, Mountain Province at Ifugao, makararanas din po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Ano, ang ihip po ng hangin ay katamtaman po naman mula po naman sa Timog Kanluran. Alala po mula sa Pag-asa na manatiling alerto ang mga residente natin sa mga mababang lugar at kabundukan dahil po naman sa mga localized thunderstorms na yan, maaari po magdulot ng flash floods, biglang paghuhupo naman ng lupa.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyo abang nikod ka Hero Hero Ilustre Brigado. Ano ho? Good morning sa mga nakatutok sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang natin mga isda. Mga malalayong lugar at iba't ibang grupo, mga organisasyon, mapaluson, besides Mindanao, siyempre ating mga irrigators. Ayan. Congrats sa tanggapan ho ng niya. May bago na naman, ha? Binuksan po niya sa balog-balog. Tarlac ba yun? Tingnan natin kung bukas baka ugnayan natin administrator. Okay. Nakita ho namin sa inyo yan. Okay. So natin, 14 minuto kami tumayo makalipas yung alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Split po natin, ho? Ang wala lang pasok ngayong araw ay yung mga taga-car. Ano ho? Celebration po ng kanilang ikangay lugar. Ano, walang pasok ang mga taga-car ngayong araw. Araw po ng Miyerkules, araw ho ni Mrs.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Simulan na po natin yung pagtanggap po ng report sa labas ng ating himpilan. Unahin natin ang Dabao. Indol na naman, ano? Edit sa Mindanao, ano? Intensity 6, kagabi yata yun, batang alas 11 pasado, no? Pasilidad po sa Dabao City na kayang magproseso naman hanggang 50 tinilad ng biodegradable waste bawat araw para ho gawing organic fertilizer ay sinuri po ng Agriculture Secretary. Kamin ho natin ang mga detalye ng balitang yan, si Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Dabao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. kasama mga opisyal ng DA-11 at Bureau of Soils and Water Management ang isang composting facility sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City na gumagamit ng teknolohiyang mula sa Japan para gawing organikong pataba ang nabubulok na industrial waste. Ayon sa pamunuan ng pasilidad, kaya nitong magproseso ng hanggang 50 tonelada ng biodegradable waste kada araw at gawing organikong pataba upang makatulong sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng lupa at pagpapataas ng produktibidad ng agrikultura. Napili rin ang Davao Region bilang pilot area para sa pagsubok ng naturang teknolohiya sa lokal na kondisyon ng pagsasaka. Bahagi ito ng layunin ng Department of Agriculture na isulong ang makabago, sustainable at climate resilient na mga teknolohiya para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalia sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, DSWD na bahagi po naman ng emergency cash transfer sa atin ng mga mangisda at magsasaka dyan po naman sa Mindanao. Detalye naman dyan si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng emergency cash transfer sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan din ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aabot sa mahigit 7,000 benepisyaryo ang unang nakatanggap ng 5,000 tulong pinansyal na payout na isinagawa sa Oval Plaza sa General Santos City. Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan at sa unti-unting pagpapanumbalik ng kanilang kabuhayan habang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad. Bahagi rin ito ng disaster recovery efforts ng gobyerno sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kaming walang minuto, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, umabot na po sa 12.5 milyong piso ang kabuang pinsala po na sa agrikultura ang nagdang bagyong si Inday. Ano ho? Tulad po ng DA na 1,078 na magsasaka at 500 hektaryo po naman ang sakahan ang sinasabing nasa lanta. Inakagrabing tinamaan po ang pananim dyan po sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island. Naglaan po naman ang pamahalaan ng 1.2 pilyong pisong inisyal na pondo para po naman sa binhi at pataba para matulungan pa rin ang mga apektadong magsasaka.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, kadiwan ng Bayan Store matatagpuan sa bagong bukas na MMDA Nature Park dyan po naman sa Cavite. Detalye po naman dyan si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binuksan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang nature park sa Barangay Lantik, Carmona, Cavite. Ayon sa MMDA, bahagi ito ng kanilang urban renewal at pagsusulong ng ecotourism sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming green space sa publiko. Dito, maaaring magtungo upang mag-ehersisyo, mag-picnic at mag-unwind habang pinagmamasdan ang lunti ang kapaligiran. Pinaganda na rin ng MMDA ang dating sanitary landfill o tambakan ng basura na nagsara at inabandona na noong 1998 para pakinabangan ng publiko. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pagiging Eco Park, matatagpuan din dito ang karidiwa ng Bayan Store bilang pagsuporta sa karidiwa ng Pangulo Program ni Pangulo Marcos Jr. na layong magbigay ng abot kayang produktong agrikultura sa publiko. Makikita rin dito ang Bamboo Pavilion na isang, at isang seedling nursery na may kakaya magparami ng kawayan na bahagi naman ng hakbang MMDA sa pangangalaga ng kalikasan at sa paggamit ng kawayan bilang natural na proteksyon kontra baha. Nagtayo rin ang ahensya ng Disaster Preparedness Training Center kung saan dito papandayin ang mga pagsasanay kaugnay sa mga programa hinggil sa disaster preparedness, emergency response at rescue operations. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Eh, meron ng mga nakatakdang Kadiwa outlets sa iba-ibang bahagi po ng Metro Manila ngayong araw kung saan ariyong bumili ng mga abot kayang agriculture products ang publiko naman. Para po sa kumpletong listahan ng mga lokasyon dito sa NCR, ay maaari mong bisitahin ang opisyal na pahina po ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Patuloy po pinagbabenta po naman ng gobyerno ng pagbibenta ng bigas halagang 20 pesos kada kilo mga piling celebrasyon at okasyon sa iba't ibang probinsya tulad po ng kamakailang Tinalak Festival yan po naman sa South Cotabato. Samantala, murang bigas ng gobyerno dinagsa ng mga residente sa Mahataw, Batanes. So naman, sa detalya, nandiyan po naman si Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng dalawang araw na pagsasanay para sa fishing gear design, construction and management. Ayon kay Provincial Fishery Officer Dr. Rich Rivera, ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga mangingisda mula sa Bataan Island na binipisyaryo ng mga bangkang pangisda na pinagkaloob ng ahensya. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga binipisyaryo ng bangka sa tamang pagdedisenyo, paggawa, pagkukumpuni at mamamahala ng kanilang mga kagamitang pangisda. Bahagi rin ito ng patuloy na suporta ng ahensya upang matiyak na magagamit ng husto ng mga mangingisda ang kanilang kagamitan at mapataas ang kanilang kabuhayan. Ayon sa BFAR, ang pagsasana ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mangingisda kundi sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga itinatapong sirang lambat at iba pang kagamitang pangisda na maaaring makapinsala sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay samantala naman, NIA o National Irrigation Administration Central Visaya sa Sandugo Agri-Fair 2026 sa Tagbilaran City, Bohol. May detalye po dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsilbing tulay ang National Irrigation Administration or NIA sa Central Visayas sa paglahok nito sa Sandugo Agri-Fair 2026 dahil natutulungan nito ang Buholano Irrigators Associations sa pagbibenta ng sa kanilang sariwa at abot-kayang mga produkto. Nagtayo ng booth ang NEA 7 sa paglahok sa Agri-Fair kung saan ibinibenta ang mga sariwang gulay, prutas at bigas na ani mula sa lokal na mga magsasaka na mga binipisyaryo ng mga sistema ng patubig ng NEA 7 sa mga bayan ng Valencia, Balilihan, Hagna, Garcia Hernandez, Ubay at Sierra Bulyones. Nagsimula ang Agri-Fair nitong Lunes at nagpapatuloy hanggang sa Biyernes, July 17, sa Plaza Rizal, Tagbilaran City. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama sa mga ibinibenta ang sweet corn, sitaw, talong, ampalaya, pipino, sili atsal, pechay, kalabasa, okra at iba pa. Abot kaya itong ibinibenta tulad ng pipino na mabibili sa 15 pesos kada kilo. Sili espada sa 30 pesos kada kilo, bukid rice sa halagang 47 pesos kada kilo at iba pang produktong pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na tinutulungan ng NEA 7 ang mga asosasyon ng irrigators na maibenta ang kanilang mga ani habang ginagawang abot-kaya at madaling mabili ang kanilang mga produktong pang-agrikultura sa mga mamimili. Inorganisa ng pamalaang panlalawigan ng Bohol ang Sandugo Agri Fair sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Samantalang tulong pinansyal para po naman sa mga magsakot mangis na. Pinamahagi po naman ng DA, dyan po naman sa SOC Sergeant. Detalya, nandiyan naman si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Bayong Sultan Kudarat, ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP Distribution Caravan para sa mga magsasaka at mangisda. Sa unang araw ng programa, umabot na sa 211,000 na benepisyaryo mula sa 5 barangay ang nakatanggap ng kabuuang 4,908,075 pesos na tulong pinansyal. Kabilang sa mga nakinabang ang mga residente ng Barangay New Cebu, Caridad, Poblacion, Tinumigues at Pingyaman. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ang programa ng patuloy na paghahatid ng pamahalaan ng mga tulong at serbisyong naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda sa SOC Sergeant. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lacuan Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Diyan pa rin po sa Davao, naglaan po ang tanggapan ho ng Department of Agriculture ng 170 milyong pisong pondo para ho sa modernisasyon ng mga pantala ng isda dyan po sa Davao Region upang mapabuti ang post-harvest facilities ng mga lokal ho nating mangingisda po naman.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, 5 araw na training of trainers ng mga agricultural extension worker matagumpay na sa gawa ng ATI Regional Training Center 9 po naman sa April Sampuanga, Sibugay. Ay detalye ho ng balita dyan si Leslie Gobol, Radyo Pilipinas, Sampuanga, Sibugay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nanay sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 sa ilalim ng High Value Crops Development Program, ang training of trainers on improved rubber technology for the production of quality planting materials batch 1 sa Sibugay Hotel sa Bayan ng Ipil, Sampuanga, Sibugay. Ang 5 araw na pagsasanay ay nagpapatibay sa kalaman at practical na kasanayan ng mga agricultural extension worker sa mga pinabuting teknolohiya sa produksyon ng guma, pamamahala ng nursery at produksyon ng dekalidad na materyales sa pagtatanim. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, masanda ng magbigay ng tulong teknikal at magbahagi ng mga napapanatiling pamamaraan sa pagsasaka ang mga kalahok sa mga magsasaka ng guma sa Sampuanga Peninsula. Ang aktibidad ay sumusuporta sa tuloy-tuloy na pagpapabuti ng produktibidad ng guma, nagtataguyod ng mga napapanatiling gawaing pang-agrikultura at nag-aambag sa mas mataas na kita at mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga pamayanan na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Samantala, inatas ng hawa ng Palasyo ng Malacanang ang mabilisang pagtatapos po ng Balog-Balog Multi-Purpose Project para ho mapalakas ang irigasyon at patubig sa mga sakahan po sa Central Luzon. Yan ho yung pinakita namin sa inyo kanina. Bukas o makalawa, titingnan natin mga kaugnayan mismo. Administrator Ginon Ed Gillian. Ayun, 27 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: DA, Ilocos Region, pinangunahan po naman ang pagbalangkas ng Regional Organic Agriculture Center sa Region 1. Detalye naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas na Yuga.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang 4 na araw na aktibidad upang palakasin ang mga inisyatiba sa organic agriculture at balangkasin ang development plan para sa itatayong Regional Organic Agriculture Center sa Riyuat. Sa pamamagitan ng isang short, medium and long-term planning workshop, tinukoy ng mga kalahok ang mga prioridad na pasilidad, serbisyo, programa at intervention na kailangan para masiguro ang epektibong operasyon at pagpapatuloy ng itatayong center. Kasama sa mga dumalo sa aktibidad mula sa National Organic Agriculture Program, R&D, RAED, DA Research Stations, mga grupo ng participatory guarantee system at mga lokal na pamahalaan. Nagbahagi naman ng mahalagang kalaman at rekomendasyon si Dr. Marvin Quilates, ang Digital Organic Agriculture Focal Person mula sa mga nakarang workshop. Ang kanyang presentasyon ay nagbigay ng gabay sa paggawa ng mga estratehiya na magsusulong sa paglago ng sektor ng organic agriculture sa rehiyon. Bilang karagdagan sa planning session, nagsagawa rin ang mga kalok ng learning visit sa Inuwayan Farm at Cardom's Farm. Dito ay personal nilang inobserbahan ang mga best practices at napapanatiling sistema ng pagsasaka na nagpatunay sa kahalagan ng inobasyon at pagtutulungan para sa isang pagsasakang ligtas sa kaligtasan at kapakipakinabang sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
5: Mandala mga butchers po naman dyan sa Albay, sumailalim po naman sa pagsasanay, sumayos at malinis sa pagkatay po ng hayob. Itatali naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Report. Sa gawa ng tatlong araw na pagsasanay sa good hygienic slaughtering practices para sa mga butchers, ang Albay Veterinary Office, katuwa ang National Beef Inspection Service Regional Technical Operations Center 5, layunin ang programa na palakasin ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan ng karne sa buong lalawigan. Dumalo sa pagsasanay ang mga meat handler mula sa iba't ibang local government units upang mapahusay ang kanilang kaalaman sa malinis sa pamamaraan at pagkatay, mapabuti ang kalidad ng karne at makatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Kabilang sa mga tinalakay, ang makataong paghawak sa mga hayop, personal at pangkapaligirang kalinisan, sanitation at tamang paghawak ng karkas. Pinagtibay rin sa pagsasanay ang pagsunod sa Meat Inspection Code of the Philippines at iba pang pambansang pamantayan sa kaligtasan ng karne. Ayon sa Albay Provincial Information Office, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang palalawigan ng Albay na palakasin ang local meat inspection services at matiyak na ligtas, legalidad at maayos ang karne ang naihahain sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Samantala, joint semestral meeting ng mga veterinarian at meat inspectors, sinagawa po naman dyan sa Northern Mindanao. Italia, nandiyan naman si Nival Colonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Isinagawa sa Northern Mindanao ang joint semestral meeting ng mga veterinarians at meat inspectors sa panguna ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 10. Tinututukan sa naturang meeting ang priority programs sa ilalim ng bagong NMIS Executive Director sa bagong OIC Regional Technical Director para sa darating na Basic Meat Inspection Course sa Hulyo 20 at sa Agosto 14 sa taong kasalukuyan. Para sa field concerns at pagpalakas ng coordination sa pagitan ng mga tanggapan, lalo na sa technical frontliners, pag-usapan ng mga priorities, address challenges, set unified action plans patungo sa meat safety. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kingoog.
4: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat sa report niya, Radyo Pilipinas, Kingoog, nagandis sa ating oras, kapitbahay. Ay, 32 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning kay Mother Clarita Ilustre Fabrigado. Mother, palakas ka ha, kaya pa yan, kaya pa. Lakas ka lang, kain lang. Balik mo kami, sandali lang, alam mo na mahalagang paalala.
4: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Pagbay pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM.
5: Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Hey, shoutout lang sa mga nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna, sa Beltran family ho, sa Kagangang UG, ganun din. At syempre sa mga Batang Pio, sa Iris Boys, NEI 79 Batch, or Solomon, kamusta na riyan? At dito rin, happy birthday muna. Ay, happy birthday muna ho. Kay Sir Ian, Ayan Rabago Canlans. Happy birthday, Sir Ayan. And then kay Julieta Gutierrez Balahadja, maligayang karawan. And then, happy birthday kay Sir Levi Montero. Diyan sa Santa Mesa, Pores, sa may Abad Santos, Maynila ito eh. Lokal lang, Sampaloc, okay. At happy birthday din. Oy, birthday din ngayon. Ating spokesperson ng NFA, ano ho, at si Sir Angel Imperial. Ano po, nagsaselebrate na kanilang karawan. Ligayang karawan na lamang sa inyong lahat dyan.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
6: Good morning nga pala kay Yusek Asis Perez, ano ho. Okay, sige. Good morning din sa Philippine Fisheries Development Authority. Sana minsan magkakwentuhan naman tayo. Okay. Support tayo sa Tayog, Pangasinan. KMW Ilocos Region, lumakpo sa mamahagi ng mga makinari ng DAR Ilocos Region sa mga magsasaka. May detalye po si Grace Acqua, Radyo Pilipinas, Tayog.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakilahok ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa Pangunang Regional Director Christian Ray Osison sa isinagawang pamahagi ng mga makinarya, kagamitan at iba pang supply sa pagsasaka sa Bayan na Rosales, Pangasinan. Naging pagkakataon din ang aktibidad upang may pabatid ng DMW Region 1 na iba't ibang programa at servisyong iniaalok ng ahensya para sa mga OFWs, particular sa mga nagbalik-bansang OFWs na piniling pasukin ang pagsasaka bilang pangmatagalang kabuhayan. Personal ding pinakinggan ni Regional Director Season ang mga katanungan at pangailangan ng mga OFW returnees at paliwanag ang mga programang makatutulong sa kanilang reintegrasyon at pagpapatatag ng kanilang kabuhayan. Matapos ang programa, nagsagawin ng pulong sina Regional Director Season at DM DAR, Secretary Corrado Estrella III hinggil sa paglilipat ng gusali ng DMW sa Rosales, layo nitong higit pang mapalakas ang ugnayan ng dalawang ahensya upang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga FW at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay maraming salamat sa report niyan, Galaw-galaw, para hindi pumana. Pakiusap na doon sa mga nasa Manibela, sa long drive, sa mga bihira-bihira. Kahit hindi kaya, ay gilid-gilid muna ho tayo. Ano? Power na 15-30 minutes. Okay na ho yan. Natin balikan yung ating mga Manibela.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sa bahaging ito ay minsan pa nating pasyalan ang tanggapan ho ng Philmec. Ano ho? Ang Philippine Center for Post-Harvest and Mechanization. Kunin kay Director Genicio Albinja. Gandang maga sa iyo, sir. Pag-usapan po natin, itong Philmec kasi, sila, nakabuo po sila ng mga moisture meter eh. Special na idea sa inyo para sa mga produktong agrikultural dito po sa Pilipinas. Kagaya po sa palay, sa mais, sa kapit, maging sa kopra. Katutulong sa atin ng mga magsasaka at mga kooperatiba na mabilis at eksaktong malaman ang kalidad mo na kanilang mga ani. Bakit importante ho yan? Dapat malaman yan para siyempre hindi agad mabulok at maagapan ho natin yung pagkasira mga butil. Kaya dapat alam ho natin yung moisture nito. Importante ho yan. Dahil dyan, bibigyan ho tayo ng dagdaga kalaman, mga impormasyon na makasama natin si Engineer Arlene Joaquin, Supervising Science Research Specialist po ng Philmec, ano ho? Kalimpanin po ng Department of Agriculture. Engineer Arlene Joaquin, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahiro. Good morning, Madam Engineer.
8: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
6: Oh, nakita ko na ang beautiful morning ni ma'am. Yun, nakaano pala si ma'am. Nakalive pala ba yan, no? Video
8: yes,
6: pala
8: po,
6: siya.
8: Yes po, sasakyan po. Pasensya na po sa background. Kami po
6: oh, okay lang, ma'am. Okay lang. Gilid-gilid. Ma'am, gilid muna kayo. Huwag kayong mag-gulit yung patanda rin, ha?
8: Yes po. Tama po yung paalala nyo kanina na rin dito.
6: Sige po. Pag-usapan nga po natin itong mga nabuo, ha? At na mga na-invento, dinisenyo po ng Philmec, yung po mga moisture meter na yan. Para saan ho ba yung moisture meter na yan? Bakit po ito kailangan? Ganito kapuntante? At anong pakinabang natin meron dito?
8: Yes po. Gaya po nang nasabi nyo kanina, ang moisture meter po ay napakahalaga na meron ang ating mga magsasaka at ating mga kooperatiba dahil ang moisture content po na sinusukat nito, ito po yung primary indicator or ibig sabihin ito yung pinakamahalaga na indikasyon na ang ating mga grains ay kalidad or nasa quality. Kaya makikita po natin, laging tinitingnan or lagi po yung requirement, kumbaga tinatanong kung ano ang ating moisture content level ng ating mga grains po. Ito din po yung, ang moisture content din po kasi, ito yung basihan, no? Primary din na basihan ng ating pagpipresyo or pag tawag dito, kung magkano natin bibilhin at maibibenta in the part ng farmers po ang ating mga grains. So specifically po, ang una po namin na-develop yun pong para sa palay, sa kamais. Ito po yung tinatawag nating grain probe.
6: Okay.
8: So yun po.
6: Yung MC, yung moisture content, yan po yung sukat po ng dami ng tubig sa loob po ng butil ng palay o kaya po naman sa mais at doon po nakasaad yung porsyento. Ano po ba yung tamang porsyento ng content meron ang iba't ibang mga butil natin?
8: Yes po. Generally po, ang moisture content na maganda or yung nire-recommend po ng ating mga experts sa mga grains, ito po ay nasa 14. Sabi natin pag dry ito, ito yung 14. Sa Pilipinas po, kapag nagbebenta tayo, meron tayong sinatawag na skin dry, na dry. So pag sinabi po natin dry, sabihin 14% po yung moisture content nito. Yun po yung recommended. And sa ibang operations naman po, so like sa milling, meron din pong mga nire-recommend yun. Or sa milling po, nasa 12 and 14. So, pinaka-safe po ay yung 14%. Ibig sabihin, pwede na natin po itong store ng matagal.
6: Pati nga sa mais, sa mga kernel na yan, ganun din ho ba ang porsyento?
8: Yes po sir, sa corn po medyo mababa kasi mas madali po itong mabulok. So sa corn po ina-advise ay 12 to 14 bago po natin i-store. Depende po sa haba ng ating pag-i-store.
6: Okay. Maho ba, Ma'am Arlene, na pagka sabi nila, ano ba mangyayari kasi kung masyadong mataas ang MC o kaya na may basa? Ano ho? Siyempre, mag-iinit yung mga butil sa loob po ng sako. Tutubuan ng amag ho yan, mangangamoy asidong bulok po yan at mabilis na atakihin po ng mga kulisya. Kasi siyempre, bababa yung presyo nito sa mga mamimili natin. Ganun na mangyayari, ano?
8: Yes po sir, kaya napaka-importante po talagang tama yung level ng ating moisture content bago natin ito itabi or ibenta para mas makuha po natin yung tinatawag nating optimum benefits po ng ating mga farmers at ang ating mga kooperatiba din po on the other side.
6: Yan po ay pagkabasa. Paano naman ho, Engineer Arlene, pagka yung masyadong mababa naman yung MC o kaya overdrive, sobrang tuyo, ano naman ang mangyayari doon?
8: Ganyan din po sir, unang-una kapag bumababa na yung MC, masyadong mababa sa recommended, lugi na po tayo sa timbang. Hindi po ba? So mas magaan na kasi siya kapag po mas pag-overdrive na siya. And sa terms naman po ng quality, kapag po kasi giniling natin, halimbawa yung giniling natin yung mas mababa na nasa 10, durog na po yung makukuha natin dito. So hindi na po natin makukuha yung maximum or yung optimum po na head rice na tinatawag natin. Ito po yung mga magandang quality po sa rice. Kaya napaka-importante po na nasa tamang antas or level po ng moisture content ang ating grains sa lahat po ng operation pagkatapos nitong anihin.
6: Yung itsura niya parang ano rin eh, ang tawag din ba dyan, pamburiki? Parang ganun din ang mga itsura, no?
8: Opo sir, actually sir hero, yun po yung aming inspiration. Bakit po namin siya ginawa? Ang buriki po kasi hindi yan nawawala eh. So, nakikita nyo po pagka po panahon ng anihan, timbangan. So nandun po lagi yung ginagamit ng ating mga farmers, ng ating mga ahente sa mga trading activities nila. In-improve lang po namin yan para hindi rin sila manibago sa paggamit para po mas mabilis yung acceptance ng ating mga farmers. Parang yun lang din po. So nilagyan lang po namin siya ng moisture content sensing mechanism. So mismo niya pong ayun, kung nakikita niyo po yung medyo rectangular dyan. So dyan na po nakalagay yung sensor, yun pong read out po nung anong level po ng moisture content. Pakikita na po dyan in less than 5 seconds.
6: Pero dapat ang gagamit lang ho niyan, mga magsasaka, no?
8: Hindi naman po. So basta po yung sa industry na nangangailangang sukatin ang level po ng moisture content level. Kasi napakadali lang naman din pong gamitin. Sa traders po, importante din ito para maging tama din po yung kanilang pagpepresyo sa mga bibilhin nila.
6: Iwanagin lang natin, ha? Yun lang ang pwedeng gumamit. Hindi kasama yung mga estudyante. Kasi yung mga estudyante, alam naman natin, kumisan, deadly po, nagdadala sa mga klase. Kasama mga estudyante riyan, ho? Pero teka muna, Ma'am Arlene, ano ho? Ano po ba ang bentahin ng Pilmec Grain Probe Moisture Meter na yan doon po sa traditional na pagtitiyak po ng kung tuyo o basa yung butil? Kasi nga dati kinakagat yung butil eh. Inaalam lang, di ba? Mano-mano lang yung traditional na ginagamit po natin. So may pagkalugi pa rin doon. Ngayon, na merong ganyan, ano pagkakaiba?
8: Yun po, ang pinaka-aim po talaga is makuha yung accurate na tinatawag. So, kasi nga po, kapag hindi tama, kahit na meron kang moisture meter na gagamitin, kung mali din yun naman nakukuha mo. So, yun po yung pinaka-aim namin. Pangalawa po, kung mapapansin nyo, ito lang yung first time na nakadevelop ang Pilipinas, or tayo, so dito sa Pilipinas, ito yung kauna-unahan na itinutusok siya. Kasi karamihan po ngayon ng ginagamit sa grains, tinatawag natin ay tabletop. So, kailangan po nakalagay siya sa isang level na lugar para po makuha natin yung tamang sukat ng moisture content. Ito po, ginawa namin po siya para kahit nasa taas ka ng truck, hindi po ba usually ito kasi may mga nasa truck tayo sa handling at nakasako lagi yung ating mga grains. Itutusok mo lang to, hindi mo na kailangan, mas mabilis.
6: Orange.
8: So, ibig sabihin, pag tinusok mo, meron ka na agad measurement po ng moisture content, hindi ka na magtatagal para makuha ka agad.
6: Goro, engineer, kasi nga yung mga salansa ng sako ng bigas, palay, pataas ng pataas yan sa mga bodega.
8: Yes po, tama po yan.
6: I-design nyo yan, pwede ikabit sa drone, yung drone tatakbo sa loob ng bodega, hindi ka napapanik, hindi ka nagagamit ng hagdan, di ba?
8: Maganda po yung ano na isip. Pero ngayon po kasi, Sir Hero, ang intention po niya, halimbawa po nasa storage, karamihan po kasi sa dami ng sako, hindi natin iisa-isa. So may mga nalulusot or may mga nasasama na hindi tama, masisir. Doon po kasi nag-uumpisa, pag hindi pare-pareho, yung level ng moisture content ng magkakatabing sako. Ito po, dahil mabilis lang po siya, pwede mong isa-isahin na agad. So, maihiwalay na natin yung mga hindi tamang MC para hindi na pumahawa yung iba at hindi magkaroon ng pagkabulok sa loob
6: po. Ito naman, yung mga drone, battery operated. Sigurado, ito namang meter na ito, battery operated din.
8: Yes po, rechargeable. Literally sir, ang battery po niyan ay battery ng cellphone para po hindi laging binubuksan yung kanyang casing at hindi po madaling masira. Sa mga electronic meters po kasi yun ang madalas na nasisira yung pabalik-balik yung battery. Ito po, rechargeable na siya sir.
6: Ma'am, siguro isang araw, akwentuhan niyo ako pagka nakabitan niyo na ng drone yan ha. Ano daw po katumpak?
8: Future po. A challenge, sir. Challenge. Challenge po.
6: Gano'n daw po katumpak yung pagbasa ng Filmic Moisture Meter na yan? Sabi ho na isang nakikinig eh.
8: Yes, sir. Ito po ay sinunod namin sa standard. Ibig sabihin, pasado po ito sa standard. Sa ngayon po kasi, ang difference po na ang accuracy po nito, ibig sabihin,

0: sa level na yon.
1: Paano daw ang pwedeng mangyari? Kasi sabi niya, ano daw man dapat gawin kapag iba-iba yung lumalabas na porsyento sa iisang sako? Kasi may mga pagkakataon, yung sako, patong-patong po, di ba? At pagka mas madikit, mas mataas yung presyo sa ilalim na bahagi. Kaya tumataas yung bahagi yung reading. Paano yung ganon?
0: Sir, ito pong ating Grain Pro, meron po siyang averaging pasture. So kung gusto niyo po, may karamihan po kasi para makuha natin yung average niya. Mga tatlong tusok, may pipindutin lang po para makuha natin yung average. So yung sabihin po, yung representative sample ng isang sako ay nababasa niya po. Pupuhanin niya po yun.
1: Ika muna, sabi dito, magkano kaya yan? Ano ho? Pwede ba pang birthday gift yan? Ano daw ho ba yan?
0: Ay, yes sir. Yun pong ngayon, meron na po kaming supplier dito. Ang presyo niya po yata ay nasa, pero sa amin po kasi on our part, fabrication cost lang po yung binibigay namin. Pero depende po sa markup ng mga suppliers. Pero so far po yung ngayon ay nasa, nag-start po siya ng 19,000 pataas po.
1: Na daw po karami ang gumagamit niyan dito sa atin nationwide.
0: Wala pa po kaming latest tally ng ano, pero so far po nung pinag-aaralan po namin ito, meron kaming 50 noon so far. Pero ngayon po ay nakaprograma siya under ng RCEF, yung first po yata na ipapamigay ngayon, nasa 1,000. So kasama po siya dun sa programa na po ng ating RCEF.
1: Okay, pagdating po dun sa moisture meter per se, yan ho ba yung medyo sensitibo? Ano ba yung mga tamang pag-aalaga ba? Yung maintenance na tinatawag, dapat ba pupunasan ng malinis na tela? Tatanggalin ba yung baterya pag matagal hindi gagamitin? Dapat ba hindi natatarsikan ng tubig ulan? O kaya mga tubig-tubig sa palipaligid?
0: Yes po sir, kahit ano pong meters, tama po yan, meron pag-aalagang tama. At ito po ay makikita pagka po meron silang, pag bumili po sila nito, gumawa na rin po kami ng isang manual kung saan makikita po yung iba't ibang paraan ng pag-maintain po nito, yung mga pinaka-importante gaya po ng battery, which is usually dapat hindi talaga iniiwan, and then dapat hindi basa. So yun po yung mga importante. Lahat po lang ito makikita ng ating mga users doon sa user's manual niya po na kasama kapag bili, para po hindi nila malimutan at tumagal ang gamit po ng ating
1: machine. Kagaya ng mga gamit pang BP, yung pang high blood pressure, yan kinakalibrate yan, di ba? Ito ba, dapat na i-calibrate din ba? Itong mga moisture meter na yun, dapat ba i-calibrate yan kada ilang buwan?
0: Yes po sir, every 6 months po ay ina-advise natin na i-calibrate itong meter na ito para po maayos yung accuracy niya. And ito pong pagka-calibrate naman ay kasama po sa kontrata ng ating mga accredited manufacturers na sila po, part po ng after-sale service nila, yung pong pag-calibrate.
1: Dahil po dito sa mga discovery nyo niya, siguradong pabor na pabor sa mga magsasaka natin, lalo na to sa mga buyer, mga trader na binabarat ho sila. E pagka may digital meter na, wala na sigurong pwedeng manggulang. Ano?
0: Yes po, yun po ang ating intention on both sides po ay para magkaroon ng patas po din na tamang reading po ng ating moisture content na napaka-importante po sa grains, lalo po sa palay at mais.
1: Engineer Arlene Joaquin, itong una ating pagkakaugnayan, marami pong salamat. Regal sila kaya sa yung masipag na director na tumutugon sa pangalang Dionisio Albinja. Nang umagi sa kanya kahapon, kausap ko siya. Marami pong salamat, Engineer Arlene Joaquin, ma'am. Thank you po, ma'am. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung driving mo, ma'am. Ingat ka. Baka makita ka ng endemic.
0: Sige po, sir. May mga kasama po ako. Kami po ay magsasagawa ng field testing ulit ng ibang machines pa po.
1: No, no, sige, ma'am. Paki-shoutout mo na yung mga kasama mo dyan sa loob na sasakyan. Baka magtampo sa'yo.
2: Ayan po sila. Yes. Papunta po kami ng Aurora, sir. Salamat po at babalik po kami muli. Basta po kailangan niyo po kami sa inyong programa.
1: Pag kami ang papaboriki, hanapin namin kayo.
0: Sige po, sir. Sige po. Sige po, Sir Hero. Salamat po. Salamat
1: po. Ingat po kayo. Thank you, ma'am. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Si Engineer Arlene Joaquin ng Philmec. Ayun, ang bagong kagamitan. Ano presyo? Nasa 12 yata eh, no? Oo. Ano kaming oras, ha? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga nagalakbay po natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Alam po nila Roger Cruz, Jomar Raparia, Rolly Bumatay, Almin Pelgoni, Ariel Villamor, Arian Melios. Paparin po natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Rocamora, Sam Reyes, Marcel Malimbang, Julio Sungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Siyempre, sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Pero ilustre, obligado, ay galaw-galaw sa mga may obligasyon kila brother, kila sister, o Miyerkules po ngayon. Iiwan!

0: bagay na matindap tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan aban sa iyo. Ang pagsasakop po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamit ang iyong mobile pumunta sa e-gomber, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw kanina.
9: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, karagatan malapit sa Palut Island sa Rangani, inianig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. FIVOX nagbabala sa pagtaas ng alon.
4: Headlines.
3: Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng lava. FIVOX nagtala ng panibagong aktibidad nito.
4: Headlines.
3: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine.
4: Mula sa headquarters ng presidential.
3: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy. Pangulong Marcos iniutos na ang mga programang tiyak na pakikinabangan ng mga mamamayan lamang ang mapopondohan.
4: Headlines.
3: Emterra Solar Phase 1 magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo.
4: Headlines.
3: Presensya ng mga Philippine authorities sa West Philippine Sea, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dianig ng magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Martes ng gabi. Ayon po sa FIVOX na itala ang pagyanig dakong alas 11.49 ng gabi, may lalim na 10 kilometro. Tectonic earthquake ang tinukoy na pinagmulan ng lindol. Intensity 5 ang naranasan sa Kiamba, Sarangani. Naramdaman din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitum sa Sarangani. Gayun din sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon sa Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Umabot din sa intensity 2 ang pagyanig sa ilang bahagi ng Capiz, Davao del Sur, iba pang bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat, habang intensity 1 sa South sa Cotabato, Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. Patuloy namang hinihikayat ng FIVOX sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na biso, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng malalakas na pagyanig.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang FIVOX sa posibleng bahagyang pagtaas ng level ng dagat matapos tumamang magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maring makaranas ng pagtaas ng alon na mas mababa sa 1 metro kumpara sa normal na taas ng tubig. Posible ring tataas ang alon sa mga enclosed bays at enclosed straits. Naitala ang unang tsunami waves mula alas 11.49 kagabi hanggang alas 12:09 kaninang madaling araw. Pinayuhan naman ng mga residente sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na manatiling alerto at pansamantalang umiwas sa mga baybayin. Inabisuhan din ng mga may-ari ng bangka na tiyaking lignas ang kanilang mga sasakyang pandagat at lumayo muna sa tabing dagat. Sa kabila naman ng sea level disturbance, nilinaw ng FEVOX na wala pang nilalabas na evacuation order kaugnay ng insidente. Patuloy namang inihikayat ang publiko na subaybayan ang mga susunod na abiso mula sa mga otoridad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakapagdalang FEVOX ng kabuuang 54 na magkakasunod na lindolo earthquake swarm sa karagatan sa may Claveria, Masbate mula Hulyo 13 hanggang Hulyo 14. Ayon sa ahensya, umabot sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang mga pagyanig na may lalim na 1 hanggang 45 kilometro. Lima sa mga ito ang naramdaman hanggang intensity 5 batay naman sa earthquake intensity scale. Bagamat wala pang katiyakan na mauwi ito sa mas malakas na lindol, pinapayuhan ng FEVOX ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang posibleng pagyanig. Iniikayat din ang ahensyang mga residente na alamin ang pinakamabilis na evacuation routes, maganda ng emergency kit at isabuhay ang duck cover and hold kapag may lindol. Pinaalala rin ang mga natural na senyales ng posibleng lokal na tsunami, kabilang ang malakas na pagyanig, biglang pag-atras ng tubig-dagat at malakas na ugong mula sa karagatan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, na itala ang panibagong lava effusion at strombolian activity mula sa bunganga ng bulkan nitong Hulyo 14. Nakuha ng FEVOX Quick Response Team ang mga video ng aktibidad bandang alas 8:09, alas 9:13, alas 10:27 at alas 10:48 ng gabi na nagpakita naman ang patuloy na pagdaloy ng kumukulong lava mula sa Summit Crater. Ayon sa FEVOX, umabot na sa 191 na magkakasunod na araw ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na patuloy na nagbubukan o nagbubuga ng lava flows, pyroclastic density currents o uzon at pagguho ng mga bato. Nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad ng bulkan. Dahil dito, bigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent na permanent danger zone, habang patuloy namang pinapayuhan ng publiko na sundin ang lahat ng abiso at babala ng FEVOX at ng mga lokal na otoridad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa mahigit sa 12.5 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng panlalansa ng nagdaang bagyong Inday. Ayon sa Department of Agriculture, DA, apektado ang mahigit sa 1,000 magsasaka at umigit kumulang 500 hektarya na mga sakahan sa apat na rehiyon, kabilang ang Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Batay naman sa paunang assessment ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, umabot sa 107 metric tons ang nawalang produksyon. Gayon din, patuloy pa rin sinasagawang validation, kaya inaasahan pang madaragdagan ang kabuuang halaga ng pinsala. Naghahanda ng DA ng iba't ibang programa para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang pamamahagi ng agricultural inputs at survival and recovery loan program. Gayon din, ang indemnification para sa mga insured na magsasaka.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang low pressure area o LPA na dating mga tropical depression. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area o LPA 07A na dating tropical depression Josie. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ayon sa Weather Bureau, bagamat patuloy pa rin itong minomonitor sa labas ng PAR, maliit naman ang posibilidad na muli itong lumakas at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Binabantayan din ang LPA 07B na nasa labas din ng PAR. Ayon sa PAGASA, mababa rin ang tsansang buling lumakas ang naturang weather disturbance sa loob ng kaparehong panahon. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga weather forecaster sa galaw at kondisyon ng dalawang low pressure area. Pinapayuhan ang publiko na manatiling updated at sundin ang mga susunod na weather bulletin at opisyal na abiso mula sa DOST PAGASA.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palaging tinitiyak ng PCG o Philippine Coast Guard na aagaran silang makakarating sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo sa oras ng kalamidad. Binahagi ni Commandant Gavan na bago pa man dumating ang main support mula sa pamahalaan ay may paunang tulong na silang naibibigay sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa niya, bahagi ng modernization ng PCG ang pagbili ng mga bagong sasakyang pandagat at iba pang mga kagamitan. Kabilang sa mga ito, ang airboats, rubber boats at rigid inflatable boats. Gitpa ni Gavan, ang pagkakaroon ng sapat na pondo para mabili ang mga kagamitang ito ay resulta ng matibay na suporta ng pamahalaan at mga mambabatas. Bukod dito, mayroon na rin ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS ang PCG na makabagong teknolohiya ang ginagamit sa paghahanap ng mga nawawalang labi o tao.
7: Pinitigit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta't alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve.
3: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga programang tiyak na pakikinabangan ng mamamayan, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iyon lamang ang dapat na mapondohan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na dumaraan sa masusing pagsusuri ang panukalang budget para sa susunod na taon. Itong binigyan din Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng anyay mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pawang mga programa lang na pakikinabangan ng mamamayan ang paglalaanan ng kaukulang budget. Ayon kay Recto, nais ng Pangulo na masigurong tugma sa programa ng gobyerno ang mga nakalatag na planong proyekto na isasama sa panukalang gastusin. Mga proyekto lamang anya na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Nitong nakaraang Hulyo 9 ay ipinresenta ni DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program na isinumite naman sa Pangulo nitong nakaraang Biyernes. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bangko Sentral ng Pilipinas tuloy-tuloy sa mga proyekto nito para mapalagong digital payments ecosystem ng bansa. Narito ang balita natin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na pinalalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang digital payments ecosystem ng bansa sa pamamagitan ng magkakaugnay na infrastruktura at mga patakarang sumusuporta sa mabilis, ligtas at maasahang mga transaksyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangona, nagkabilang sa mga isinusulong na digital payment solutions ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System at BillsPay PH para sa mas maayos na pagbabayad ng mga mamimili at mga negosyo. Naglabas din ng BSP ng Circular Number 1238 na naglalayong mapababa ang transfer fees para sa mga consumers at mapalawak ang mga lugar na tumatanggap ng digital payments. Sa ilalim ng pulisiya, pasisimplihin ang onboarding ng micro at informal na mga negosyante upang mas marami ang makagamit at makatanggap ng cashless payments. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Phase 1 ng M-Terra Solar, magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Yan po ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas.
11: Itinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-groundbreak ang proyektong ito, ang Phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang Phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational ang proyektong ito, inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
12: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga pasilidad ng National Academy of Sports o NAS sa New Clark City Campus Tarlac bilang bahagi ng suporta ng pamahalaan sa paglinang ng mga batang atletang Pilipino sa ilalim ng National Academy of Sports Act. Nagbibigay ang NAS ng buong scholarship, tirahan, pagkain at buwanang allowances sa 246 na piling student athletes para sa school year 2026-2027, kasabay nitong pagsasanay sa iba't ibang pangunahing sports bilang patunay sa programa ng nasabing akademya. Nakapag-uwi ang mga atleta ng NAS ng mayigit sa 1,000 medalya sa iba't ibang competition noong 2025. Sa 2026, palarong pambansa naman, nakamit ng akademya ang 26 na medalya, kabilang ang 10 ginto, 5 pilak at 11 tanso.
13: The difference really between the academy and other high schools that have sports programs ay in the academy talagang binibigyan natin sila ng kakaibang logistical and resource support. So we have athletes here who have played in numerous international events and really the performances in athletic competitions are quite a bit higher compared to your ordinary school.
3: Si National Academy of Sports Executive Director Francis Carlos Kiko Diaz.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang narumpahan si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH sa isang seremonya sa Malacañang. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa ng panunumpa ni Pujalte na pumalit kay dating Health Secretary Ted Hermosa. Nagbatiw si Hermosa sa kanyang pwesto matapos magsumite ng courtesy resignation dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Una nang napaulat na sumailalim ito sa knee replacement surgery. Mahigit naman sa 3 dekada nang nagsisilbi si Pujalte sa DOH matapos magsimula sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center simula noong 2014. Bukod dito, nagsilbi rin siyang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at Asian Orthopedic Association at isa sa mga nagtatag ng Philippine Shoulder Society at Philippine Spine Society.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang Asya.
15: Kaalamang Asya.
14: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng Asian Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang Asia ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang Asia sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na pinalalakas ang pamahalaan ng presensya ng Philippine authorities sa West Philippine Sea ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Nakikipagtulungan ang kanilang ahensya sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea. Kasama anya sa mga ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Navy at mga lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Admiral Gaban na nagpapadala sila ng mga barko at nananatili ang mga ito sa mga critical areas, lalo na sa mga may fishing grounds sa West Philippine Sea. Layunin niya nilang protektahan, tulungan at mahatiran ng serbisyo sa mismong laot ang mga manging isda sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
7: Yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itinutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
3: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines, hinamo ng Ministry of Foreign Affairs ng China, kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ng Batanes. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay makakahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi maitatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isipan. Ito anya ang istratehiya ng China na maghasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
17: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
16: Ang tinig ni AP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pagangkin ng Chinese scholars sa Batanes bilang bahagi ng China. Palagang aksyon kontra misinformation strategy ng China, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Narito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Nigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media. At kapag hindi ito agad na pabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
18: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary Gilbert Chudoro, Eduardo Oban, the Department of Foreign Affairs, and National Historical Institute to counter itong mga maling informasyon na ipinapakalat ng bansang China. No? And it's important for us to react as early as now. No?
15: Samantala, iginiit din ni Tariela na dapat magpaliwanag si Chinese Ambassador Jing Kuan kaugnay ng kanyang pagbisita sa Batanes noong nakaraang buwan at kung may kaugnayan ba ito sa naging pahayag ng Chinese scholars. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalis na ng House Prosecution sa listahan ng mga testigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial ang kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na pagpasyahan nito matapos suriin ang mga naunang testimonya at mga dokumentong inirap ng unang dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Attorney Kapunan na hindi na kinakailangan ng testimonya ni na Lopez at Bello dahil magiging paulit-ulit na lamang ang kanilang mga pahayag at sapat ng mga naipresentang ebidensya kaugnay ng reklamo. Una sanang layunin ng House Prosecution na patunayan sa pamamagitan ni Lopez sa mga pangyayari sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024 kabilang ang kanyang presensya sa lugar, ang pagdalo ng media at ang pagiging tunay na video na sinumite bilang ebidensya. Ngayon man, sinabi ni Kapunan na hindi na ito kailangan matapos na kilalanin ng kampo ng depensa na naganap ang naturang press conference at si Vice President Duterte ang nagsalita sa video.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-atras ng prosecution sa dalawang testigo, hindi paggaduwag o dahil sa takot. Attorney Lorna Kapunan, kumpiyansa sa kakayahan ng prosecution para idiin ang pananagutan sa pangalawang pangulo. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
19: Maring nilinaw ng prosecution team na hindi kaduwagan o dahil sa takot ang kanilang desisyon na huwag nang isa lang sa pagtanong ang dalawang nakalinyang testigo sa Senate Impeachment Court, partikular na sina Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang hakbang na ito ay bunsod ng pagiging praktikal dahil redundant o hindi na kailangan ang kanilang testimonya at magiging aksiya lamang ito sa oras ng korte. Ipinaliwanag ni Kapunan na bagamat personal niyang nais na isa lang sa pagtatanong si Lopez, nagpasya ang buong panel na huwag na itong ituloy. Isang patunay anya na alam ng prosecution kung kailan dapat huminto at hindi lamang magpadala sa personal na kagustuhan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
20: I had wanted to do it because I never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watch my manifestation earlier, we should know when to stop.
19: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panig naman ang depensa sa impeachment trial, posible ring magbawas ng kanilang mga testigo. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosecution sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gate ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: Actually, maganda para sa lahat. No, hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness and makakaasa naman sila like I always say the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to, no, nung kasi the initial projection was around 8 months, I think, and I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganun katagal yung paglilitis.
11: Gate naman ni Poa, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo. Bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiling ng prosecution na mabuksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Nakatakdang desisyonal ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang hiling ng House Prosecution Panel na ipasagpina ang bank at tax records si Vice President Sara Duterte. Ngayong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipipresenta ng defense and prosecution teams ang kanilang oral arguments o kanilang mga posisyon kaugnay ng hiling ng prosecution. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, bibigyan ng 5 minuto ang bawat panig para sa kanilang oral arguments at 10 minuto naman para sa kanilang rebuttal. Matapos nito ay magkakaroon ng caucus sa mga senator judges at saka sila bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa 2 panig. Saka magdedesisyonan ng Impeachment Court ang usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
5: 15 minutes for the oral arguments in chief, and then 10 minutes by way of rebuttal and surrebuttal, and a reminder to the senator judges. Each senator judge can speak for a maximum only of 10 minutes, and for a total of 1 hour for each side. Meaning to say, the side to grant the motion and the side not to grant the motion. We'll decide as a body tomorrow, because my understanding is the parties will be needing time to analyze whatever data will be produced should the subpoenas be granted.
19: Oral arguments lang para sa hiling na ito ng prosecution ang agenda ng impeachment court ngayong araw. Una na kasing inatras ang prosecution ng pagpapaharap kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang testigo sa impeachment court ngayong Linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lagay ng kalusugan ni Senator Marcoleta, diringgin sa Sandigan Bayan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nakatakdang humarap ngayong umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kasama ang mga doktor mula sa PNP General Hospital at UPPGH. Ito kasunod ng isinagawang independent medical examination sa senador kahapon sa UPPGH, alinsunod na rin sa utos ng anti-graft court. Sa pagdinig ngayong araw, tatalakayin kung may pangailangan pa bang manatiling naka-confine ang senador sa PNP General Hospital. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumite ng medical report at rekomendasyon batay sa kanilang isinagawang pagsusuri. Una nang sinabi ng PNP-CIDG na bumuti na ang lagay ni Senador Marcoleta at inaasahang matatapos na rin ngayong araw ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Science-based and nature-based solution sa pagbaha. Tinututukan ng Quezon City Local Government Unit. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
10: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayamang Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
22: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
8: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, kontrobersyal na $1.8 billion Internal Revenue Service deal ni U.S. President Trump. Binasura ng U.S. Federal Court. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Opisyal nang ipinawalang bisa na isang federal court sa Estados Unidos ang kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayon sana magkaloob sa kanya ng proteksyon laban sa mga pagsisiyas at sa buwis. Batay sa ulat ng CNN, tuluyang nabuwag ang binalak na $1.8 billion anti-weaponization fund ng kanyang administrasyon na una nang ipinatigil. Ipinasok ang kasunduang ito kapalit ng pagbawi ni U.S. President Trump ng kanyang personal na sakdal na nagkakahalaga ng $10 billion laban sa Internal Revenue Service o IRS. Gayunpaman, sa inilabas na desisyon nitong Lunes na hayagan sinabi ni U.S. District Judge Kathleen Williams na ang naturang demand ay isinampa para sa hindi angkop na layunin. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Youth Weightlifting Team umakot ng mga medalya sa 2026 IWF Youth World Championships sa Colombia. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Nagawin ng 4 na ginto, 10 pilak at 2 tansong medalya ang ating Philippine Youth Weightlifting Team sa nagdaang 2026 IWF Youth World Championships sa Cali, Colombia. Nagdagdag ng 2 silver si Jaya May Palagtio, 15 years old na Filipina weightlifter mula sa Cebu, matapos pumangalawa sa kanyang 77 kilogram weight division class sa clean and jerk and total. Nauna rito ang mga naging gintong panalo ni Alexandra Ann Diaz, dahilan para ma-recognize siya bilang most outstanding lifter ng torneo. Nauna ring nag-uwi ng mga medalya ang ating mga weightlifters na si Rian Cabalida, Jody Peralta at Altea Bacaro. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 40 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
26: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
27: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Pwede siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2, nakahanda ng intervention sa magiging epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Report.
3: Dina.
12: Handa na mga intervensyon ng DA sa mga magsasaka sa Region 2 na maapektuhan ng El Nino. Ay kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Regional Field Office 2, nakahanda na mga binhi na pwedeng pamalit sa mais at palay ngayon at walang tubig ang mga irigasyon, maging ng ulan dahil sa nararanasang tagtuyot sa rehiyon. Ilan lamang dito ang munggo, mani, pakwan at maging ang glutinous o white corn na hindi kinakailangan ng maraming tubig. Kabilang din sa planong ipamamahagi ay ang solar-powered irrigation pump sa mga sakahang malapit sa Cagayan River upang matiyak ang supply ng tubig sa mga pipiliing magtanim pa rin ng nakaugliang mga pananim. Nakikipag-ugnay niya rin naman ito sa NIAR Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng cloud seeding. Sa ngayon ay kay Red Aquino, may mga report na silang natatanggap hinggil sa apektado mga pananim dahil sa kaulan ng ulan at karamihan dito ay mais na siyang binavalidate na ng kanilang opisina para mabigyan ng agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudel Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 344 peace beneficiaries sa Kalinga, formal nang nagtapos sa programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Estrella.
13: 340 pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Kalinga formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremony. Makarang maabot na ng maito ang self-sufficiency level ay sa Social Welfare and Development o SWAT na pinagugunahan ni Team Leader Lorna Lukmiwan. Ito ay kinabibilangan ng 119 sa Tanudan, Kalinga at 221 sa Tabuk City. Kaugnay nito, ilang napiling family beneficiaries ang nagbahagi ng kanilang testimonya kung paano umunlad ang kalidad at estado ng kanilang pamumuhay bago sila naging 4P beneficiaries hanggang sa sila ay patapos na sa programa. Ilan sa mga milestones na binangkit na maito ang pagtatapos sa kolehiyo at pagkakaroon na ng sariling hanap buhay ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga nagsipagtapos ng 4P beneficiaries dahil sa tulong ng gobyerno ay matagumpay na nakaahon sila mula sa kahirapan. Matatandang taunang tinataya ang estado ng kabuhayan ng mga 4P beneficiaries upang malaman ang matagumpay ng nagkampanan sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bawat kabataang Dagupeño nakakabasa program, formal nang nilunsad ng LGU at ng DepEd Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Verna.
14: Formal nang inilunsad ng lokal na pamalaan ng Dagupan katuwang ang Department of Education ang ABA-CADA o ang Bawat Kabataang Dagupeño Nakakabasa Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya upang mapuunlad ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang Dagupeño. Inilunsad ang programa sa Emerald Hall ng CSA Stadia sa syudad kasabay ng capability building seminar para sa mga guro at education stakeholders hinggil sa science of reading bilang suporta sa pambansang programang Bayang Bumabasa. Sa naging mensahe ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang inilunsad na programa ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa literacy crisis sa pamagitan ng pagsasama-samang pagkilos ng mga lokal na pamalaan at iba't ibang sektor. Iginit nito na ang edukasyon at mahusay na kakayahan sa pagbasa ay mahalagang pundasyon sa paghubog ng kabataan at pag-unlad ng lipunan. Binigyan din niya ang literacy ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro kundi na mamagulang, lokal na pamalaan at buong komunidad, kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang pagsasanay sa mga guro, pagtatayo ng mga reading corner at science libraries, book donation drives, storytelling sessions, reading camps at iba pang gawaing maghihikayat sa mga kabataan na mahalin ang pagbabasa. Samantala, nagsilbing resource Speaker si Vice President for Teaching and Research ng Association of PhilAM Teachers of America New York Philippines Chapter Rizalina Labanda kung saan binigyan din niya na nananatiling mahalaga ang papel ng mga guro sa paglinang na makakayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya. Dumalo rin sa paglulunsad ang mga opisyal ng lungsod, mga kinatawa ng DepEd, school principals, district supervisors, barangay librarians, child development center workers at iba pang education stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng cash incentive pinamahagi sa 720 beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa Sorsogon City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.

0: Ilalas sa pamamagitan ng insentibo ang aktibo pakikilahok ng mga magulang sa parenting sessions habang tumatanggap naman ng reading interventions ang kanilang mga anak sa ilalim ng programa. Sa tulong ng youth development workers, nabigyan din ang mga magulang ng kaalaman sa responsabling pag-aaruga at positibong pagdidisiplina. Sinabi ng mga benepisyaryo ng malaking tulong ang natanggap nilang insentibo bilang dagdag gastos ng kanilang pamilya. Naging maayos ang payout sa tulong ng lokal na pamalaan ng Sorsogon City, pamalang palalawigan ng Sorsogon, mga tutors at youth development workers. Patuloy namang isinusulong ng DSWD ang taramba sa tutoring program sa Bicol Region bilang bahagi ng pagpapalakas ng literacy interventions at suporta sa edukasyon ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Coconut Authority, Palawan. Patuloy na inaanyayahan ang mga kamag-anak na mga rehistradong magdindiyog na samantalahin ang scholarship grant ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
3: Patuloy na inaanyayahan ang Philippine Coconut Authority o PCA Palawan ng mga estudyante sa lalawigan na kaanak ng mga rehistradong magniniyog na mag-apply sa scholarship grant na ipinagkakaloob ng ahensya. Ayon kay PCA Palawan Agriculture's 2 Paula May Ciudad, mayroong 24 na estudyante benepisyaryo ng Coconut Farmers and Their Family Scholarship Program o COSCO ang nakapagtapos sa kolehiyo ngayong 2026. Pinakamarami ani ito sa bilang na nakapagtapos na scholars ng programa sa Mimaropa at mas marami rin kung ikukumpara sa 7 nagtapos sa nakalipas na taon. Sinabi pa ni Ciudad na sa buong Mimaropa ay may 422 slots na nakalaan para sa COSCO at 122 aniya dito ay para sa lalawigan ng Palawan, kung kaya't dapat na samantalahin ito ng mga kaanak na magniniyog na nais na makapagtapos sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Ciudad na 34 na kurso ang prioridad sa COSCO, subalit anumang kurso ay maaari pa rin ipasok dito. Aniya, ang COSCO ay bahagi ng Social Protection Program na nasa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Act, kung saan ay nagtutulungan ng 15 ahensya ng pamahalaan tulad ng TESDA, CHED at iba pa, at pinangungunahan ng mga ito ng PCA. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 5 estudyante sa bawat barangay sa Eastern Samar, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang scholarship program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Pen.
4: Makikinabang ang 5 kwalipikadong college students sa bawat barangay sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Scholarship Assistance Program na bahagi ng bawat barangay makikinabang scholarship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang programang ipinatutupad sa buong bansa. Ayon kay Education Program Coordinator Emmanuel Arago ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar, may nakalaang 200,000 piso ang national government para sa bawat barangay. Kalahati nito, 100,000 piso ay para sa isang hard project ng barangay, habang ang natitirang 100,000 piso ay ilalaan bilang scholarship assistance para sa 5 benepisyaryong estudyante. Bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 piso. Prioridad ang mga graduating o fourth year college students, ngunit maaari ring mapili ang mga nasa mababang year level kung walang kwalipikadong graduating students sa isang barangay na ipadala na ang pondo sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, habang isinagawa na rin ang signing of affidavit of understanding ng mga napiling benepisyaryo mula sa mga barangay ng Kinapondan, Tafta, San Julian, bilang isa sa mga kinakailangang hakbang bago maipagkaloob ang scholarship assistance. Layunin ng programa na mapalawak ang akses ng mga kabataang Pilipino sa edukasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta hanggang sa bawat barangay sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suzette.
5: Pinapalakas ng probinsya ng Samar ang paggamit ng science, technology, and innovation bilang gabay sa pagpaplano.

0: gobyerno at pagpapatupad ng mga programa para sa lokal na pag-unlad. Ito ang naging focus sa pulong ng Summer Provincial Science, Technology and Innovation Committee o SPSTIC. Tinalakay sa pulong ang executive order na nagtatatag sa committee kasama ang presentasyon at pag-aproba sa Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026-2035. Itinatag ang SPSTIC upang palakasin ang STI governance sa probinsya at suportahan ang mga pulisiya at programang nakabatay sa datos, pananaliksik at ebidensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malinaw ang direksyon ng SOMAR sa pagtugon sa mga issues sa environment, kabuhayan, disaster resilience, agrikultura at iba pang sektor. Binigyang diin ng probinsya na mahalaga ang science at innovation upang makabuo ng mas epektibong desisyon at mas sustainableng mga solusyon para sa mga SOMAR noon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Allowance para sa mga persons with disabilities sa Ulusulu, papamahagi na ngayong araw. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ulusulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
4: Aarangkada ngayong araw ang payout para sa 537 benepisyaryo ng Kalinga sa May Kapansanan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bayan ng Hulo. Paglalaad ni sa Ali Haril, Municipal Social Welfare Officer ng Hulo, para ito sa 2025 allowance na may kabuuang halaga na 6,000 piso. Unang tatanggap ngayong umaga ang 134 na benepisyaryo mula sa San Raimundo, masusundan ng 37 mula Takot-Takot, 44 sa Tulay at 33 sa World City. Habang sa hapon naman ang 116 na PWD mula Busbus, 26 sa Chinese Spear. Kasunod nito ang 42 mula Alat at huli ang Asturias na may kabuuang 105 PWD na pasok sa programa. Ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo na ito, dagdag pa ni Haril, ay kailangan munang dumaan sa validation bago matanggap ang allowance na inilaan sa kailangan ng ministry na may halagang 500 kada buwan. Dagdag pa niya, 200 karagdagang benepisyaryo nila ang nakapasok sa programa bago pa man matapos ang implementasyon nito ngayong 2026, dala ng paglipat ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 formal nang binuksan sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Shirley.
5: Formal nang binuksan ang Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 sa isang mall sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa 30 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Sulu at Isabela Basilan, ang nakilahok sa aktibidad na magtatagal hanggang Huwebes, 16 ng Hulyo. Pinangungunahan ang 3 araw na summit at trade fair ng Department of Trade and Industry o DTI, at ang katuwang nitong mga ahensya na isinusulong ang paglago ng mga negosyo, pagpapalawak ng akses sa pamilihan at pagsuporta sa kabuhayan sa buong rehiyon. Tampok sa trade fair ang iba't ibang produkto at inobasyon na mga benepisyaryo ng agrarian reform, mga magniniyog at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin nito na magbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na maipakilala ang kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang pamilihan at mapatatag ang ugnayan sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat. Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Miyerkules, ngayon ay July 15, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sabayan po tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayon pong Wednesday morning. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
3: Iantid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
4: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula na po yan dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa Maestrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic tayo simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Nueva Ecija Extension. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then moderate to heavy rin po tayo simula po yan dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic tayo simula po dito sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may pag-akyat po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Labayan Road hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then moderate to heavy traffic naman din po simula po dyan sa may Sasuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang numbered coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Bay. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Sandali lang mga kaibigan, ilan muna mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ito po ang programang Boses. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission Task Force. Ha? Siyempre, anuman ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating bansa. Actually, this is a global concern. Aba, ito ho ay kinakailangang matugunan. Siyempre, maraming maaaring maging concern. Of course, ang inaasikaso ng gusto ay ang pagmabilis na paghupa ng mga tubig baha kung mayroong mga malalakas na pagulan. At siyempre, yun hong mga rain-induced na landslides sa mga bulubunduking lugar at mga landslide-prone areas. Ha? Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, Climate Change Commission Task Force, Commandant. Ito po ay dating General ng Philippine Air Force, retired Brigadier General Jerry Gerardo Jerry Zamudio. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, SM Anan, and congratulations on your designation as office in charge ng Philippine Broadcasting Service. Sana
3: thank you po.
6: Luwapas
3: thank you po.
6: Na yung inyong designation para maging permanent kasi ang tagal nyo na talaga dyan na SM sa Radyo ng Bayan na SM. Congratulations.
3: Okay. General, sir, salamat po. Bigyan niyo muna kami ng backgrounder. Pag sinabing Climate Change Commission Task Force, ano po? Ito pong body na ito, ika nga, General Zamudio, ano po ang mga pangunahing mandato nito? Of course, may kaugnayan ito sa pagtugon sa mga epekto ng climate change, sir.
6: Actually, yung Climate Change Task Force manager ay ito ay NGO ito na pinag-create ng opisina ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission.
3: Opo.
6: So kami ay hindi kami part ng government, kami ay non-government organizations. Pero ang maganda nito SM ay napakabilis ng paglawak ng NGO na ito, nag-snowball siya. Ngayon ay nakapag-create na kami ng 18 na regional directors all over the country.
3: Mm-hmm.
6: So lahat ng region mayroon na kaming director. At ito ay hanggang probinsya na, ang iba ay nasa munisipyo na. And we are trying our best na ma-push ito hanggang barangay level bago matapos ang taon. At nakapag-create na rin kami ng 21 special commands na kanya-kanya yung special specialization nila dito sa hinaharap natin sa climate change. Kasi alam naman natin na ngayon ang inaharap natin ay yung tinatawag na compound climate hazards. Ang ibig sabihin ay hindi na lamang isang kalamidad ito ang ating kinakaharap sa isang pagkakataon, kundi ito ay bahagi po ng bansa ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa bagyo at habagat, habang ang ibang rehiyon naman ay nakakaranas po ng matinding tagtuyot kasama na po yung kakulangan ng tubig, panganib sa agrikultura, dulot po ng El Nino. At ipinapakita nito SM na ang climate change ay talagang hindi na po usapin ng hinaharap. At ito po ay ating nararanasan na ngayon. Mas malakas ang bagyo, mas matitindi ang pag-ulan, mas mahaba ang tag-init at mas pababago ang panahon. At bilang Climate Change Task Force SM, naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Ang aming pananaw SM sa Climate Change Task Force ay hindi natin kayang pigilan ng bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo, sir, na ito ay mas masinsin na pagtutulungan, ika nga, ng pamahalaan at ng pribadong sektor para mamitigate ang mga adverse effects nga ng climate change sa ating bansa, sir.
6: Opo, tama po yun. Kaya kami po, SM, ay pinapalakas namin yung aming organization sa lahat ng lugar, because ang nakikita ko dito ay hindi lamang dapat gobyerno ang ating inaasahan, but we have to strengthen our partnership with all national government agencies, including sa LGU. Kahapon ay nagkaroon kami ng MOA with the Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Mm-hmm. At gusto kong pasalamatan si General Marcis Gayat, ang commander po ng Philippine Army Civil Military Operations Regiment. At doon ay dinefine namin yung possible area of collaborations na kasama doon yung pagtatanim at yung iba pang mga programa na makakatulong sa pagtataas ng awareness ng ating kamabayan, sapagkat ang pinag-uusapan ngayon na SM, yung mitigation, adaptation, pati yung carbon reduction, kasi meron tayong pinirmahan sa Paris Agreement na kinakailangan by 2030 mai-reduce natin yung ating carbon emission by 75%, at yung 2050 ay dapat net zero na tayo. So ang ibig sabihin nito, dapat mayroon ng ginagawa tayo na mga pagtutulungan, kaya mayroon tayong halos binibilang ko 14 na batas na kinakailangan ito, alam ito ng ating mga kabayan, sapagkat ito yung ginawa ng gobyerno para ma-comply natin yung requirement natin doon sa Paris Agreement. Mm-hmm. At may kanya-kanyang mga role dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero ang nakikita namin dito is more on awareness.
3: Opo,
6: at gusto namin tingnan yung sa Environmental Education and Advocacy Act na doon yung CHED, DepEd, TESDA. Kasi ang sa CHED, nakita ko yung NSTP, kinakailangan ma-mobilize sila para makatulong sa pagtataas ng awareness ng ating mga kabayan. At marami pong mga batas sa SM na dapat talagang i-review natin para makaagapay tayo dito sa banta ng mga panahon na ito, SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo kanina, among others, yung pagtatanim. So, ibig sabihin, na-identify at yung mga areas na kinakailangang taniman ng puno, dapat nga sana tulong-tulong ang marami. So, ibig sabihin, the task force, the Climate Change Commission Task Force, will be actively undertaking planting, tree planting activities sa mga areas na nangangailangan na matamna ng puno para yung ika nga, yung pagdaloy ng tubig baha pababa, ano, mabawasan o mamitigate kahit paano at yung pagkakaroon din ng mga posibleng landslides pag nagkakaroon ng malakas na pagulan, sir.
6: Tama yun, SM, kasi ang pwede nating kasing tanungin ngayon, bakit masyadong madalas ngayon ang pagba at landslide? May tatlong pangunahin kaming identified na dahilan dyan na SM sa Climate Change Task Force. Una, yung climate change, mas maraming moisture ang kayang dalhin ng mas mainit na atmosphere, kaya mas malalakas ang pagulan. Ikalawa, yung environmental degradation, kapag kalbo po ang bundok dahil sa illegal logging, yung quarrying, wala ng ugat na puno na hawak sa lupa, resulta nito ay landslide. Kapag barado naman ang estero dahil sa basura, siguradong babaha. Kaya hindi lamang po tree planting, but including yung pagtitingin doon sa mga normal na daluyan ng tubig dyan po sa mga lugar natin, yung mga creek. Kasi like for example sa Lipa, ipinagtataka namin bakit kami is 1,220 feet above sea level. Pero yung bahay namin, hanggang dibdib yung tubig. So only to find out na magkaroon kami ng inspection na last year ay doon sa kung saan dinidispose yung tubig, yung creek doon ay barado na, at dahilan dito sa pagkabarado na ito, ang dahilan naman ay marami mga puno nagsipagtubuo na doon sa creek, at yung iba ay mga silted area na, at ang iba pa ang pinaka-the worst nangyayari ay yung creek minsan tinatabunan at binibigyan ng pagkakataon yung mga subdivision na gawin yung gusto nila para lumawak yung kanilang area. So kinakailangan dito talaga ang whole of nation approach. Hindi lang natin ipaubaya ito sa gobyerno, kundi tayong mga pribado, mga sektor, yung NGO, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kaya pinapalaki namin ito para maging partner kami ng LGU. Taga-remind na, Mayor, itong lugar na ito, bakit pinayagan po natin na matabunan yung creek dito? Mayor, kinakailangan, baka pwede tayo na tabasin na natin yung lahat ng mga kayo nito para mabilis ang pagdaloy ng tubig, or kaya magkaroon tayo ng bako para tanggalin natin yung mga nakabara sa mga creek para mabilis ang current ng tubig at hindi nakakaranas ng baha yung ating mga kabayan. Ang ikatatlo, SM, yung urbanization. Marami tayong konkretong kalsada at gusali ngayon. Kapag umulan, wala ng lupa na sisipsipin ng tubig, kaya mabilis itong bumabaha. Kaya ang solusyon ay hindi lamang po engineering, kailangan din pong ibalik ang kalikasan. Samantalang may mga lugar pong nakakaranas ng mga tagtuyo, ang ginagawa po namin talaga ay coordination, yung climate resiliency strategy. Kinakailangan yung rainwater harvesting, tulungan natin yan, watershed protection, tree planting, rehabilitation ng mga ilog, water conservation, SM, yung drought-resistant farming. Dapat pag-usapan na yan ng Department of Agriculture at yung Climate Smart Agriculture, SM.
3: Opo. Sir, kanina nabanggit nyo, isa sa mahalagang aspeto nito ay ang information dissemination down to the level ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi minsan ang nakikitang problema, no, na sinasabi ng ibang maliit na problema, pero pag pinagsama-sama yan, nagiging malaking problema. Yung simpleng pagtatapon lamang ng basura ng mga household, pag pinagsama-sama yan, yung iba nga, yung habang naglalakad sa kalye, magtatapon ng, sabihin natin, balat ng candy. Yung mga ganong awareness at consciousness. Pero pag nagsama-sama ang mga yan, pag nagkakaroon ng clearing operation sa mga canals, waterways, nakikita, basura at mga yung madalas na tinatapon ng ordinaryong mga mamamayan, ito yung naiipon, kaya nagbabara yung mga waterways, kaya matagal o mababagal ang pagbaba ng tubig baha. But I understand, of course, this is being addressed, kaya kapansin-pansin na in some areas noon na ang tagal bumaba ng tubig baha, ngayon ay mas mabilis na. So napakahalaga talaga ng pagtutulong-tulong ng Commandant o General Zamudio, sir.
6: Tama po, SM, kaya ngayon ay na-happy ako na sa Climate Change Task Force, kahit tayo po ay walang fund, walang hindi part ng gobyerno, pero nakita mo talaga yung enthusiasm ng mga volunteers natin, mga doktor na galing sa academe, yung mga sundalo natin na retired na napaka-active nila, SM, pati yung mga reservists natin ay napaka-active nila dito sa Climate Change Task Force. Hindi ko maisip na ganito kabilis ma-organize yung Climate Change Task Force sa buong Pilipinas. At ginagawa na lang namin dito sa national, kasi hindi naman namin pwedeng puntahan yung lahat ng mga invitation ng lahat mga regional directors namin, ang ginagawa namin is more on letter of instruction na lang, yung paggawa ng strategic plan. Ngayon, mayroon na kaming, kung ang Air Force ay mayroong flight plan, kami sa Climate Change Task Force, kinopya ko yung konsepto na yon, naglagay din kami ng Climate Change Task Force flight plan, yung mga strategy, yung support system doon, yung core systems doon, ay inadapt namin yan. Kaya maganda yung direksyon ng ating Climate Change Task Force, mas magaan, hindi kinakailangan ng pondo para sa mga tao na naghahawak. Tama ka, yung mga bata, napaka-importante yung awareness, kasi kung sa ibang bansa, marunong silang, like for example, napunta ko ng Japan na SM na kaya nilang i-separate yung tapon doon sa bote, yung pag-separate ng mga nabubulok. Yun din ang direksyon natin sa Climate Change Task Force, yung awareness iba hanggang barangay, yung ma-implement yung Solid Waste Management Act na di kinakailangan ang segregation sa bahay. So, kaya naman natin gawin. Nagagawa nga namin doon sa aming subdivision, kasi ako rin po ang president ng homeowners ng subdivision namin. Nagagawa naman namin. So, ibig sabihin, ang kinakailangan lang dito talaga, awareness, at saka yung mga mayor po natin ay talagang maging proactive. Kasi itong mga bagay nito ang nagbabara po sa ating mga kanal SM. Okay. Pero, kung may oras pa, SM, gusto kong i-discuss sana yung long-term strategy ng Climate Change Task Force. Kung may time pa, SM. Kung wala naman, okay na.
3: Okay. Briefly, siguro, General Samudio, sir, the salient points, we probably have a few more minutes. Mga highlights lamang po para at least yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay maging batid. Malaman din, ika nga, itong kinakailangan pagtulong-tulungan ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, yung palagi ang iba ay iniaasa sa pamahalaan, kundi mahalagang participation at pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor tungkol dito. Yes, sir. Briefly. Go ahead, sir.
6: Mabilis lang ito. Una po, yung pag-strengthen ng climate governance. Kaya pinapalakas namin ngayon, SM, yung coordination namin sa national government, sa LGUs, private sector, opo, sa academe at civil society. MOA yun para ma-define yung responsibilities namin. Pangalawa, yung climate adaptation. Tutulungan po natin ang ating mga komunidad na maging aware po para maging handa sa baha, landslide, heatwave, drought, at saka storm surge. Ikatatlo, yung climate mitigation. Kasama rito po ang renewable energy. Mm. Yung mga pinag-uusapan namin dito sa Climate Change Task Force, yung mangrove rehabilitation, pinag-uusapan namin kahapon. Reforestation, kahapon pinag-uusapan din namin yan. Yung waste management, yung carbon reduction. Ikaapat, yung community empowerment. Ang bawat barangay, dapat magkaroon po ng sariling climate action plan, hindi lamang po sa munisipyo. Yan po ay isang batas yan. Hindi maaari pong nakaasa lamang sa national government. Ang lokal na pamahalaan, may tinatawag po silang Local Climate Change Action Plan. Yan po ang aming titingnan ngayon para malaman natin kung saan kayo pwedeng tumulong sa Local Climate Change Action Plan ng probinsya at ng munisipyo. Mm-hmm. At yun lang po ang pinakatalagang gusto namin gawin, yung papel ng ordinaryong mamamayan, napakalaki. Yung specially nabanggit nyo, SM, yung pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno, pagtitipid po ng tubig, pagtitipid ng kuryente, paglilinis ng kanal, opo, at pagsunod sa evacuation orders, SM. Thank you.
3: Yes, sir. Nako, General Samudio, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Climate Change Commission Task Force, sir.
6: Maraming salamat, SM. Ang kalikasan po ay hindi natin binana sa ating mga ninuno. Iniram lang po natin ito sa ating mga anak, ang bawat punong ating itinanim, bawat ilog sa ating nalilinis, bawat basurang ating itatapon ng tama at bawat buhay na ating nailigtas sa panahon ng kalamidad ay isang pamana natin sa susunod na generasyon. Maraming salamat.
3: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Commandant, Commandant ng Climate Change Commission Task Force, retired Brigadier General Gerardo Jerry Zamudio.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
8: Pag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
10: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
13: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko!
7: 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Baga, Manila. Update muna mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapagpabot na ng 66 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan po ng bagyong Inday at Habagat. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
16: Alan, patuloy ng tulong ng DSWD mga sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot na nga sa 66.4 na milyon itong halaga ng ayudang naihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Sumampa na rin sa 80,000 itong family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 14 naman, ay nasa higit 200,000 pamilya o katumbas na higit 1 milyong individual ang naitalang apektado nitong bagyong Inday at Habagat. Mula sa bilang na yan, ay meron pang halos 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Umakyat na rin sa 700 ang kabahayan na naitala ng DSWD na napinsala nitong mga Inday at Habagat at meron ding 853 na partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
3: Teka, sandali lang mga kaibigan, 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala at maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ni Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gaya ng binabanggit ko kanina, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan po sa DSWD. Makakausap natin this morning, of course, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Yes, ma'am. Nako, alam namin na napakalawak po ng tulong na pinagkaloob ng DSWD. Ang latest dito sa mga kababayan natin na naapektuhan naman ng Bagyong Inday at ng Habagat, Asek Irene, ma'am.
4: That's correct, Alan. Nagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Inday at of course yung pong Habagat. Sa katunayan nga po, patuloy pa rin tayo na nagpapahatid ng mga karagdagang mga family food packs, particularly dyan po sa bahagi ng Mindanao, like in Region 12 and in Barm. And gayon din po, ina-assist din natin yung mga naapektuhan ng naging landslide, kaya nakapagpahatid din tayo ng financial assistance and of course yung burial assistance para po doon sa mga nasawi.
3: Opo. And of course, ang isa pang kalinsabay na pagtulong nating DSWD sa ating mga kababayan ay itong mga inaalalayan sa pamamagitan ng 4Ps. Ano ho? Sa kasalukuyan, Asek Irene, kumusta po ang ating 4Ps programs para sa ating mga kababayan? Of course, meron din tayo na dahil sa tulong, sa intervention ng pamahalaan, ay nakaangat na sila ng bahagya at itinuring na graduate na sa programa. Please share with us some updates sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am.
4: Yes, Alan, tama po iyan. Ang DSWD po ay patuloy na nag-a-assist sa ating pong mga pamilyang Pilipino program beneficiaries because patuloy pa rin tayong namumuhunan sa edukasyon at sa kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan because we aim to break the intergenerational cycle of poverty. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 1.6 million households na mga 4Ps beneficiaries ang nag-graduate or nag-exit na sa programa. Ito ay matapos nating makita na nagkaroon na ng improvement sa kanilang level of well-being.
3: Mm-hmm.
4: So, ito no, meron na pong mga nasa 1.6 million households na sabi ko nga po ay nakapag-exit na mula sa ating programa. Kaya at present, nasa mahigit 3 million household beneficiaries po yung active na minomonitor natin with the respective compliance to the conditions of the program.
3: Ayun. And pag binanggit po ninyo na nakapag-exit o nakapag-graduate na itong 1.6 million households mula sa 4Ps programs, dahil nakaangat na yung antas ng kanilang pamumuhay, kaya yung benepisyo ng pagiging miyembro ng 4Ps, malilipat naman sa iba yon. Ika nga, na mas nangangailangan. Asek, ano po?
4: Well, Alan, ano, dahil nga taon-taon nag-a-administer tayo ng social welfare development indicators, actually tool po ito ng mga social worker.
3: Opo.
4: Na kung saan ina-assess natin yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
3: Mm-hmm.
4: Ang ibig sabihin niyan, Alan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions.
3: Mm-hmm.
4: At sila ay capable na ma-sustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance. Kasi doon sa ating SWEDI, Alan, nakikita rin natin kung ang isang household ba ay may nakapagtapos ng pag-aaral at nakakapagtrabaho na. Kasi ang ibig sabihin nun, yung kanilang economic sufficiency are more than enough to cover or to maipagpatuloy nga yung pag-aaral din ng ibang miyembro o ibang anak sa loob ng pamilya. So, ibig sabihin nito, hindi na nangangailangan pa ng assistance mula sa pamahalaan. And apart from that, because the SWEDI measures economic sufficiency, nakikita natin na talagang binigyan nila ng pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan sapagkat yung mga essential services ay na-access nila. And gayon din po, yung mga pangangailangan para sa pangkalusugan ay kanila pong na-avail at meron na rin po silang access dito.
3: Ayun. And we understand na bago tuluyang makagraduate, ika nga, from 4Ps, yung ating mga kababayan, meron ding aktual na pag-prepare sa kanila na isinasagawa ang DSWD. O ganito ha, kumbaga one step higher. Eh, kumbaga hindi natatapos ang pagtulong kung sakaling makalabas na o makagraduate na sa pagiging 4Ps beneficiary ang isang particular na household. Ah, Sek, ano po?
4: Oo, Alan. Sila. Mm-hmm. Hindi naman po basta-basta bibitawan sila
3: yes.
4: ng DSWD.
3: Opo.
4: Merong transition period po yan. Merong mga 6-month transition period na kung saan nga po sa panahon na iyan, yung mga 4Ps case managers natin ay nagsasagawa noong o binubuo yung family transition plan. At yan po, yung family transition plan na yan, actually customized po yan, no? Batay dun sa pangangailangan nga ng mga pamilya, yung mga 4Ps beneficiaries. And of course, batay na rin doon sa kanilang available resources and yung strategies para masusila yung self-sufficiency even after they graduate from the program. So dito po, ina-outline niya ano yung mga appropriate referrals or linkages sa iba't ibang government agencies. Halimbawa, sa livelihood ba yan?
3: Yes.
4: Sa education, no? Sa empleyo, or kinakailangan ng skills training. Kaya pag ganon, itong transition plan na to, ini-ensure niya po na yung 4Ps beneficiary na mag-exit na sa programa ay planado, no? At supportado pa rin sila to again ensure na yung kanilang resilience at yung kanilang improvement in their level of well-being ay magpapatuloy even after exiting the program. Kaya meron tayong pugay tagumpay na kung saan nga po nato-turnover din natin sila sa local government unit. Pati nga yung kanilang case folders sino-turnover natin sa LGUs para mabantayan, ano, at matiyak nga na hindi na po muling bumalik sa kahirapan o sa level ng kahirapan yung ating mga naging 4Ps beneficiaries.
3: Okay. Nako, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
4: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD ngayong umaga.
3: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 50 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at

0: Sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
1: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawak na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan.
6: Sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa.
9: Pagtulungan.
8: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3
6: The Capital.
5: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipinas. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: sa 104.3 The Capital.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko
5: 738 AM.
13: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas
12: Weather.
13: Narito po si Benny Estereja. Benny, good morning.
14: Good morning po Sir Alan, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo sa loob ng PAR. Matapos pong lumabas itong LPA na dating bagyong Josie sa ating PAR. At rin namataan po, 1,670 kilometers east of Southern Luzon as of 3 in the morning. Wala na tayong asahan na panibagong weather disturbance hanggang matapos po ang weekend. Sa ngayon, mananatiling mahina ang habagat or southwest monsoon at aasahan lamang ito sa western section ng northern Luzon. For the entire country naman, ngayong araw, partly cloudy to cloudy skies. So madalas magiging maaraw po mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms or pulupulong ulan at pagkidlat-pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estereja, good morning po.
13: Thank you. Si Benny Estereja, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: 738 AM.
13: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po naming mga kasama dito pa rin na naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.

0: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1980.